0: Salamat, tatay. Iyak ng iyak yung anak. Pati yung tatay na iyak na rin. Mga magulang, mga mahal kong tagapakinig, impluwensya natin ng mahusay at positibo ang ating mga anak. Malayo tayo sa pagsisisi sa bandang huli. Pastor Abel, Sister Mel, balik po sa inyo.
1: Nakakaiyak naman po ang inyong kwento. Ano, as you conclude po ang ating second session for today, pero may part 2 po ito. Ano, Pastor Hill?
0: Opo, opo.
1: Sige po, ingat po pala kayo. And si Ate Emmy ay nakaantabay sa atin sa USA.
0: Ay, salamat!
1: Good evening sa kanya. Ayan, nagmensahe po siya sa ating live.
2: Good evening po sa inyo, Ate Emmy.
1: Good evening.
0: Oo, tama. Oo. Namimiss ko na rin siya. Anyway, salamat po. Makita-kita ulit tayo sa Sabado. Ano po? God
1: sure
0: bless po.
1: Ingat po kayo, Pas. God bless. Alright. Yan. So, yan ang ating time with Pastor Hill na napakaganda. Ano?
2: Yes.
1: Para sa akin personally, Pastor Abel, napakadami na naman ulit natin na mga paalala ano na nakuha this session.
2: Kahit nga, sabi nga, kahit lumampas tayo sa oras at wala na po tayong time sa ibang mga segment, but sabi nga, sulit naman.
1: Sulit na sulit.
2: At napaka-praktikal, napaka-buhay po ang ating pag-aaral, ang ating talakayan sa umagang ito.
1: Sige, Pastor Abel, ano na tayo, manalangin na tayo before we go. Sige po.
2: Dakilang Diyos, salamat po sa iyong napaka wagas at nagumapaw na biyaya sa amin. Hindi lang bilang Diyos at tagapagligtas, hindi lang someone na may control lang lahat ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kundi someone na malapit sa amin bilang Ama. Salamat po, Diyos, na hindi ka lang nagpakilala na Diyos na dapat sambahin, kundi ikaw ay nagpakilala sa amin bilang Ama, na kung saan ang lahat ng aming tinalakay, napakinggan ay nasa iyo. Lord, tulungan po kami, O Diyos, na maging mabuti ding mga magulang sa aming mga anak. Mga mabuting mga guardian sa mga para sa mga susunod na henerasyon. Lord, ang lahat ng aming napakinggan ang pagiging mabuting modelo, mabuting influence ay nawa ay makita sa amin like Jesus Panginoon, that how he influenced his followers, his disciples, Lord. Nawa ganun din po, Panginoon, makita sa amin, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito at pagpala mo sa lahat ng aming mga tagapakinig sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Ako, magpapaalam na po kami, pero bago kami magpaalam, thank you kay Ate Grace Cayetano sa pag-antabay. Hello din kay Ate Helen Grace Nodalo. Maganda umaga. Sino pa ba ang nandito, Pastor Abel? Ayan. Okay, sige. Basta good morning po sa inyo. Thank you so much po sa inyong pag-antabay. Kay Ate Vernie Osorio Lasha. And of course, kay Lynn Dalahel, kay Alian Pulvinar, kay Helen Grace Nodalo, kay Lorna Espinas Alejo. Of course, kay Mico Moreno Butchal. Of course, kay Teacher Kay. And of course, sa ating pong na-meet din si Ate Weng dito sa Malabog. And si Ate Valerie and Kuya Eddie at sa inyo po mga anak, good morning po sa inyo and thank you so much sa inyo pag-antabay. Hindi na po namin kayo may isa-isa. God bless you po. Abangan niyo po ang susunod pa natin na pag-aaral sa susunod na Saturday. Ano, Pastor Abel?
2: Yes. Ano ba?
1: Salamat naman kay Don Alfonso Apinado sa ating pong technical side. Kami po ang inyong mga nakasama sa araw na ito. Sa ngalan po ni Pastor Hill Balignasay, ako po si Melissa Serio Manzanilla.
2: At ako naman po si Abel Manzanilla. Patuloy ang sabi ng salita ibinigay upang ipamuhay. So let's take a walk and change the world.
1: Bye!
2: Have a great weekend!

Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong makakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ito ang programang Tabas ng Batas. Miyembro po tayo ng KBP o Kabisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Alam po ninyo, nais namin kayong pasalamatan na ating mga kaagapay sa patuloy pong pagiging partner sa Ministry ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at ng inyong walang sawang suporta ay 78 years na po tayong nakakapagbahagi ng tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po natin ay until all have heard. Kahit sa mga nais po na maging bahagi ng ating ministeryong ito, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZS FEBC Radio TV o bisitahin po ang donatenow.febc.ph para sa iba pang detalye. Ngayon, bago po ang ating diskusyon sa ating special episode na ito, ay dadako muna tayo sa pagkain pangkaisipan. Ito po ay hango sa aklat ng Isaiah chapter 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya po nais naming anyayahan kayo na magpadala ng mensahe, maging komento at kung may legal na katanungan, maaari po yung ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon, please like and share. Tayo po ay magpo-pause for a break at sa ating pagbabalik ay tayo tutungo na sa ating diskusyon at meron po tayong espesyal na panauhin ngayong araw na ito na magbibigay po sa atin ng mahalagang impormasyong kailangan nating malaman ano po patungkol po sa isang mahalagang departamento ng ating pamahalaan, ang Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya, wag ko kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa punto por punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, unay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
1: Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at kagaya po ng ating nabanggit bago tayo nag-break ay meron po tayong espesyal na panahuin ngayong araw na ito at ito po ay pagpapakilala rin sa isang departamento ng ating pamahalaan na may kinalaman sa pabahay at iba pa. Kaya nako, interesting po itong ating pag-uusapan ngayon. Subalit, bago tayo tumungo riyan, nais natin ipakilala ang ating panauhin. Siya po, si Attorney Christine Pascual Bello, the Assistant Bureau Director of the Homeowners Association and Community Development Bureau of the Department of Human Settlements and Urban Development. Siya po ay nagsilbi rin bilang Deputy Department Legislative Liaison Officer. Siya po ay napabilang dito sa ating government service in January 2021 as Attorney 4 ng DHSUD Legal Services Appeals Division, na-designate po siya as OIC ng HOACDB Policies and Standards Division in 2023. At bago po siya mag-join sa public sector, ay nagkaroon po siya ng malawak na private practice as an associate lawyer at GP Angeles and Associates Law Office, at nag-manage din po siya ng kanyang sariling law office in Caloocan City. She's also a dedicated leader in legal community, an active member. Ano po, naku, itong ating kasama ay talagang aktibo po ito, ano, at former director siya ng Integrated Bar of the Philippines Calmana Chapter. So, Caloocan, Malabona Votas Chapter. Attorney Bello, Christine Pascual Bello, holds a Juris Doctor degree from Philippine Christian University and is also a licensed teacher. Not to mention, of course, happily married to Sir Al. Yes. At, of course, with 4 children. Kaya yes. Po, ito po isang dedicated wife, mother, public servant, and most especially, daughter of the Lord Jesus Christ. Yes. Ayan, kaya, without further ado, please welcome Attorney Christine Pascual Bello. Good morning, Attorney!
2: Good morning, Attorney Chona. Ako maraming salamat sa iyong kind introduction. And yes, of course, for giving us this opportunity, no, from the for the Department of Human Settlements and Urban Development na maibahagi sa inyong mga masugid at tagapakinig, ano ba yung aming serbisyong pwedeng ibigay sa ating, yes, mga mamamayan.
1: Tama, kaya marahil ay hindi pa ganun ka-familiar, ano, ang ating listeners sa Department, mm-hmm, of Human Settlements and Urban Development. So, ano ba siya? Ano ang departamentong ito? Mm-hmm. Ano ang nasasakupan niya? Ano ang mga bagay na maipaglilingkod niya sa ating mga mamamayan, ano, by having this department, Attorney?
2: Yes, again, thank you, Attorney Chona. So, quickly lang, no, nais namin ibahagi. Tama ka, hindi tayo masyadong kilala dahil 2019 lamang, no. To be exact, ito ay araw ng mga puso, February 14, 2019, no, nang naisa katuparan itong batas na ito na nabubuo sa ating departamento. Actually, itong ating DHSUD, no, ang tawag na iba, DSUD, DSAD, no, DSUD, ay pinagsamang dati na ring ahensya ng pamahalaan, yes, na may kinalaman sa pabahay. Yan yung Housing and Urban Development and Coordinating Council at yung Housing and Land Use Regulatory, yes, Board. So ano HLURB ba yung pinagkaiba?
1: Yes.
2: Tama yan. At ang opisina niyan ay kitang-kita dahil nandito lang kami sa Elliptical Road, sa katabi lang kami ng Quezon City Hall, no? Ang naging parang consolidation ng mga functions ng dating mga ahensya na yon, ang planning function ay napunta sa DSUD, no, at maging ang regulatory function. And while yung ating quasi-judicial, no, parang para tayong korte dito ng may kinalaman sa pabahay, homeowners association disputes, ay napunta naman sa ating attached agency na tinawag na Human Settlements Adjudication Commission. So basically yun yung ating pagkakaporma. At maibahagi ko lang sa iyo mga, sa inyong tagapakinig, na ang ating mandato ay nababatay sa konstitusyon. No, sa Article 13 Section 9, sinasabi lamang doon na ang ating pamahalaan o ang estado ay dapat na mag-ensure, magsiguro na ang mga homeless, yung mga walang bahay, yes, at yung mga underprivileged or yung hindi masyadong pinalaman sa buhay, no, masasabi natin, ay mabigyan pa rin ng pamahalaan ng access sa isang ligtas, sa isang disente at abot kayang mga pabahay. At of course, isang well-plano, planado ng mga komunidad. So basically, yun yung pinaka-summary ng aming ginagawa.
1: At maraming magiging interesado dyan, Attorney Tin, dahil sa maraming nga tayong mga kababayan, maging dito sa Metro Manila, no?
2: Yes.
1: Not to mention nasa probinsya, na talagang maraming siyempre nangangarap na magkaroon ng kanilang mga sariling bahay at tirahan. Ano?
2: Yes.
1: Kaya nga lamang, dahil sa kakulangan na rin ng impormasyon marahil, paano ba? Kasi kung sasabihin natin kulang sa kakayanan, ay merong programa kasi ang pamahalaan na makakapag-asista, makakapagbigay ng ayuda na kung saan maaari kang magkaroon ng sarili mong bahay
2: bahay
1: na maaring doon sa magiging abot kaya no ng ating mamamayan. Kaya simulan na natin, Attorney, ano ba ang maganda nating pagpapaumpisa sa napakalawak na mandato rin ano ng DHSUD.
2: Yeah, sige, siguro simulan ko muna doon sa ating flagship program dahil nabanggit po nga Attorney Chon na wala naman siguro Pilipino, pamilyang Pilipino na hindi nagnanais na magkaroon ng sariling pabahay. In fact, yung ating mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa upang magtrabaho, isa I think sa kanilang pinag-iipunan talaga ay yung pagbili ng sariling bahay at lupa. No? Kung kaya dito sa ating flagship program na tinawag po sa pamumuno po na ating kalihim si Secretary Engineer Ramon Ping Aliling, tinawag po itong Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or Expanded 4PH. Hindi po kami 4Ps ha. Yung iba po kasi na pagkakamala ng 4 PH ay 4Ps. 4Ps po ay DSWD. Although nito lamang pong recently ay meron na rin po tayong ugnayan sa DSWD para yung mga beneficiaryo ng 4Ps na graduate na ay bigyan din naman ng access sa mas murang pabahay. Alam mo yung ganun yung paraan ng pagtatrabaho ng pamahalaan upang maabot ng ating mga kababayan. Hindi lang yung kanilang pang-araw-araw na syempre pagkain, pagpapaaral ng mga estudyante, but even yun nga yung access sa murang pabahay. So, basically ito expanded 4PH program, nagkaroon tayo ng simple na lamang na proseso, no? Maari lamang kayong tumungo sa website ng Pag-ibig Fund. Yan, siguro sa inyong lahat na nakikinig, marahil kung kayo ay nagtatrabaho, sigurado dapat may Pag-ibig Fund membership kayo, 'di ba? Attorney Chona. Requirement kasi 'yon, no? Sa ating mga sa ating mga empleyado. Tama. At kung kayo ay membro, tungo lang kayo sa website ng Pag-ibig Fund. Makikita niyo po doon, no? Meron doon silang section na Expanded 4PH at napakadali po, pipili lang kayo ng mga lokasyon ng mga existing na pong naitayong socialized housing. No? Bakit ba siya tinawag na socialized housing? Dahil nga, ito ay para po sa mas nakararami, mas abot kayang pabahay. No? At ang target talaga nito ay middle income hanggang sa low income earner families. So, yun po, may mga basic. Yes.
1: Itong listahan ng mga maaring ma-access.
2: Pagpilian.
1: Pagpilian ng mga babae. Ayan ay iba-ibang lokasyon na, no? Hindi lang yan Metro Manila. Yes. Meron din yan sa probinsya. Ayan.
2: Buong
1: yes.
2: Pilipinas na po ito. So kahit at ang maganda po dito sa programa, dati kasi parang pinaprioritize natin syempre yung mga walang bahay sa say, sa Metro Manila ka. Dapat sa Metro Manila ka lang pumili. Pero ngayon, binigyan daan natin na kung saan mo man gusto na magkaroon ng extra bahay doon sa mga may mga existing bahay. Pero syempre, ang priority po dito ay yung talagang wala pong nakatala na bahay na nakapangalan po sa kanila. No? First time homeowner po yung ating pinaprioritize dito. Although sinasabi nga po natin sa issue at Pag-ibig Fund na open naman po sa lahat basta kayo ay pumasok sa requirements. Sa kumpletong requirements ay makikita nyo po sa website po ng Pag-ibig Fund.
1: Okay. Attorney, ano ba yung website na yon para na rin sa kaalaman ng ating mga listeners?
2: Ayan. Oo, ito yung www.pagibigfund.gov.ph. So, yan po, pumunta lang kayo dyan. Maari rin po kayong kumuha ng detalye sa amin pong website sa www.dhsud.gov.ph. Meron din po kami doon sa aming website na section on Expanded 4PH. At may dagdag ko lang, Attorney Chona, no? Bukod doon sa parang bagong mga gawang bahay, alam mo ba itong Expanded 4PH ay nagkaroon na rin tayo ng tinatawag na Enhanced Community Mortgage Program. Ito kasi ay matagal na programa din ng pamahalaan, no? Sa pamumuno ito ng Social Housing Finance Corporation. Isa rin itong attached key shelter agency ng DHSUD at ang kanilang pakay dito sa Community Mortgage Program ay halimbawa ang isang komunidad na meron na silang kinakatirikan lupa na nais nilang bilhin doon sa pribadong may-ari ay pwede silang mag-organisa as home owners association at sila ay bibigyan ng loan facility or pwedeng mangutang para sa pambayad doon sa nasabing lupa. Nang sa gayon, after nila itong ma-fully fully paid, ay maaari na nilang makakuha na sila ng kanya-kanyang mga titulo. So,
1: ayan,
2: pag po kayo ay bumisita sa ating mga website, sa ating website, sa ating Facebook page, marami po tayong existing na awarding ng under the Enhanced Community Mortgage Program. Kaya siya community mortgage, sabihin, sama-sama kayong kukuha ng certain amount para ipambili. At sama-sama nyo rin dapat bayaran yon, syempre,
1: oo,
2: sa social housing.
1: Oo. Ang galing ng programa ng pamahalaan din, at matagal na rin naman ito nadidinig na natin. Ano? In fact, there was an office before no, na patungkol dito sa mortgage, community mortgage program.
2: Yes.
1: Na to. And ito ipagbibigay pa rin ano, ng oportunidad sa ating mga kababayan na yung property na baka mamaya gusto nga nilang mabili pero dahil nga sa kakulangan, kakapusan nila sa financial ikanga,
2: yes,
1: eh maaari naman na maka-avail ano, ng pautang,
2: yes,
1: na sa pamahalaan para mabili yung property na yon. And of course, syempre, kailangan din naman ng masusing pagtalima sa obligasyon na magbayad naman sa pamahalaan.
2: Oo, tama po.
1: Para,
2: yes,
1: naman makapag-extend din ng loan dun sa iba pa.
2: Sa iba pa, mas marami pa tayong maabot, no?
1: Ayan.
2: Kaya in-encourage natin talaga yung mga awardees or beneficiaries ng mga government housing programs, no? Ito po talaga, as a general rule, ito po ay binibigay natin with the fee. May bayad po,
1: yes,
2: talaga, no?
1: Oo.
2: Only when it comes to mga disaster-stricken communities na talagang libre ang ibinibigay ng ating pamahalaan sa pamamagitan naman niya ng National Housing Authority.
1: So, Attorney, maganda yung nabanggit mo ngayon, ano? Calamity-stricken. Kasi,
2: yes,
1: hindi kaila sa atin, ano, na nito lamang nakaraang mga linggo ay nagkaroon ng isang very devastating earthquake, ano? Sa General Santos. Oo, at mga karating lugar, ano? At
2: totoo,
1: talagang maraming kabahayan, struktura ang talagang nawasak. So, Attorney, siguro doon muna tayo tumungo, ano?
2: Yes.
1: Ano ba ang maaring tulong na makuha ano ng ating mga kababayan lalo sa mga calamity stricken areas na ito? Kasi ang hirap magsimula, hindi ba?
2: Ito.
1: Dahil sa naipundar mo na yung bahay mo, yung maari may tindahan ka man lang doon,
2: oh,
1: ano?
2: Oh, meron.
1: Structure, meron ka nang naipundar all these years, tapos biglang nawala. So, paano
2: wala
1: magsimula ulit at anong tulong ang pwedeng ibigay ng ating ahensya para dito?
2: Sige, ganito, Attorney Shona. So, ang maganda dito no, sa ating mandato, no, meron tayo, katuwang National Housing Authority, tayo ay binigyan ng kaukulang pondo para sa tinatawag na emergency shelter intervention. So, ito yung parang agarang halaga na pwedeng maipaabot sa mga pamilya na talagang na-validate po ito ng LGU,
1: yes,
2: na talaga po ang kanilang mga tahanan ay either totally damaged or partially damaged. So, nagbavary po yung halaga na maaring maibigay po sa inyo ng pamahalaan through the National Housing Authority,
1: yes,
2: doon no, para makatulong kahit pa paano makapag-review. At alam mo ba, Attorney Shona, isa rin sa nagiging katuwang natin ang mga non-governmental organizations. Nandiyan ng International Organization for Migration, yung under United Nations IOM. Nagbibigay sila ng tinatawag na shelter grade tarpaulins. Alam mo yung parang mga lona na pwedeng pansamantalang pang-cover.
1: Yes.
2: Pero ang tawag nila doon ay shelter grade, meaning sufisyente yung kanyang tibay para kung umulan man o umaraw ay medyo mas convenient na kahit pa paano. No? At meron din tayong pinamigay na shelter repair kits. No? Kasi yung iba namang tahanan na partially damaged, pwedeng pokpok lang ng konti sa mga dingding o bubong, ay nagpo-provide din tayo. Alam mo ba, there was a time na, kung naalala mo din yung malakas na pagsabog naman ng Taal, no?
1: Yes.
2: Marami ding naapektuhan doon. No? At tayo din ay nakasama doon sa isang pagbibigay ng mga, alam mo yung mga kahoy,
1: oh, mga gamit nila.
2: Mga gamit na para
1: sa
2: pagbuo ng bahay.
1: Oo,
2: no?
1: Oo,
2: kahit pa paano yun, makikita mo talaga na agaran din yun na ibibigay na assistance na ating pamahalaan.
1: Alam mo, marami ang hindi na nakakapagbigay pansin ano, sa ganoong uri ng serbisyo meron ang DHSUD.
2: Yes.
1: No? Kasi hindi natin nare-realize na meron palang ganoong pagtulong, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. At thank you very much for sharing that, Attorney Tin, kasi mahalagang malaman niya ng mga kababayan natin ngayon. At ang ating programa ay nakakaabot din sa ating mga through our provincial station. So thank you for sharing that, Attorney. No? So ano ang gagawin ng ating mga kababayan nasa mga lugar na ganito, calamity-stricken areas? Paano sila makakakuha ng impormasyon patungkol dun sa pag-apply ba nila para mabigyan sila ng much needed assistance to rebuild, no, yung kanilang bahay, yung kanilang tinutuluyan?
2: Yes. Actually, ang ating mekanismo dyan, Attorney Shona, ay through the local government union. Ayan. So, tayo ay nakikipag-ugnayan ating mga regional offices, no, either ng DHSUD, no, or ating National Housing Authority, ay agara naman. In fact, ang ating, of course, sa direktiba ng ating presidente ay tuloy-tuloy, no, ang ating mga secretaries, no, sa iba't ibang hensya kasama ang DHSUD. So meron tayong agarang instruction sa ating mga regional office na makipag-ugnayan. So tayo yung lalapit sa mga concerned LGUs upang ibigay nila ang datos na kanila pong na-validate, no. Kumbaga po, ito ay hindi kailangang i-apply dahil dapat po ang inyong mga local government units ay talagang aktibo din na tinitignan ano ba yung pwedeng agarang solusyon o remedyo na pwedeng ibigay ng PAMA. So it's really ano yung tinatawag natin na
1: whole government approach.
2: The whole government approach. You got it. So yun po yung ating talagang tinatahak dito sa pamimigay po ng ating mga ayuda, no, na tinatawag po pagdating po ng kalamidad.
1: So makipag-ugnayan sila kasi ang ating LGU naman, ano, sa mga lugar na ito ay very active din naman, ano. At inaalam nila yung pangailangan ng kanilang mga constituents. So mula doon ay malalaman na, no, kung anong pangangailangan at kung sino talagang naninirahan doon sa lugar na yon. LGU ang makakapag-certify, no? And marahil sa mga darating na araw, ano, ay magkakaroon din ng pagkakataon ng iba't ibang ahensya din ng pamahalaan natin na tumungo, ano, doon sa mga lugar na ito, lalo na yung mga regional offices nga, maging ng DHSUD, para alamin, ano, mula sa LGU, sino ba yung kinakailangan tulungan. Kasi sa ngayon na nakikita natin ay ang kagyat na pumupunta dito sa mga lugar na ito ay of course ang DSWD. Oo, nandiyan din ang DILG, DOH, no? Para malaman naman yung kagyat na pangailangan doon sa kanilang kalusugan, well-being nila, no? At mula roon, doon na tayo sa pag-re-rebuild na phase. I believe, ano, ay naroroon naman ang iba pang mga ahensya para tumulong sa pagsisimulang muli ng ating mga kababayan. Ngayon, Attorney, merong tayong mga konsiderasyon na sa pamahalaan, ano, patungkol sa disaster risk reduction. Andiyan din yung, alam mo na, ito na naman tayo sa panahon ng tag-ulan.
2: Oo, at, ito na yung rainy season na to at pagbaha.
1: Yes, at kinukonsidera na sa paglilikha ng mga polisiya natin yung patungkol sa climate change, hindi ba? Yung tungkol sa environment, ano? So, meron ding programa ba ang pamahalaan ang through your department dito sa mga para bang paano ba pagsasaayos ng, di ba, land use?
2: Yes. Dito
1: sa environmental concerns natin sa bawat lugar. Mm-hmm. So, can you please give us information about this then?
2: Sige, Attorney Chona. So meron kaming actually bureau dito sa DHSUD, yung Environmental Land Use and Planning and Development na bureau, no. Tumutulong sila sa ating mga lokal na pamahalaan paano gumawa ng tinatawag na Comprehensive Land Use Plan. At ang kainaman nitong Comprehensive Land Use Plan ay bibigyan niya ng gabay yung lokal na pamahalaan, no, para sa maayos na pamamahala at paggamit ng kalupaan at mga resources nito. So that magiging ligtas, no, para tirhan, ligtas para magkaroon ng trabaho o magtayo ng mga infrastruktura ang mga nasabing mga kalupaan, no. At tama ka, importante ngayon, ito ay actually ni-require ng batas, no, na magkaroon ng climate mainstreaming, meaning sa bawat pagpaplano ng paggamit ng lupa, sisiguraduhin ng ating mga lokal na pamahalaan na ito ay malayo dun sa mga hazard prone areas, no. So that may iwas sa ating mga landslide areas, yung mga flood-prone areas. So maganda siya kasi nabibigyan ng pansin, no, yung talagang pagpa-prioritize sa mas ligtas na pananahanan. Iyon yung magandang bagay dito sa CLUP. So tayo, we provide technical assistance sa mga LGUs. At alam mo ba, ang atin ding kagawaran, ang central office, ang nagbibigay din ng approval sa mga land use plan, comprehensive land use plan ng mga highly urbanized cities, independent component cities, at maging yung mga syudad dito sa Kamaynilaan. So, yan yung isang pwede nating maitulong din sa ating mga LGUs naman.
1: At napaka-importante niyan kasi nga minsan tayo basta nagtatayo na lang ng bahay, you know, or structure kung saan-saan na hindi mo alam na teka muna, ano pala yan? Baka nasa fault line yan.
2: Correct.
1: Or yun nga, catch basin pala yung lugar na yan. Oo, ito napakahalaga. Ngayon, attorney, gusto natin bigyan ng pansin naman, ito'y patungkol sa housing protection service. Ano? Kasi meron tayong mga kababayan na naaalok sila, no? Na bumili sila ng condominium, unit, or house and lot. Ano? Ano ba ang pwede natin maging gabay? Kasi marami rin tayong natatanggap ng mga katanungan patungkol riyan na nakapag-down payment na, hindi natapos ng developer, hindi na i-turn over ng condo developer. So, attorney, ano ba ang basic na dapat na malaman natin patungkol sa mga ito para maproteksyon na naman ang ating mga mamimili nung kanilang inaasahan na matitirhan man lang nila?
2: Yeah, thank you, Attorney Joanna. Ito talaga isang sa malaki din na aming campaign. No? Una sa lahat, sa DHSUD po, no, sa pamamagitan na aming mga tanggapan sa 17 rehiyon, no, ng DHSUD sa Pilipinas, maaari kayong sumangguni kung kayo man ay may mga reklamo laban sa inyong mga developer. No? Pero po kami tinatawag na conciliation. No? Paso po kayo tumungo sa formal na pagsasampa ng kaso. Dahil alam mo naman, Attorney Joanna, medyo magastos yan. No? Kakailanganin mo din ng isang abogado na syempre merong kaukulang bayad. Eh, ikaw nga ay, kumbaga sabihin mo na dahil hindi na ibigay yung binayaran mo ng bahay, may konting financial concern ka na. So, bago tayo tumungo doon, pwede kayo lumapit sa DHSUD para tawagin po namin yung inyong representative na inyong developer. Baka naman mapag-usapan, matignan, ano yung pwedeng amicable settlement. So, yan yung isang magandang servisyo po na binibigay na. Pero kung talaga pong hindi na po magkaroon ng kasunduan, no, ay maaari po namin kayong ilapit dito nga po sa aming Human Settlements Adjudication Commission. No. Oh. Ang kagandahan lang doon, Attorney Chona, sa simula, para siyang small claims. No, meron po
1: na claim.
2: Meron na siyang template. Magpi-fill up ka lang doon. At even ikaw, actually, pwedeng ikaw muna ang magsampa. Only when you will be required na mag-file ng position paper. Doon mo na. Pero during yung filing at magpapatawag din sila ng isang mandatory mediation conference. So, meron pa rin another opportunity na baka ma-resolve muna bago yung final na kaso. So, basically yan po. And, of course, paalala lang sa ating mga kababayan, no, yung pong inyong mga bibili at paglalaanan ng pera, maaari kayong bumisita sa website ng DHSUD. Nakalista po lahat ng projects na may lisensya. Kasi wag po kayong bibili ng isang subdivision project, unit sa subdivision project or condo na wala po sa listahan ng DHSUD sa aming pong website.
1: Oh, that is very important. Oo nga, kasi po, sa ating mga kaagapay, meron ho tayong natatanggap ng mga katanungan na kung saan ay merong nag-alok lamang sa kanila online or
2: kaibigan ng kaibigan
1: no, na hindi naman nila masiguro ang authenticity, ano, noong
2: totoo.
1: Eh, hard-earned
2: money yan. Totoo, yes. Yes, Attorney Chana, marami tayo natatanggap na ganyan reklamo, kaya ang lagi naming paalala ay i-check muna, no, bago po kayo bumili at magbayad dyan sa mga nais ninyo makuha ang mga pabahay.
1: Ayan, so kaya't napakahalaga po na malaman natin, ano, na itong nag-aalok sa atin ay registered.
2: Yes, may lisensya para magbenta.
1: Oo. At attorney, 15, pwede bang bahagi pa rin ulit natin? Anong website ninyo ang
2: Sa
1: pwede
2: website.
1: check ng ating mga kaagapay?
2: O, napakadali lang po yung aming pong pangalan din, www.dhsud.gov.ph. Hanapin nyo lamang po doon kahit sa search box yung list of registered or projects with license to sell. Hanapin nyo po, naka-alphabetical and by region po iyon. So madali pong mahahanap. By region ng mga projects na amin pong nasuri. Ayun kasing kagandahan, no? Kapag may lisensya, ibig sabihin ito ay sinuri na aming mga technical people, mga engineer, architect, na talagang sumunod po sa National Building Code, yung mga pinatayong mga bahay o subdivision na yan.
1: Ayan. So, tandaan po, kung hindi nyo po kaagad nakuha, pwede nyo balikan ano ng ating programa mamaya.
2: Yes, dhsud.gov.ph.
1: Ayan, binigay na ni Attorney Tin. Kasi napaka-importante na sigurado po yung ating binibiling property. Ano ho, dahil sa, yun nga, nabanggit natin, hard-earned money yan. Hindi mo naman basta pwedeng pakawalan na lamang yan. Ano? Tapos hindi siguro, or rather, hindi sigurado yung ating binibiling property. Ngayon, Attorney, may isa pang concern na natatanggap tayo mula sa ating kaagapay. Patungkol naman sa homeowners association, meron pang isang nagbigay sa atin ng katanungan na kung saan sila ay nakabili ng property sa isang subdivision, hindi pa sila nakakapag-umpisa ng pagpatayo ng kanilang bahay. Pero ang homeowners association ng subdivision na yun, sinisingil na sila ng association dues. So yung mga ganyang concern at issue, Attorney Tin, so ano ba ang maaari nating maibahagi sa ating mga kaagapay patungkol sa homeowners association na regulation or mga rules na pwedeng ma-inform yung ating mga listeners patungkol dito sa issue na to?
2: Ayan, sige, Attorney Chon. Ayan, kasi ang talagang bureau kung saan ako naka-assign yung CDB, no, Homeowners Association. Nais lang natin ipaalam sa ating mga kababayan yung sa katanungan na yun. Talagang kung ikaw ay nakabili, no, ang pagiging miyembro kasi sa association ay pwedeng, generally, it's voluntary, no? Pero kung sa inyong mga kontrata ng pagbili o sa titulo ng inyong nabiling property ay nakalagay doon na compulsory ang membership. Ayan. Talagang kung kahit kayo ay lupa pa lang, hindi pa kayo tumitira. Minsan, bumili ng bahay at lupa, pero hindi pa naman tinitirhan.
1: Yes.
2: Nagkakaroon po ng compulsory membership. At dahil po kayo ay isang automatic or compulsory na member, ay talaga po nagsisimula ang obligasyon na magbayad po ng anumang nakatalag di naman na association due sa mga bylaws ng nasabing association. Nice ko lang ito i-refer kayo dun sa aming pong 2024 Revised Implementing Rules and Regulations.
1: Yes.
2: Nagbibigay tayo ng impormasyon through orientation sa mga homeowners association. Tawagan nyo lamang po kami sa amin pong syempre sa amin pong mga telepono na makikita nyo po sa website namin, or pwede kayong mag-email po dito po sa info@dhsud.gov.ph.
1: Again, Attorney Tin, yan ay info at
2: dhsud.gov.ph.
1: Sa mga nais na malaman pa, no, in detail ang mga obligasyon at mga karapatan dito
2: at
1: sa homeowners association.
2: At tungkulin mga
1: Pwede
2: ko bang samantalahin itong pagkakataon na to,
1: Attorney Chona?
2: Meron tayong importanteng anunsyo sa lahat po ng mga homeowners associations na nakarehistro pa po originally sa Securities and Exchange Commission or kaya Home Insurance Guarantee Commission or HIGC. No, kayo po ay aming pinapalalahanan na hanggang December 18, 2026 na lamang po ang ating panahon para magre-register dito po sa DHSUD. Bakit mahalaga magre-register? Kayo po ay magkakaroon po ng tinatawag na personalidad, no, bilang isang asosasyon, at maa-avail nyo po ang mga servisyo po na binibigay po ng ating kagawaran para po sa mga organisado at registradong asosasyon.
1: Ayan, so please be informed. Ayan, kasi meron palang ganyan na yung deadline na kailangan na tayo ay makasunod para naman na maging smooth yung pagpapatakbo ng ating mga homeowners association. At maganda yung binanggit mo kanina, Attorney Tin, dahil sa kakulangan na rin ng ating oras para
2: pag-usapan
1: ang lahat patungkol sa Homeowners Association Rights Obligation Duties, ay maaari pala no, na mag-imbita ang mga organized na mga homeowners associations sa inyong tanggapan para merong magtungo doon sa kanilang mga subdivisions para makapagpaliwanag rin ng mas detalyado ano ang mga kailangan nilang malaman, ano, attorney. So, again, meron pong deadline ho para sa mga homeowners association.
2: December 18.
1: Ayan. So, huwag na po nating hintayin yung December 17.
2: Huwag na po, please, para po hindi po mamampila. Ang dalawa yan, Attorney John, na meron din tayo amendment ng bylaws ng lahat ng registered associations. So sa mga karagdagang detalye, punta lang po kayo sa aming official Facebook page at DSUDGov.ph.
1: Ayan, so bahagi ng ating pagbibigay serbisyo no sa ating mga kaagapay ang mga ganito pong pagtatampok ng ating mga departamento, at salamat po sa pagpapaunlak ng ating napakahusay na membro po ng team ano ng DHSUD, si Attorney Christine Pascual Bello. Pinaunlakan po niya tayo ngayong umaga para magkaroon po tayo ng mahalagang impormasyon patungkol sa mandato, sa serbisyo na naibibigay po ng departamentong ito ano, at 2019 lang siya talagang nabuo, pero nakita na natin ang lawak ano ng mandate ng kanyang organization, ng service na pwede po ibigay sa atin ng departamento na ito. So sa panghuli, Attorney Tin, ano pa ang maaari nating maibahagi sa ating mga kaagapay sa pagtatapos ng ating diskusyon na ito?
2: Kami sa mga maraming salamat, Attorney Sean Gonzalez, at sa buong team ng Tapas ng Batas, no? Ang aming pong tanggapan ay bukas po sa inyong mga concerns patungkol po sa pabahay, sa homeowners associations, sa mga land use plan, even po sa ilang mga assistance sa ating informal settler families. So makikita niyo po ang ating direktoryo sa aming pong website sa www.tsudgov.ph.

0: Suntok. Kaya, huwag po tayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
0: Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas at tutungo na po tayo sa ating Bayo de Asunto segment kung saan bibigyan daan na natin ang ilang digal na katanungan po na inyong ipinadala sa amin. Kaya para sa ating unang katanungan ay bigyan daan po natin ang tanong na ito mula sa ating listener.
2: Hello po, umuupa po kami ng bahay at kasama sa inuupahan namin yung bakuran. Ngayon, naglagay po ako ng maliit na tindahan doon. Pero gusto po ng may-ari na ipatanggal dahil ang kamag-anak niya lang daw ang magtitinda. May karapatan po ba siyang gawin yon kahit kasama sa inuupahan namin ang bakuran? Gusto rin po niyang maglagay ng iba pang paupahan sa bakuran habang kami pa ang umuupa. Tama po ba yon? Salamat po.
0: Ayan. So ito po ay may kinalaman sa pag-upa. At meron po kasing karapatan din ang umuupa sa loob ng termino na nakasaad sa kanilang kontrata sa pangungupahan. Ibig sabihin, kung binigyan po kayo ng isang taon, dalawang taon, ayon sa inyong kasulatan, ay meron kayong karapatan na gamitin yung property na iyon para doon sa panahon na ibinigay sa inyo under the contract. So, ano-ano ang mga karapatan po ng tenant? Ang karapatan po ay for peaceful enjoyment ng property during the duration ng lease, yung privacy ninyo doon, of course, yung proper maintenance ng lease property, at of course, may karapatan naman din at obligasyon din naman kayo sa pagitan naman ng landlord noong nagpapaupa na mabayaran naman yung renta, hindi ho ba? At bukod doon ay doon sa pagpamementena ng kaayusan noong inyong nirerentahang property. Ngayon, patungkol po doon sa inyong katanungan na kayo ay naglagay ng tindahan at pinatitigil na kayo noong may-ari ng property na inuupahan ninyo para ipagpatuloy yung inyong business doon. Ayon sa inyo ay tila yung kanilang kamag-anak na ang magpapatuloy noong sa tindahan. Ano yung karapatan nyo roon? Alam po ninyo, malinaw po dapat sa inyong kasulatan kung ano ang layunin ng inyong pag-upa. Yan po ba ay inuupahan ninyo for residential purposes or for commercial purposes? Dapat po malinaw po yun. Kasi kung ang nakalagay po doon, ang pagpapaupa po sa inyo ay for the use of the property bilang residential lamang, ay wala po kayong karapatan na gamitin yung property na yun for business or commercial purposes. So pakitingnan po ulit ang inyong kasulatan. Ano po ba ang mga nakasaad doon, lalo na sa paggamit ng property na inyo pong inuupahan. Kaya para malinaw po kasi sa lahat na gagamitin ninyo either residential or commercial or both. Depende po sa usapan. Kaya kung inyo pong bibigyan ng pansin yung kasulatan na napakahalaga po sa mga paupahan, ay para malinaw both sides sa nagpapaupa at doon naman sa umuupa, ano ang mga rights, obligations, duties ng bawat isa po dito sa sitwasyon na ito. Kaya please check your contract and make sure na yung purpose na inyong pag-upa ay malinaw sa pagitan ninyong dalawa. Kaya kung sakaling wala palang nakalagay na yan ay for business or commercial purposes, de talagang dapat po ay for residential use lang yan. Ngayon, kung gusto nyong baguhin yung terms ng contract at payag naman po yung nagpapaupa, then create another contract na nakasaad na doon na gagamitin nyo yung property for residential and commercial use. Kasi po, nababago din po ang rate ng renta kapag po ginagamit nyo yung property for commercial use. Ayan, so nawa po ay malinaw yung ating pong pagtugon dyan sa katanungan na yan. Kaya dadako na tayo sa isa pang katanungan mula sa ating listener.
2: Good morning po sa magigiting na attorney. Ask ko lang po, ganun po ba talaga na matagal ang proseso?

0: peso kapag sa public court po tayo nagsampa ng kaso? Salamat po.
1: Ayan, so ito naman po ay may kinalaman sa proseso no, ng paghahabla o pagsasampa ng kaso sa korte. Talaga po merong proseso at merong panahon na ginugugol po para riyan. Kahit kung sabihin natin na matagal po ba yung proseso, depende po yan. Oo, at talagang bibilang din naman ng buwan, iba nga po ay taon dahil na rin po sa maraming factors. Kapag po kasi criminal case yan, ay dadaan po muna siyempre sa ating prosecutor's office. At doon magkakaroon ng preliminary investigation kung saan ay titingnan ng ating mga prosecutor at idedetermina nila kung may probable cause. Kung talagang mayroong sapat na basihan ang inihahabla po ninyo o kasong isinasampa ninyo laban sa akusado. That is in a criminal case. At kung matapos na po yung pagsusumite ng mga counter affidavits, reply affidavits at submitted na po resolution, may panahon ano ho, ang ating prosecutor na idetermina kung may probable cause. So let's say mga around 90 days. Ano? So idetermina na niya yan mula doon sa pagsusumite na noong kaso for resolution. So makatapos po noon at nasabi ng prosecutor na ay meron talagang kaso. So gagawin na niya yung information, isasampa po yan sa korte, magsisimula na po yung proseso. Ano ho? May warrant of arrest, a filing of bail, andyan maisaset na po yung date ng mga preliminary conference, ano po, pre-trial, etc. Hanggang mag-lead po yan sa trial. So, ganun po yung sa criminal case. Sa civil naman po, pag sampa po ninyo ng kaso, of course, meron din pong proseso yan at maghihintay talaga po ng pasabi mula sa korte kung kailan magsisimula ang pagdinig. Ano ho? At pagdating naman po sa civil case, lalo na yung mga for collection of sum of money, for specific performance ng mga kontrata, etc. Talaga pong bibilang din yan ano ho, ng buwan at minsan nga din po ay taon. Depende po kasi sa korte rin na kung saan na isampa po yung kaso dahil marami pong kaso ano ho, na isasampa sa kanilang mga sala sa bawat korte po, bawat hukuman. Kaya it takes time po talaga. Kaya ang importante, masunod yung proseso, due process. Ano, at mula roon ay may mga pagkakataon na ang inyong mga abogado ay pwede pong mag-file ng motion na ma-expedite po yung kaso. Ano ho, alam niyo sa civil case, meron din pong pagkakataon na kayo ay isasubmit into a mediation. So yun po ay mga proseso na kung saan ay sinisikap ng ating hukuman na mapag-ayos po ang dalawang partido bago po tumungo doon sa actual hearing. So yes, it takes time po talaga doon sa pagpapatupad ng mga proseso dahil iniingatan po ng ating hukuman na huwag ma-violate ang karapatan ng sino man. Ano ho, defendant, plaintiff, ng people at ng accused ano ho, kaya na respondent, kaya kinakailangan po masunod ang proseso. Ayan, so yan na lamang po yung oras natin ano ho, para sa pagtatalakay ng mga legal na katanungan. Kung meron po kayong hindi napakinggan ano, lalo sa talakayan natin kanina sa departamento po ng Human Settlements and Urban Development, maaari niyo pong balikan at reviewin ang naging talakayan at diskusyon natin sa ating pong Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o Tabas ng Batas FEBC. Sa mga hindi pa po nasagot na tanong, abangan nyo po sa ating susunod na mga programa. At sa mga may legal concern, mag-message lang po kayo sa ating Facebook page. Kaya po, sa pagkakataong ito, ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoong Jesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong paggabay sa amin sa araw na ito. Nawa po ang mga natalakay ay maging kapakipakinabang sa amin pong mga kaagapay na walang sawang nakikinig, tumututok sa programang Tabas ng Batas. Ang pagpapala niyo po ay makamta ng bawat isa. Lahat po ng aming kasama sa FEBC, DZAS, ang inyong pong pagpapala ay sumaaming lahat. At nawa po sa mga may kabigatan, lalo na nga po may hinaharap na mga kaso, dalangin po namin ang inyong pangunguna na tunay nga po ang katarungan ay makamta ng bawat isa. at tunay na ang katotohanan po ay lumabas sa mga pagdinig po na ito na magaganap at gaganapin pa. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat habang amin din pong inaalala at itinataas sa panalangin ng aming bayan. Panginoon, kayo po ang magpala sa bansang Pilipinas. Kayo po, Panginoon, ang laging manguna sa aming mga leader mula po sa executive, legislative, and judiciary, lahat po ng LGUs, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, ang inyo pong kalooban ng maghari, ang inyo pong layunin at plano ang masunod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa channel 185 Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas na nag-aanyaya sa inyo na makinig sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Until all have heard, the time is 9 a.m.
1: Isyong pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritwal. Narito na ang Healthcare

0: Magandang Sabado po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa muli, ito po si Nurse Awi. At kasama ko si Nurse Tess. And on the technical side, we have Kuya Jun Apinado. And indeed, napakagandang usapan na ngayong Sabado tungkol po sa ating kalusugan dahil health is wealth. At nitong mga nakaraang araw ay nagsisimula na po yung tag-ulan, kaya tumataas po yung risk natin sa mga sakit na dala ng tag-ulan. Kasama na po ang topic natin ngayon. At sana po ay nasa mabuti kayong kaligayan, yung mga nasa bahay po na nasa radyo. Ayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At isipin lang po natin, in this world, meron po tayong mga troubles na kakaharapin, no? But, yun nga, the Lord is telling us that in this world, you will have troubles, but be of good cheer, dahil I have overcome the world. Sabi na po yan, Lord Jesus Christ. Kasi, sa mundo, yan, may mga challenges tayo, iba-iba, bawat pamilya. Siguro kung papakwentuhin ko po kayo, iba-iba po lang talaga ang kwento ng bawat isa. Pero along this life, no, we have hope, we have help, na nandyan. Kailangan talaga natin po humingi ng tulong. And today, kailangan nating maging aware. Ano ba ang mga sakit na to? Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Kaya yan po talaga ang pag-uusapan natin. Daig ng isang matalino yung talagang grabe yung meron din kaalaman, merong support system. Ano yung role ko bilang kapatid, bilang nanay, pag may mga sakit na? Kaya yan, sa araw na to, samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan. At nandito po ang aking ka-partner sa awareness na to, si Ate Tess.
1: Yes, good morning po sa inyong lahat na aming mga tagapakinig sa radyo, maging sa live, sa Facebook page. Kumusta po kayo ngayong umaga? Mm-hmm. Sabi nga ni Awi, yung mga nanay na nakikinig, mm-hmm, may nakikinig na Awi sa radyo, taga Taisan, palagi po yan, si Mary Ann. Si Mary Ann, tagapakinig namin lagi ni Awi. Mm-hmm. At yung sa Pyuduran Aw na, wow, palagi daw siya nakikinig, si Noemi Alvarado. At yung nanay ko na avid fan natin yun, Aw. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Okay, good morning po sa inyong lahat. Kay sa aking kaibigan, kay Joey, kay Lani, na palaging naka-tune in, yung asawa niya, yung sinabi ko sa iyo, si Sir Tupi, mm-hmm, palaging malakas ang kanyang radio. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya sa ngayon pong umaga, makinig lang po kayo sa amin dahil mamaya may guest po kami na napakaganda.
0: Siyempre.
1: Oo. Na magbabahagi ng kanyang expertise.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya, ayan, maximize natin ang time ng ating guest today. Kaya, let's start with our trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam niyo ba ang laban ni Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, tungkol sa dengue? Bago niya masungkit ang corona bilang Miss Universe at maging isang tanyag na global icon, dumanas at nakaligtas ang Filipina beauty queen na si Pia Wurtzbach sa malalang kaso ng dengue fever. Madalas niyang ibahagi ito sa kanyang mga panayam upang magsilbing paalaala na ang dengue ay walang pinipili, maging sikat na personalidad man o ordinaryong mamamayan. Ginamit niya ang kanyang boses upang himukin ang publiko na huwag baliwalain ang lagnat at panatilihing malinis ang kapaligiran upang masugpo ang lamok. Ang trivia pong ito atin sa atin ng Inquirer.net.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Tayo po ay bumabalik sa ating usapang pangkulasugan sa araw na to. And ang topic po natin ay Stop, Look, and Listen, Dengue Watch.
1: Wow.
0: Kasi ang dami-dami po talagang kakilala namin na nagiging positive po sa ganitong sakit. And tag-ulan na at tumataas po talaga ang risk. So kailangan po nating mag-stop, mag-look, mag-listen, maging handa sa mga warning signs, sa mga dapat gawin pag meron pong ganitong kaso sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating workplaces, no? Kasi ang may dala nito ay kahit nasaan, lumilipad eh.
1: Correct.
0: Hanggang ilang meters pa siya, no? Pwedeng kumagat, then pag kumagat siya, magbubuntis, manganganak, and then kakagat na naman siya. So palipat-lipat hanggang buhay po yung isang carrier ng sakit na ito, dala-dala po niya. Kaya marami po ang pwedeng mabiktima. And with that, meron din po tayong mga contact numbers.
1: Yes, para po sa inyong mga katanungan, narito po ang aming contact number. 0998-843-0573. At sa social media po, live kami ngayon sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: Mm-mm.
1: At pwede po kayong mag-join mamaya kung may mga katanungan po kayo. Dahil ang dengue ngayon, sabi mo nga, walang pinipiling kasarian, katayuan.
0: Mm-hmm.
1: Kung talagang kahit anong pag-iingat talaga, sa bahay maingat ka, pero pag lumabas ka, kaya...
0: Kaya
1: may awareness po tayo
0: kailangan
1: ngayon.
0: Kailangan po natin itong i-remind ulit. Although paulit-ulit ito, taon-taon, di ba, nagwa-warning tayo sa lahat. Although meron tayong improvement according sa Department of Health na bumaba po siya compared last year, bumaba ng 56% yung kabuong kaso ng dengue sa buong Pilipinas. So, naging 50,000 plus kumpara sa 114 plus noong nakaraang taon. So, nag-i-improve tayo. Pero meron pa rin po talaga pwedeng mabiktima kung hindi po tayo magiging mas maingat. Mas maingat para pababain pa po natin ang cases ng dengue sa ating bansa. Dahil tag-ulan na. Then, yan, yes, may mga bagong may mga bagong mga vaccines na pwedeng dinidevelop, pero nagwa-warning pa tayo. Maingat tayo sa pagbibigay ng vaccine laban sa sakit na ito. And with that, ayan nga, once again, ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito po ang FEBC Bicol Station 104.3 DWAY-FM. At kami po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. So, and today we are proud to be with us, our expert on this subject matter. She is a clinical instructor from Bicol University College of Nursing and siya po ay consultant ng Youth Access. Siya po ay registered midwife, registered nurse, licensed professional teacher, at candidate for PhD in nursing. Wow, grabe. So we are so blessed to be with us, si Ma'am Marinel C. Pascual. Hi, ma'am.
2: Hello po. Good morning.
0: Ayan. So, live with us today po, dito sa station mismo, nag-face-to-face si Ma'am Sam. Kaya napakagandang pagkakataon, really. We are triad, we are tripod, and sabay-sabay po kami, full force kami, para po mabigyan kayo ng kaalaman, ng warning, ng preparation na ang dengue po ay nasa paligid natin ngayon. Kasi ako po personally, last week, na-admit po yung anak ko. And then pumunta siya sa critical stage kasi yung kanyang liver, yung kanyang kidneys, yung mga parameters po nun is hindi na siya normal. Kumbaga beginning na siya mag-deteriorate if ever pag hindi po naagapan, magkakaroon na po ng nagbe-breakdown na yung mga internal organs because of the dengue virus.
1: At magkakaroon na ng bleeding.
0: Bumababa na rin po yung platelet and ang pinaka nag-worry ako, bumaba na po yung WBC niya. So I think from basta naging 1.9 na lang siya. Eh, ang level is 10. Ibig sabihin po, pag ang white blood cell po bumababa po yung immune system ng isang tao. Ibig sabihin, prone na siya at sa iba pang mga bacterial infections.
1: At batiin ko muna, may nagwa-watch sa atin from Parañaquis City. Si Luz Lumagbas at sa Masbate, si Mading Eva Iser. Sabi ni Luz, hi ate, watching ako right now.
0: Wow.
1: Good morning, pati yung kumari ko si Mading Eva.
0: Siyempre.
1: Oo, kasi ito si Mading Eva, naka-experience na din. Kasi yung daughter-in-law ko si Muna, nagka-dengue din ito.
0: Pero preventable po ito at naaaga pa naman. Kaya lang, kailangan nating maintindihan kung kailan natin, ano yung mga warning signs para dalhin na sa bahay. Kasi hindi po lahat kailangan dalhin. Kasi mapupuno po yung ating mga hospital.
1: Correct.
0: Meron tayong pag-uusapan ngayon na different stages din po ng dengue fever. Para maintindihan na stages po siya, talagang dadaanan niya ang ganitong may febrile stage, di ba? May critical stage, may recovery stage. So, pag nasa ano pa lang po, nagsisimula pa siya, usually day 1 to 7, yan, hindi kailangan agad sa hospital. Kasi if ever day 1 pa lang po ang fever, wala pa pong matetest dyan kasi hindi pa po madetect. So, it can take 3 days and above, no? Meron tayong daily monitoring din ng blood. So, with that, we will be giving the floor sa ating SME today. Pag ready na si Ma'am Sam. So, Ma'am Sam, once again, welcome to Healthcare Program and pang ilang beses na ni Ma'am Sam, no? So, excited
1: din na ni Ma'am Sam.
0: Excited din po kami sa iba pa pong mga instructors sa Bicol University College of Nursing. Ma'am Sam, magbabati ka, no?
3: Opo. So, good morning po sa lahat po ng nakikinig sa ating program po today. So, of course po, in behalf ng aming dekana, ni Dean Bambi Ranyeses, ng aming associate dean, Ma'am Maricel Ortonio, and of course, ang ating youth access na napaka-active and nakikinig po ngayon or baka nanonood po sa atin. So, lahat pong nakikinig, nanonood. So, good morning po. And of course, maraming salamat po sa Care 104.3 DY and of course kay Nurse Tess, Nurse Awi for giving me an opportunity po para mag-share nitong very timely and relevant po na topic po natin ngayon.
0: Kasi we would like to save lives. Kasi ano, early nga, prevention is better than cure. And early management, early screening, early treatment. Kasi pag too late na po tayo, medyo mahirapan po talaga ang ating mga doctor, no?
1: Early detection.
0: Naagapan. So, with that, si Ma'am Sam will be sharing the slides para po mas maintindihan po natin and we'll run through over it. Kay kung may katanungan po kayo, feel free to chat po sa ating Facebook Live and also sa mga numbers na sinabi po ni Ate Tess kanina. Take it away, Ma'am Sam.
3: Alright, sige ba. So, ang ating topic po ngayon ay tungkol sa dengue. Okay, so, simulan po natin. Ano po ba yung dengue? Ano yung sakit na ito? Kasi napakarami po ng nagko-cause or lamok na pwedeng maging sakit po natin. So, ang dengue po ay isang sakit na galing sa mikrobyo. So, di ba, usually po akala ng iba sa bacteria or anything po. Pero, ang dengue po ay sa virus. So, nahahawa sa pamamagitan ng kagat ng lamok na tinatawag po natin na Aedes or Aedes aegypti. So, napaka-specific po natin doon na Aedes aegypti. Iba-iba po kasi, di ba, meron po tayong chikungunya, yellow fever,
0: Zika.
3: Yan po, di ba po, or elephantiasis, filariasis. So, napakarami. Pero ito pong dengue, ito po ay kagat ng lamok na Aedes aegypti. So, makikita po natin dyan yung hitsura, sabi, di ba? So, parang yung may mga puti-puti na hitsura, yan po yung Aedes aegypti. So, meron yan ng apat. So, meron po yan ng DenV1, DenV2, DenV3, and DenV4. So, iba-iba po yan.
0: So, pare-parehas ang design ng nila, Ma'am Sam, na may ganyan ng black and white.
3: Yes po. Kaso nga lang po yung mismong virus na specifically doon. So, for example po, ako po kasi mismo ay nagka-dengue na.
0: Talaga?
3: Opo. So, yan po talaga yung naranasan ko po talaga. So, hindi lang po alam ko, kundi mismong na-experience ko.
0: Ako nag-alaga talaga ako na pumunta po siya sa critical stage na super baba. Na so. So, yun, may apat na klase pala siya.
3: Opo.
0: So, ang tanong is, kung yung ordinary na mosquito na hindi siya carrier, kahit makakagat siya ng may dengue, kasi hindi mabubuhay sa kanya yung dengue virus. Tama, Ma'am Sam?
3: Apo. Uh-huh. Ang nangyayari po kasi, halimbawa, kaya nagkakahawaan po is, for example, ito pong dengue virus natin or yung Aedes aegypti, kumagat po sa akin. Mm-hmm. So, pwede pong yung mismong lamok na yun ay kumagat, for example, po sa iba din na tao. Mm-hmm. Kaya po kumakalat.
1: Oh.
3: So, hindi po siya yung halimbawa, ako may dengue, ay magtabi kaming dalawa.
1: Oo, oh, oh. Yung contagious, hindi yung contagious.
3: Hindi so, ang ano po talaga, yung lamok mismo.
1: Mm-hmm.
3: So, kaya kung, for example, sa isang pamilya po, pwede talagang lahat ay magkaroon ng dengue mm-hmm. dahil doon sa lamok na
1: paikot-ikot lang siya.
3: Yes po. Mm-hmm. So, ang isa din po dyan, pag halimbawa, Denvi, for example po, ako noon, Denvi 1, hindi po ako ligtas doon sa Denvi 2, Denvi 3, Denvi 4.
0: Oh.
3: So, pwede pa po akong madengge.
0: Oh.
3: Kasi doon lang po ako na-dengge sa Denvi 1, yung virus.
0: Oh. Mm. Dami po lang klase nito, kumbaga parang iba't ibang ano. Sige, so, pero yung manifestation, Ma'am Sam, parehas. Pag nakagat ka ng Denvi 1, Denvi 2, Denvi 3.
3: Opo, opo. Kaso nga lang po, meron later po pag-usapan natin.
1: Ayan, mga excited. Excited din naman tayo.
3: Cases po. Opo.
0: At so, yung sino-sino ba ang mga pro nito na makagat nito?
1: Oo. Oh, diba? Sige, Ma'am Sam.
0: Sige, Ma'am Sam.
3: Opo. So, yan po yung itsura. So, di ba parang nakakatakot, ano? Ang itsura niya po. Parang pag nakita mo po talaga, ipapatayin talaga natin.
0: Pinatay nga ako ngayon. Kaso ang liit, di ko makita kung ganyan yung kulay. So, at least mga bata na nakikinig ngayon, kung may makita yung lamok.
1: Oh, oh.
0: Pag ganito po yung kulay, ano, may nakikinig dyan sa bahay na bata eh, na may black and white. Yeah, yan yeah. po ay the Aedes aegypti nagdadala po ng dengue.
1: Ay, baka hanapin na naman yan ni Matthew.
0: Hi, Matthew. Hi, Aya.
1: Si Mading Telma Bariso tadihi kasi ilang ulit siya nagka-dengue.
0: Naku, di ba pag second medyo dangerous? O pag depende sa species niya?
3: Yun po ang sabi. Kapag naulit po yung dengue, mm-hmm. pwede pong maging severe.
1: Oh.
0: Pero regardless kung ano siyang dengue, Denvi 1, Denvi 2, Denvi 3.
3: Opo.
0: Or pag Denvi 1, another Denvi 1, ganun ba?
3: Opo, iba-iba po kasi siya.
1: Mm.
3: Okay, sige. So, eto po again, yung katangian ng Aedes mosquito.
0: Oo nga.
3: So, buong araw na pangagat na dumadalas ng 2 oras, pagkasikat at 2 oras, bago lumubog ang araw.
1: Oh.
3: So, ito po
0: so,
3: yung
0: 6 to 8 a.m. and siguro 4 to 6 p.m.
3: Yes po. So, later i-connect po natin bakit may mga strategy po ang Department of Health regarding po dito. So, tandaan po natin, 2 oras bago lumubog ang araw.
1: Oh.
0: So, day-biting mosquito siya.
3: Yes,
0: hindi siya night-biting. Okay. Kaya umaga talaga.
1: Tanghali, pwede pa siya sa tanghali?
3: Usually, yun. Pwede, pwede din po. And isa pong a myth po na akala pag tag-ulan lang.
1: Mm.
3: So, ang dengue po is actually all year round.
1: Oh,
3: hindi po siya yung, di ba, tag-ulan na, magkaka-dengue na, yun po yung usually naririnig natin sa mga community, which is a myth po since kahit po summer or October, November man yan, lagi po talagang may dengue.
0: Basta merong tirahan.
3: Yes po. Ayan. Nag-rise lang po talaga siya on specific months. Pero all year round po siya.
0: Dumadami kasi marami siyang tinitirahan.
3: Yes.
0: Okay. Oo. Nangingitlog.
1: Mm-hmm.
0: Dahil meron siyang dahil sa ulan, maraming mga na-stuck na water.
1: Oh.
0: Doon talaga siya nagbe-breed. Kaya kailangan talaga nating maglinis.
1: Oh, yes. Pero sabi ba, di ba, Ma'am Sam, sa malinis na water daw yan naninirahan.
3: Yes po. Yan, di ba, isa pang ano natin, yan, akala ng iba, sa madumi, sa mga kanal. Ang ano po niya, gusto talaga ng mga dengue na yan, na dengue, na mosquito po, is sa malinis sila.
1: Talaga.
0: Yung mga
1: diba?
0: Bago talagang yung
3: yes.
0: sa flower base.
1: Gusto nila yan.
3: Sa pots po.
1: Yeah.
3: So, yan yung mga gustong-gusto nila. Ayaw nila sa madumi. Gusto nila sa malinis
1: social
3: din.
1: Social siya.
0: Social. Pero since, basta ayaw natin may lamok. Kaya,
3: yes.
0: Regardless kung Aedes aegypti siya or iba pang siyang ano, lamok, sa mas maganda wala po talagang lamok sa kapaligiran natin. Kaya, yun, mamaya didiscuss natin yung alam namin pag-iingat, no?
3: Yes,
0: sige, Ma'am Sam.
3: So, again po, sa mga madilim na lugar, yun ang mga gusto ng ating Aedes aegypti.
0: Ilaw-ilaw. Mata, titipid pa naman tayo, Ma'am Sam.
1: Ayaw natin ng may ilaw.
3: Kaso, gusto nila dun,
1: Gusto, oo nga.
3: Kumbaga, doon po sila nangingitlog.
1: Ay.
3: tapos malinis pa yung tubig. Mm. So, parang good breeding site po siya.
1: Mm-hmm. Oh,
3: okay. So, ito po, pag-aralan natin yung konti lang po to, yung life cycle ng Aedes mosquito para at least alam po natin. So, of course po, mag-start siya sa egg or itlog. So, kung titingnan po ito sa microscope, ito ay bilugan, makapal, and dito sa normal na condition, ang itlog ay magiging kitikite sa loob ng 2 to 3 days po siya. Mm-hmm. So, pag may nakita, di ba po, usually, ang mga kitikite, nakita naman natin eh. Pag padami na sila ng padami. Then, nagkakaroon po ng larva or kitikite, parihaba itim, at maliksing lumangoy sa tubig.
1: Mm-hmm.
3: So, makalipas ang 7 araw, ang kitikite ay magiging pupa na po siya. Lupa. Ito ay ang huling stage sa life cycle ng Aedes bago maging ganap na isang lamok.
1: Mm-hmm.
3: So, ito na yung mga makikita po nating lumilipad-lipad.
4: Ilang araw yan, ma'am, Sam, na involved bago siya mag-ano?
3: Ito, usually po mga 10 to 12 days.
1: Aha.
3: So, matapos ang 10 to 12 na araw mula sa pagiging itlog, kitikite, tas pupa, so magiging isang ganap na lamok na siya.
1: Naku.
3: So, ganun po kabilis din.
4: Tapos, ano yung lifespan niya? Like, pag naging ganap na siyang lamok, ilang days ang buhay ng ano?
3: Usually po, ito kasing mga ano natin, hindi naman siya automatically namamatay.
1: Mm.
3: So actually, pag nalilipad nga siya, mga 10 to 100 to 200 or even 400 meters po, kaya niyang lumipad.
1: Oo, ay, nga. Grabe.
4: Kaya sa buong barangay, pag merong isa, lipat sa isang bahay, sa isang bahay, sa isang bahay.
1: Oo.
4: No? Pwede.
1: Yes, kaya pala, nagka-dengue dito, mayroon din doon, mayroon din. Dahil ang lipad niya, malayo ang nararating.
4: Kaya pag marami na nga po, may fogging, siguro madadaanan na. Para yes, fogging, para i-ano, taboy, kaya lang, baka lumipat sa kabila.
3: Papunta lang po pala sa kabila, ano. Sige pa.
1: Sige
3: so,
1: pa.
3: Ito na po, yung pagkaraan ng 24 na oras. Ito po, i-take note po natin ito, babae. Actually po, ang nagkumakagat sa
4: dahil
3: atin.
4: Sa babae.
1: Nang dahil na naman.
3: Yes. Pero of course, nagbe-mate po or ang babae at lalaking lamok. So, but of course, yung kumakagat sa atin, yung babae. So,
4: kasi kailangan niya yun sa reproduction niya.
3: Yes po. Kaya niya mangitlog ng 60 to 100 eggs.
4: Ayos na magiging lamok naman.
3: Another na naman po ng mga
4: after
3: lamok.
4: After 10 to 12 days.
3: Yes. So, yan po, siya po yung nagsasali ng mga dengue virus.
4: Siya ang salarin.
1: Siya talaga.
3: Yung mga babae.
4: Mga babaeng Aedes aegypti.
3: So, again po, napapasa po ito sa pamamagitan ng babaeng lamok na Aedes. So, from Aedes mosquito na lamok, kakagat sa isang tao. Tapos, yun po ay magiging carrier na. Then, papupunta naman, magkakagat na naman siya sa isang malusog na tao po. So, hanggang sa kumalat ng kumalat, pag hindi po ito napatay or naalis itong mga lamok na ito.
1: No? Mm-hmm.
3: So, kaya buong komunidad po pwedeng magkaroon.
1: Mm-hmm.
3: So, ang isang pamilya, malaki po ang tsansa na lahat po sila ay magkaroon ng dengue na virus.
4: Mm-hmm. At saka kung sakaling sa komunidad no, na meron, di naman ito mag-evacuate tayo, di ba? Kailangan lang talaga may gagawin tayo sa mga anak, di ba? Mamaya siguro yung magpapantalon and so on.
3: Yes,
4: sige, kaya yun ang kailangan talaga na ano. Nandyan na siya eh. Hindi na natin sila pwedeng ano eh, i-disregard o pabayaan or hindi tayo maging kampante.
1: Oo.
4: No? At any age pala to, Ma'am Sam, no?
3: Yes.
4: Pero talaga yung mga bata kasi sila yung naglalaro.
1: Si Mading Telma, 60 plus, laging nagkakadengue. Lagi siya, Ma'am, mag-fever lang siya, natatakot na. Kaya pag nakakita yan ng namok, talagang namok may namok.
3: Papatayin
1: niya.
4: Ako din ngayon.
1: Ako,
4: grabe kanina. Siguro mga 5 yung napatay ko.
1: 2 beses na siyang na-dengue.
4: Kasi maulan. Issue, no? Pag maulan, may lamok talaga. Kaya lang, yun nga, medyo ano na tayo, aware na tayo.
1: Aware na.
4: Kaya, yes. Paano kung napatay ko na, at least hindi na napatay.
1: Dito sa, nakapatay na si Aunang isa.
3: Apo, medyo safe na po kami. Medyo bumababa na po ang risk namin.
4: Kaso, pag lumabas naman tayo.
3: Opo, doon po sa mga bahay-bahay.
1: Sige, Ma'am Sam.
3: So, again po, ulitin ko lang po ang paraan ng pagkalat ay doon sa babaeng Aedes aegypti. Mm-hmm. So, from kakagat siya sa isang tao, tapos lilipad na naman siya sa iba, so, kakalat kakalat ng kakalat. Mm-hmm.
4: Hanggang buhay siya, siya ay carrier po ng dengue.
3: Yes po. Mm-hmm. So, ang meron po kasing iba-ibang klase naman ng dengue. So, meron tayong hindi gaano malala at yung severe na form po siya. Mm-hmm. So, ito pong hindi gaano malala ay nagdadala siya ng mataas na lagnat. So, i-take note po natin yan. Kasi ako po, last time, nagkwento po ang aking kaibigan. Hindi ko na po sabihin kung sino. Mm-hmm. So, sabi niya, ay, yung anak ko, may ano, mataas yung lagnat. Sabi ko, pinainom muna ba ng antipyretic or paracetamol? Hindi daw bumababa. So, yun po yung tandaan natin. Pag high-grade fever, and ito po mismo ay naranasan ko. Mm-hmm. So, every 4 hours, nagpaparacetamol po ako nun. Pero hanggang 38.5 lang po talaga yung binababa niya. Ibig sabihin ng high-grade fever, 38.5 hanggang 40 or 41, 42 pa kung pwede, degree Celsius po siya.
4: Ganun so, din yung nangyari, ma'am, sa anak ko. Di, syempre, every 4 hours tayo, pag may fever or tumang, di talaga siya bumababa. So, ako, hindi ko pa naman naiisip na dengue na siya. Like, baka may UTI.
1: Yes. Sa payon.
4: So, that talaga day, pina-CBC urinalysis ko siya. Normal naman. Wala pa. Wala kasi pa. Nasa day 2 pa lang yata o day 1 yun.
3: Bago
4: so,
3: pa lang, ma'am.
4: At least sabi ko, na-clear ko na hindi siya UTI at hindi naman siya. Ang WBC niya is hindi naman high. So, hindi siya bacterial. So, observe na naman kami, ma'am Sam. Pero fever talaga, 39.9. Nag-worry na ako kasi hindi nga. Siyempre, yung bata, ano na siya? Not comfortable talaga.
3: Oo. Totoo po yan.
1: So, kahit malaki na, di ba?
3: Yes, opo. Ako po, noon college po ako. So, dati po noong time na yun, ay mercurial pa ang gamit kong thermometer.
1: Oo.
3: So, college pa po ako eh. So, ang nangyari po noon, di ba, sinishake po natin yon para bumaba.
1: Para bumaba.
3: Sabi ko, bakit parang hindi to bumababa? Kaka-take ko pa lang ah. Sabi ko, 30 minutes na. Pero hindi bumababa. Shake ko pa ulit. Alam niyo po ba, talagang ano, umabot ako ng 41. Oh. Ganun kataas. And grabe
4: Which
3: po talaga.
4: Which is dehydrating na siya.
3: Yes po. So, yun po yung tandaan natin. Mataas na lagnat. Yun po yung parang, ako po mismo makakapagsabi na kapag dengue, mataas talaga ang lagnat.
4: Sudden din siya.
3: Yes, biglaan po siya.
4: Biglaan siya. Like, pag gising morning, okay pa siya. Pero nung after lunch namin, high grade fever, biglaan. Sabi ko, saan ka pumunta? Anong ginawa mo? Ganun yun.
3: ganun po talaga. Parang, yung bago po ako nagkalagnat nun, parang galing pa po ako sa school. Okay pa po ako. Yes. Pag uwi ko.
4: Sudden talaga parang, siya.
3: Grabe, no? Mataingit ang pakiramdam ko. So, and then, ano po siya, talagang tumaas ka agad. Na nag-39 po ako agad. Hanggang sunod-sunod po yon. And then, of course po, meron tayong mga pantal or rashes. So, pero, ito pong pantal or rashes, hindi po lahat nagkakaroon.
4: Yes, oo.
3: Hindi lahat nagkakaroon. So, di ba, paminsan pag yung mga nanay, sabihin, ay, wala naman ng rashes.
1: Oo nga.
3: Di ba? Diba? Wala naman ng rashes. Tingnan nga natin. Pero yun po pala, hindi siya kasiguraduhan na kapag walang rashes, hindi po siya dengue.
1: May experience kami niyan yung doon sa may lugar namin. Lagnat lang talaga daw siya. Sabi ko may rashes na ba? Wala man.
4: Yung anak hanggang, ko nag-rashes siya.
1: Nag-bleed na siya.
4: Day 6 siya nag-rashes. Dito siya nagsimula tapos nagbuong katawan na. Yung ano lang napakakati pala.
3: Yes.
4: Pero pag nag-rashes na pala like fever muna nag-rashes nasa recovery phase na siya.
3: Dadaanan
4: na natin.
3: So and of course po ito din yung naramdaman ko kasabay po ito ng high grade fever ko yung pananakit ng mga kalamnan at mga kasukasuan.
4: Parang trangkaso
1: lang siya no mamamali mo sa flu like.
3: Yung ano po hindi ka talaga makabangon sa kumbaga po, may myalgia talaga na ang sasakit ng
4: sa muscles. Yes.
3: Sa kasukaso, ano yung mga joints po. Sabi ko, bakit ano kayang ginawa ako? Galing lang naman po ako nun sa school. Sabi ko, nagka-fever ako. Biglaan na sumakit yung katawan ko. Wala naman pong strenuous activity na ginawa. So, yan po talaga yung mga unang sintomas ng dengue. Yeah.
4: Tapos, ma'am, sa minsan, may nag-a-advise na mga magpa-santiguar na.
1: Diba? Magpa-bint. Mag-ano yung magpa-hilot na.
4: Wala man niya, na. Ngayon.
1: Oo. Oh, tapos.
4: Hindi man ako nagsunod, pero nagpa-massage kami kasi baka ang flu.
3: Oh, pwede din naman po. Wala naman
4: pero sa nagpa-santigor, hindi naman ako na ganyan.
3: Kasi masakit po yung kalamnan eh. Sakit yung kasukasuan. So, actually po, nurse awareness test, ginawa ko din po iyon. May pinapunta po kami sa bahay, pero kahit po i-massage po siya, hindi nawawala.
4: Hindi nawawala. Mm.
3: Hindi po talaga nawawala.
4: Yung parang, sa anak ko, sa paa siya, para mamang masasakit, grabe. Kaya nagpaglakad niya, hindi siya nakakalakad ng maayos.
3: Opo, hindi po
4: parang dahan-dahan siya maglakad para lang mag-CR. Kasi yung aabangan din natin yung, di ba, yung urine output, ma'am Sam, no?
3: Yes po.
4: Pag may fever, tapos hindi na siya nagwiwiwi, that something. Siguro dadaanan natin mamaya.
3: Yes po, opo. So, kanina po ang sabi ko, yung hindi malalang kaso, yun po yung naranasan ko, hindi may high-grade fever, pwedeng magkaroon ng pantal or rashes, and then of course, masakit po ang kalamnan, no, kasukasuan. Pero meron din po tayong malala na klase ng dengue or yung severe form, which is meron na po siyang pagdurugo or mga bleeding.
1: Oh.
3: So, ito po yung pwedeng magkaroon ng bleeding sa nose or nose bleeding or epistaxis.
4: Sa gums.
3: Sa gums. So, even yung mga bruises po sa skin natin. So, yun po yung medyo malala na po. And of course, hypotension or pagbaba ng presyon ng dugo. And of course, yung pinakaayaw natin, yung mamatay ang ating pasyente or ang ating mga kakilala po. So ulitin ko po, sa dengue po, merong high grade fever or lagnat. Ito din po, naranasan ko din ito, sakit ng ulo.
1: Grabing sakit ng
3: matinding sakit ng ulo.
1: Kaya maimamali mo talaga sa trangkaso.
3: Yes po. Parang flu-like illness po siya.
4: Sa case ng anak ko, yung parang, di ba, dinidiscourage natin yung mga NSAID ba yun, ma'am?
3: Yes,
4: yung mefenavic acid. So, binigyan siya ng iba pa. Kasi, yun nga, ano pa siya, irritating sa chan. Kaya pag be careful din sa pagbibigay ng mga pain reliever. No, mas maganda, meron pa rin advice po ng ating mga doctors.
3: Yes po. Mm-hmm. So, with lagnat po, bawal po sana yung aspirin tsaka ibuprofen.
1: Yes,
3: so, kailangan talaga ng reseta po ng doktor kasi blood thinner po siya. So, aside po dun sa pwedeng maka-abdominal pain, hindi rin po siya basta-basta pinapainom sa mga pasyente natin.
4: Yeah, saka reminder po, no, yung ibuprofen tsaka aspirin, hindi po as much as possible bibigay muna kahit suspect pa lang siya, ma'am Sam, no? Hindi pa natin alam. So, sa headache po, medyo ingat po.
1: Paracetamol lang talaga ang advice.
4: Safe.
3: Yes po. And of course, ito, pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Ang iba po, na naduduwal sila. So, pwedeng naduduwal and may ano po, pagsusuka or pwedeng naduduwal lang. So, ganun po. Depende kasi, iba-iba po yung naranasan nung kada pasyente po natin.
4: True ano, yan sa anak ko.
3: Panghihina ng or kawala ng ganang kumain and pananakit ng chan or pwedeng abdominal pain po.
4: O kasi ako, di ba anak, hindi ka kumakain, mama, ayoko talaga. Kahit yung mga favorite niyang food, ayoko talaga, mama, ayoko. Sabi niya, ay paano yan? Basta sabi ko, water, huwag mong aanuin. Pero hindi pala enough ang water lang, masa.
3: Yes po. So, share ko lang din po. So, nagpa-check up na po ako noon. So, sabi ko doon sa doctor na to, Dok, okay lang ako. Dadamihan ko na lang po yung tubig ko. Sabi kong ganon. So, binigyan niya ako. Sige, ano natin. Then, the following day, balik ka for...
4: another ano test.
3: Test. Okay. Wala po talaga siya. Hindi po talaga siya bumababa pa rin talaga po yung platelet count ko. So, later, mas i-discuss po natin yan. So, again po, pananakit ng chan. Isa din po yan sa mga naranasan ko before. Abdominal pain, yung masakit na yung katawan mo. Masakit pa yung sa abdomen mo.
4: Parang trangkaso siya.
3: Yes po.
4: Pero yung, ang iba nag-LBM din. Like, sa anak ko nag-LBM siya. Nagsusuka.
3: Po, pwedeng diarrhea, pwedeng ang iba nagko-constipate po. So iba-iba po talaga yung ano naranasan. So ang pinaka maganda po talaga niyan is i-consult po natin sa doktor para magkaroon po ng diagnosis and proper treatment po.
4: So yung febrile stage usually 2 to 7 days po 'yan ang nagfi-fever.
3: Yes.
4: Na febrile stage po 'yan ng dengue.
3: Opo. So kahit pa inumin natin 'yan ng paracetamol po,
1: andiyan pa rin.
4: Babalik.
3: Hanggang dyan lang po yan, 38.5. Hindi po yan magde-37.5. Wala po talaga yan. Dyan lang po talaga yan. Kasi virus po siya. Viral po siya. And then, ito na po yung sabi ko kanina, pwedeng may pagdurugo. So, pwedeng sa ilong, sa gilagid. So, yun po. And then, of course, yung kanina, pamamantal sa buong katawan. So, pero, ulitin ko po, ang iba hindi po nakakaranas dito. So, ang ilan lang dito, like for example po sa akin, lagnat, sakit ng ulo pa, nakit ng kasukasuan, yan lang po yung mga abdominal pain, yan lang po yung naranasan ko. The rest, hindi. So, hindi ibig sabihin na, ay, wala naman, hindi naman ako naduduwal, hindi ako nagsusuka, hindi to dengue. Hindi po ibig sabihin. Kahit alin po dyan, pwedeng may dengue ka as long as na confirm po through sa mga test po.
4: Pero Ma'am Sam, pag may kasama ka sa bahay na ganito na yung symptoms, paano naman maingatan yung ibang membro ng pamilya? Kasi yung nandun yung dengue, ano eh, mosquito.
1: Yun, yun nandun yung mosquito.
3: Ibig sabihin, lumilipad-lipad lang pala yan.
4: Ako, nag-spray kami, tatlong beses siguro kami nag-spray dun sa bahay.
3: Opo. So, pag ganun po, usually, ang pinakauna nating dapat gawin is maglinis talaga ng ating kapaligiran. So, by the way po, sige po, punta
1: at
3: na.
1: At paborito nga niya, Ma'am Sam, yung malinis.
3: Yeah. actually po, alisin natin.
4: Yung mga tirahan.
1: Yung mga malinis na tubig.
4: Madilim na lugar. Dapat i-ventilate, no? Tapos ako, nag-spray talaga ako. Tapos yun, kung talagang grabe, siguro magkulambo na yung iba, magsuot na ng pantalon yung iba, no?
3: Yes po. So, again po, ito, panatiling malinis ang kapaligiran. Alisin natin yung mga pwedeng mga breeding sites nung itong dengue na to. So, ito po yung actually 4S ito ng Department of Health. So, of course, we have the search and destroy mosquito breeding sites. So, yung nasabi po natin kanina, tulad ng lata, bote, timba, lumang gulong, na napaka-common po niyan sa barangay, mga naiiwan sa gilid-gilid. And even po yung mga alulod natin, 'di ba po? Hindi natin yung kaagad-agad nalilinisan.
4: Sa bubong, tama.
3: Opo, kailangan alisin po natin yung mga water po doon. And even yung mga yung nasabi po kanina, flower base. So recommended po sana na after 3 days or 1 week alisin po natin 'yon. Palitan po natin kahit malinis kasi yun nga po yung gusto nila, yung malinis. Ayun nila lang madumi.
1: So social nga sila.
3: Yes po. So yan po, yan po yung mga ano, galit trap, roadside drain, mga kung ano po yan. Mga gusto nila yan.
4: Yeah, meron ba yan sa mga bahay nyo? Check-check na po. Baka merong mga ganyan sa bahay na tinitiran po ng, ano, ng mga tubig at pwede pong mag-breed yung ating dengue virus o dengue mosquito.
3: Yes po. So, ina-advise po talaga natin na ang mismong community po ay magtulungan. So, mayroong community participation po dito para sa search and destroy activities natin. So, yan po. Usually, ganito yung makikita natin sa ano sa mga barangay, sa mga gilid-gilid. So, una po, of course.
4: Mga balde.
3: Yes. Po, una, search and destroy mosquito breeding sites. And, of course, eto, meron tayong bakada or action barangay contra dengue. So kailangan po talaga ng participation ng lahat ng nasa barangay po. And second po is secure self protection.
4: Yes, tapos.
3: So ito na po yung magpahay tayo ng insect repellent. So ito po yung mga for example po off lotion. So ina-advise po ito. So itong lotion na ito is actually may DEET po or diethyl methotolamide. So pwede po tayong mag-ask or tanong po sa ating mga pharmacy. And of course po, wait lang po. Okay. So, ito po, insect repellent. Pwede po tayong mag, kung hindi naman kailangan talagang lumabas ng lumabas, so, siguro po mas okay na magstay po tayo indoors. Pero siguraduhin po natin na yung lugar na kung saan tayo nakastay ay talagang sure tayong walang dengue.
4: Yeah, dapat maliwanag po kasi sa dilim, nandun siya. Hindi mo makikita. At least kung maliwanag yung bahay nyo, nakikita mo kung may lamok o ano, no? At
1: di na ako matutulog ng walang ilaw.
4: Ayaw na nila sa maliwanag. Yes. Hanap sila ng sila. Lalo sa ilalim po ng table natin, no? So, minsan nandun siya, kinakagat sa paa. Yes. Pag kumakain tayo sa dining table, di ba, sa study table, i-check po na, ano, walang mga lamok.
3: Yes mm-hmm. po. And of course po, pwede po tayong gumamit ng mga mosquito net, di ba po, pag matutulog or sa bahay. Mm-hmm. And then make sure lang po na may mga screen yung windows natin. So, yun po yung mga ano, pwede natin gawin. Mm-hmm. So, eto din po, pwede tayong gumamit ng pajama, yung mga mahabang damit. Mm-hmm. So, para po ma-prevent ang dengue. So, again, stop, look, and listen. So, secure yourself protection po. Mm-hmm. Pwede tayong mag-insecticide din mm-hmm. as long as safe po ito. So, basahin na lang po natin siguro yung contents.
0: Yes.
3: Mm-hmm. And, of course po, support fogging. So, spraying to prevent impending outbreak po. Pero actually, hindi po natin to pwedeng gawin agad-agad. Mm-hmm. So, ang tendency po kasi, tinataboy lang po talaga
0: yeah.
3: ito. So, kaya nga po, indiscriminate fogging ang term po natin. So, kasi hindi po siya pwedeng, meron ditong ano, nagka-dengue. Mag-request po tayo ng
0: fogging.
3: Kasi ang tendency po, pupunta lang din sa kabilang barangay.
0: Mm-hmm.
3: Oh. So, unahin po.
1: Hindi man namamatay.
3: Hindi po. So, ang una po natin gawin is maglinis. Alisin yes. po yung breeding sites. Yun mm-hmm. po talaga yun. And magtulungan tayo. Pag wala na po talagang choice, then that's the time po na pwede po tayo magpa-fogging. So, again mm-hmm. po, we have the 4S, laban sa dengue, search and destroy, self-protection measures, seek early consultation. Of course, ito po. So, yung nasabi natin kanina, na kailangan po ay magkonsulta ka agad sa doktor. Huwag po tayo mag-self-medicate.
0: Yes.
1: Oh, mm-hmm. tama yun.
3: Po, kasi mm-hmm. doon po, magpapacheck ang doktor for the platelet count. So, usually po pala, ang platelet ay bumababa ng bumababa.
0: Mm-hmm.
3: So, yun po yung delikado doon. Kasi pag bumaba, pwede magkaroon na rin ng bleeding, and which could lead po to shock and death po.
0: Mm-hmm.
3: And of course, say no to indiscriminate fogging.
0: Yes. Yeah. So, very critical yung day 5, day 6, no? Or day 1 to 5, siguro grabe talaga ang fever niya.
3: Yes,
0: tapos
3: po.
0: Yun, actually, pinapamonitor na lang daily ng doctor yung platelets and WCBC. And then, critical stage yung nasa gitna talaga, mga day 6, 7, yan yung pwedeng mag-drop down po talaga yung platelet. Na magi talagang mag-lead into bleeding, ano, Ma'am Sam?
3: Yes,
0: kaya,
3: po.
0: Yun yung ano, kailangan talaga natin po magpa-check, magpa-test kung talagang dengue siya o ibang sakit naman. Diba? Pwede naman yung fever, ibang sakit, Ma'am Sam, no?
3: Yes po. Mm-hmm. Other ano, illnesses po kasi halos pare-pareho yung ano niya eh, yung symptoms niya.
0: Tsaka so, flu season din naman po tayo. Mm. Oo, pero kung,
1: gaya nung nangyari sa akin noon, yung anak ko, grabing fever niya talaga. Ako nagdududa, dengue.
0: Mm.
1: Kaya nag-see kaming consultation hanggang na-confine siya. Kasi nag-rashes din eh.
3: Same.
1: Oo. Pero nung chinek yung platelet niya, hindi naman bumababa. Kwan pala yun? UTI.
0: Sige.
1: So, diba similar ang nararamdaman?
3: Alos pare-pareho po. Chikungunya, measles, pwede din kasi may rashes din.
0: Sige. Kuya Jun, pwede pa ba natin ma-play yung isang video, yung short video from BRHMC doctor na meron siyang message din po tungkol po sa dengue followed by our devotion for today. Okay. So, sana po may natutunan kayo sa araw na to na ano lang, awareness ba? Awareness, let's be aware. Kahit nanay ka, tatay, tito, lolo, lahat po ay pwedeng mabiktima po ng dengue mosquito. Kaya be aware po tayo sa bahay. Check man po natin yung kabahayan natin, opisina, kung nasaan tayo para to check really kung meron po mga breeding site ng mosquito,
1: mm-hmm.
0: Mosquito, dengue mosquito.
1: Oo, kaya itong si Mading Telma, takot na takot siya, talagang pinupukpok.
0: Okay, so let's watch a video from Bicol Region

0: mga warning signs tulad ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo ng ilong o gilagid, sobrang paghihina o antukin, at hirap sa paghinga. Mahalaga rin ang pag-inom ng maraming fluids upang maiwasan ang dehydration. Huwag kalimutang linisin ang paligid at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Tandaan, ang maagang pagkilala sa dengue at maagang pagpapakonsulta ay susi upang maiwasan ang severe dengue. Sundin ang 4S contra dengue. Una, search and destroy breeding sites. Pangalawa, self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At pang-apat, support fogging kapag may outbreak. I-share ang videong ito at sama-sama nating labanan ang dengue ngayong Dengue Awareness Month.
1: Ayan, with that, tayo po ay dadako sa ano, sa kailangan talaga nating tulong ng guidance from the Lord. To, ano po yung message natin, reflection about sa sakit na ito base po sa salita ng Diyos.
2: Sabi po sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan dahil siya ay nagmamalasakit sa inyo. Madalas po kasi kapag nakakaranas tayo ng takot, pag-aalala, ang unang reaksyon natin ay solusyonan ito ng mag-isa. Ngunit ang totoo, ang labis na pag-aalala ay unti-unting nagnanakaw ng ating kapayapaan at nagpapabigat sa ating puso. Ang salitang ipagkatiwala, hindi po ito basta pagbitiw lang dahil sumusuko ka na. Ito ay ang sadyang pagtitiwala ng ating pasanin sa kamay ng ating Panginoong Jesus, our Lord and Savior. Dahil siya ang nagmamalasakit sa ating lahat, siya po ang nagbuhos ng kanyang dugo para sa kaligtasan nating lahat. Manalangin po tayo. Abba Father in Heaven, maraming salamat po sa umagang ito. Sa binahagi po ni Ma'am Sam na awareness tungkol sa dengue. Lord, salamat sa kanyang buhay. Salamat na binigyan mo siya ng boses na makapagsalita na maging gabay ng bawat nakikinig sa programang healthcare. Thank you so much, Abba Father, sa buhay niya. Napatuloy niyo pong ginagamit para sa kabutihan ng bawat tao. Maging kami ni Aw, salamat din po Ama sa pribilehiyong makapaglingkod kami through radio. Ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang maluwalhati sa umagang ito. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. So yan po ang ating talakayan and hihingin po natin ang take home message from our guest, si Ma'am Sam, para po sa lahat ng nakikinig ngayon, online, on air. Ayan, kaya let's have Ma'am Sam again para sa topic na to, ang take-home message para sa lahat.
3: So, ito po ay isang reminder lang po sa ating lahat. So, sabi nga po, ito ay awareness lang po sa atin. I-remind po tayo na ang dengue po ay all year round. So, kung pwede po ay sama-sama nating puksain ang dengue sa pamamagitan ng paglinis. Ito pong mga binahagi namin ay sana magamit po natin ngayon na, kasi very ano po siya, marami po ngayon ang nadedengue. Mm-hmm. So sana po wake up call po ito sa ating lahat na huwag po tayong maghintay na kung kailan meron ng naapektuhan, may kapamilya na tayo nagka-dengue, dun lang po tayo maglilinis or may gagawing action. So, thank you so much po sa i-grab ko na po yung opportunity na to na magpasalamat. So, thank you so much po sa CARE 104.3 DYFM, kay Nurse Awi, Nurse Tess, kay Sir po sa Technical, sa Bicol University College of Nursing, sa pamumuno po ni Dean Bambi, ni Associate Dean, na ang sabi po ay i-shout out daw po ang Cortonio family. Nakikinig daw po sila. So, birthday po na kanyang pangatlong anak, na si Chelsea Nicole.
1: Yeah. Happy birthday!
3: Actually po, may dengue pa po yun, si Chelsea Nicole.
1: Talaga.
3: Po, pero pagaling na po siya.

0: So happy birthday, Chelsea. So of course, for the Youth Access po na very supportive and active sa president ngayon na si Clyde, ang past president po ay si Miles. So
1: yes.
0: Again, sama-sama po tayong magtulong-tulong para maiwasan or hindi na po lumaganap itong dengue virus ngayong mga panahon na ito.
1: Yes, thank you so much, Ma'am Sam. Until next Ma'am time, Sam. May next pa tayong topic with Ma'am Sam. And babatiin po natin ang mga nasa online.
2: Yeah.
1: Si Sir Mon Parafina. Hi, Sir Mon. Thank you
2: for
1: watching.
2: At si Tristan, Tristan Wyatt Gulay. Sabi niya, happy Sabbath po. At si Melen Castuera. At of course, si Mading Thelma at si Mading Eva.
1: Siyempre, si Ma'am Belle Del Agua sa Katanduanes.
2: Si Ate Gina. Ate Gina Montaliana. At si Ma'am Mase.
1: Oo,
2: nakikinig din. Nanonood din siya.
1: Si Ate Shoni Valderrama, dyan po sa Gen CF, sa mga taga-daraga. Thank you po for listening. Thank you din po sa mga ka-office mates ko na nag-listen. And also, sa bahay, malakas yung radyo nung iniwan ko.
2: Oh, wow.
1: Sabi ko mag-e-exam ako mamaya kung ano yung topic ko ngayon.
2: At batiin ko yung apo ko, si Althea at si Matthew, si Hannah. Mag-ingat po sa lamok. Ang duda ko na ito sa apo ko, baka pag nakakitang may puti-puti, titirisin.
1: Yan, ako. Ayan, so let's take the knowledge we learned today po and apply it to make a difference. Kasi we want to save lives, no? Kaya sa ating trabaho, sa ating bahay, sa ating communities, apply po na talaga, ma-apply talaga natin itong natutunan natin ngayon kay Ma'am Sam. So sa muli ito po si Nurse Awi at abangan nyo po muli ang ating episode next Saturday.
2: At ito po si Nurse Tess na nagsasabing, prevention is better than cure. At maraming salamat, Ma'am Sam.
1: Oo, and there is help po kung mayroon po tayong mga kasamahan na kapamilya na dumadaan po dito. Different stages po talaga siya. May febrile stage, talagang mag-fever high at iba pang mga nasabi nating sintomas. And then we have the second stage, yung critical stage. Yan yung kailangan na po i-manage sa hospital. Pero hindi naman po lahat. Kailangan lang po ma-evaluate po ng doktor, no, kailangan bang i-admit or home lang ito. Kasi para hindi po mapuno yung ating hospital. And then meron din pong recovery stage. Pag meron na ganito mga symptoms, diba, nagtataas na yung platelet count, yung rashes lumabas na, recovery stage na yun po. So, with that symptoms, kailangan natin ng tulong, anong kailangan nating i-apply, iinumin, to make the patient feel better. Kasi dadaanan talaga niya yung three stages na yun, febrile stage, critical stage, and recovery stage. Pag nalampasan po, all is well. So yan, prevention is better than cure. Yan po ang ating episode ngayong Sabado. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. We love you with the love of the Lord. Happy lunch.
2: Bye.

Aminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: oras natin mga kaibigan na isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.

0: isang mahangin at may pabadya-badyang pag-ulan na umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Muli kayo ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines o FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station, Care 104.3 D-Way FM. At sa pangalan po ng aming butihing Group Commander ng Tactical Operations Group 5 na si Colonel Joel K. Vergara, Philippine Air Force, welcome pong muli sa aming palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran o Up-Up Bicolandia na bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maasahan dito pa rin po sa aming partner radio station na Care 104.3 D-Way FM, ang aming katuwang sa pagbibigay ng makabuluhan at napapanahong impormasyon para sa kapayapaan, kaunlaran at kaayusan sa ating rehiyon. Mga kaibigan, ako pong muli ang inyong lingkod, Sergeant Lorilla, mula po sa himpilan ng Tactical Operations Group 5 at isang mapagpalang umaga po sa ating mga kasamahan sa Philippine Air Force at sa buong Armed Forces of the Philippines, sa amin pong mga partner agencies at iba pang mga lingkod bayan. At syempre higit sa lahat sa amin pong mga masugid na tagapakinig dito po sa aming partner radio station na Care 104.3 D-Way FM. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at suporta sa ating programa. Kasi mga kaibigan, sa pamamagitan po ng ating palatuntunang Up-Up Bicolandia, patuloy nating isinusulong ang pagbibigay ng makabuluhang impormasyon na naglalayong palakasin ang kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa kapayapaan, kaunlaran, pambansang seguridad at ang mahalagang papel na ginagampanan ng bawat isa sa pagbuo ng isang ligtas, matatag at maunlad na bansa. Sa panahon ngayon mga kaibigan na humaharap ang ating bansa sa iba't ibang mga hamon mula sa kalamidad, iba't ibang isyung panlipunan hanggang sa usapin ng pansiguridad, ay mas lalo po nating nakikita ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ating pamahalaan, ng inyong armed forces at ng bawat sektor ng ating lipunan, sapagkat ang tunay pong pambansang siguridad ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng sandata, kundi sa tibay ng komunidad, malasakit sa kapwa at pakikilahok ng bawat mamamayan. Siyempre mga kaibigan, hindi po ako nag-iisa sa pagtataguyod ng amin po nga palatuntunang Up-Up Bicolandia, dahil makakasama ko po sa kabilang mikropono ang aking magsisilbing co-host. Partner, magpakilala ka muna dyan at bumati.
1: Ayan, thank you partner. Ako naman po si Airman Wilbert Andrew Francis P. Remo, Philippine Air Force. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig. Ako po ang inyong mga kasama sa pagbabahagi ng impormasyon at mga halagang pangyayari na may kaugnayan sa ating kasaysayan. Ang nakaraan ay nagsisilbing salamin ng ating pagkatao bilang isang bayan.
0: Tama ka dyan, partner. At syempre, bago yan partner, ay papayawan muna natin ang ating magiging bisita maya-maya. Siya po ay naging isang leader na naglaan ng maraming taon po sa paglilingkod ng ating bayan bilang opisyal ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. At ngayon ay patuloy na nagsisilbi sa pagsusulong ng climate action at environmental stewardship. At alam mo partner, napapanahon ang ating pag-uusapan ngayon, dahil ngayong araw nga ay medyo nararanasan natin ang hindi magandang panahon. At yung mga nakalipas na panahon ay mga matitinding sakuna ang ating naramdaman. Kaya meron po tayong isang bisita na magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa climate action at environmental o tamang pag-aalaga sa ating kalikasan. Makakasama natin po mamaya si Retired Brigadier General Gerardo Zamudio, ang commandant ng Climate Change Commission Task Force, upang ating talakayin kung bakit mahalaga ang whole of nation approach sa pagtugon sa climate change at kung paano makakatulong po ang bawat isa sa atin sa pagbuo ng mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na Pilipinas. Ngunit bago ang ating pong tampok na talakayan, lumipad muna tayo pabalik sa kasaysayan at alamin ang ilang mahalagang pangyayaring naganap sa petsang ito sa ating segment na Flying Through Time.
2: Flying Through Time.
1: Mga kaibigan, sa patuloy nating pagbibigay halaga sa ating kasaysayan at mga aral mula sa nakaraan, narito ang ilan sa mahalagang pangyayaring naganap tuwing 11 ng Hulyo. Una, ang kapanganakan ni General Pio del Pilar noong taong 1860 na po. Isinilang si General Pio del Pilar, isa sa mga pinakabatang general ng himagsikang Pilipino. Bilang kasapi ng katipunan, pinamunuan niya ang iba't ibang labanan laban sa mga Espanyol at kalaunan ay laban sa mga Amerikano sa pagtatanggol sa kalayaan ng bansa. Ang kanyang kabayanihan ay nagsilbing paalala sa katatagan, katapangan at wagas na pagmamahal sa bayan na naging sandigan ng mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kasarinlan. Ikalawa ang kapanganakan ni Dr. Pio Valenzuela noong taong 1869. Si Dr. Pio Valenzuela ay isang manggagamot at pangunahing kasapi ng katipunan. Siya ang inatasang makipagpulong kay Dr. Jose Rizal sa dapitan upang hingin ng kanyang pananaw hinggil sa planong paglulunsad ng himagsikan laban sa Espanya. Ipinakikita ng kanyang naging ipapel sa kasaysayan ang kahalagahan ng pagkakaisa, tapang, at dedikasyon sa pagsulong ng kalayaan at kapakanan ng sabayan ng Pilipino. At ikatlo ang paglalathala ng nobelang To Kill a Mockingbird noong taong 1960 na po. Unang inilathala ang nobelang To Kill a Mockingbird ni Harper Lee, ang aklat ay naging isa sa mga pinakatanyag na aklang pampanitikan sa buong mundo dahil sa mga aral nito tungkol sa katarungan, pagkakapantay-pantay, at paggalang sa dignidad ng bawat tao. Ang mensahe ng aklat ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa iba't ibang henerasyon upang itaguyod ang katarungan, respeto sa karapatang pantao at palsakit sa kapwa. At yan po ang ilan sa mahalagang pangyayaring naganap sa kasaysayan tuwing 11 ng Hulyo na nagpapaalala sa ating katapangan, paglilingkod at pagmamahal sa ating bayan. Mula sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kalayaan hanggang sa mga pangyayaring nagbigay ng mahalagang aral sa buong daigdig. Ipinakikita ng kasaysayan na ang bawat henerasyon ay may mga mahalagang papel sa paghubog ng isang matatag at maunlad na lipunan. Naway magsilbing inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan upang patuloy nating mahalin ang ating bansa, pahalaga ng mga sakripisyo ng ating mga bayani, at makiisa sa pagsulong ng isang ligtas, maunlad at matatag na bagong Pilipinas.
0: Yan, napakaganda ng mga kaalaman na binahagi ng aking partner. At sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunang up Bicolandia dito sa serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, atin po namang pasadahan ang mangilang-ilang balitang nakalap ng aking partner para sa aming pong segment na Air Force Updates.
2: Straight from the AFP, Air Force Updates.
1: Para po sa unang update, Philippine Air Force pinagdiwang ang 79th na anibersaryo. Ipinagdiwang ng Philippine Air Force ang 79th nitong anibersaryo noong July 1 sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City, na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PAP Commanding General Lieutenant General Arthur M. Cordura, nananatiling nakatuon ang Philippine Air Force sa pagpapaunlad ng isang credible, agile at multi-domain air force sa pamamagitan ng mission readiness, capability development at values-based service. Samantala, kinilala ni Pangulong Marcos ang mahalagang ambag ng PAP sa national security, humanitarian assistance at disaster response, at territorial defense, kasabay ng muling pagtitiyak ng suporta ng pamahalaan sa modernisasyon ng Air Force. Philippine Air Force ginunita ang 10th anibersaryo ng WPS arbitral ruling. Nagsagawa ang Philippine Air Force ng simultaneous flag raising ceremony sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City at iba pang pop bases sa buong bansa bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 West Philippine Sea arbitral ruling. Dinaluhan ito ng POP General at Senior Officers, Enlisted Personnel at Civilian Human Resource bilang pagpapakita ng suporta sa pambansang soberanya at sa tuntunin ng international law. Ayon sa POP, muling pinagtitibay ng naturang paggunita ang kanilang pangako sa pangangalaga ng soberanya, territorial integrity at maritime interest ng Pilipinas. Sunod na update, CGPOP pinangunahan ng send-off ceremony para sa Exercise Peach Block 2026. Pinangunahan ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur M. Condura, Philippine Air Force, ang talk to troops at send-off ceremony sa POP contingent na lalahok sa Exercise Peach Block 2026 noong July 6 sa Florida Blanca, Pampanga. Ang delegasyon na binubuo ng mga tauhan mula sa iba't ibang POP units at suportado ng POP Air Assets ay lalahok sa multinational air combat exercise na pinangungunahan ng Royal Australian Air Force. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang interoperability, operational readiness at kakayahan ng POP sa joint air operation kasama ang mga partner nations. Sunod na update, Royal Thai Air Force Delegation bumisita sa POP Headquarters. Bumisita sa Philippine Air Force Headquarters sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City ang delegasyon ng Royal Thai Air Force sa pangungunan ni Air Marshal Wichian Bijdharma noong July 8. Nagkaroon ng courtesy call ang delegasyon kay Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur M. Cordura upang higit pang pagtibayan ng ugnayan ng dalawang air forces. Ayon sa POP, layunin ng pagbisita na palakasin ang bilateral defense relations, military to military engagements at regional cooperations. AFP tinutulan ang pag-aangkin ng China sa Batanes. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines Special Spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang pahayag ng ilang Chinese academics na umano'y bahagi ng China ang Batanes. Ayon kay Trinidad, isa itong maling naratibo na walang batayan. Sinabi rin ng AFP na nauna nang giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa National West Philippine Sea Summit at muling binigyang diin ang 2016 Arbitral Award. AFP muling nagpatibay ng non-partisan stance. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang pagiging non-partisan at katapatan nito sa Constitution sa gitna ng panawagan ng ilang grupo para sa military interventions sa sitwasyong politikal ng bansa. Ayon sa AFP, nananatiling nakatuon ang bawat sundalo sa konstitusyon, rule of law at lehitimong civilian authority at mahigpit nitong kinokondina ang anumang pagtatangkang idamay ang militar sa partisan politics. Dagdag pa ng AFP, magpapatuloy ito sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ng pambansang seguridad, kapayapaan at kapakanan ng bawat Pilipino. At Solcom nagparangal sa mga natatanging kawani at partners. Nagdaos ang Southern Luzon Command o SOLCOM ng commendation ceremony sa Camp Guillermo Nacar sa Lucena City upang parangalan ang mga natatanging military personnel at civilian partners. Kabilang sa mga kinilala, si Brigadier General Juliano C. Llarenas, Philippine Air Force, Wing Commander ng Tactical Operations Wing Southern Luzon, na tumanggap ng Commanding General Philippine Air Force Streamer Awards para sa year 2026. Nagbigay rin ng SOLCOM sa parangal sa kapanalig ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga individual at stakeholder na malaki ang naitulong sa infrastructure development, public information at iba pang programa ng command. At panghuling update, 59 na lugar sa Bicol idiniklarang insurgency free. Idiniklara ng 9th Infantry Division ng Philippine Army na nasa ilalim na ng Stable Internal Peace and Security o SIP status ang 57 municipalidad, 2 lungsod, at buong lalawigan ng Catanduanes matapos patunugan ang mga pamantayan para maituring na malaya ang insurhensiya. Ayon kay Major Frank Roldan, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon ay 66 na miyembro ng Philippine New People's Army ang neutralized sa Bicol, kung saan 59 ang sumuko. Samantala, sinabi ni Colonel Angelo Lutera, commander ng 903rd Infantry Brigade, na inaasahan pang madaragdagan ang mga lugar sa Sorsogon at Masbate na makakamit ang SIPS status sa pagpapatuloy ng peace and security operations.
0: Ayan, maraming salamat partner sa pagbabahagi ng makabuluhang mga balita. At alam nyo mga kaibigan, ng mga balita po na ating narinig ay muling nagpapaalala sa ating Philippine Air Force at sa buong Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagsisilbi para sa pagtatanggol sa ating soberanya at teritoryo, at upang makamit ang pang tinatawag nating pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Alam nyo mga kaibigan, ang kapayapaan at kaunlaran na hindi basta po yan ibinibigay. Ito po ay pinaghihirapan, pinangangalagaan at ipinaglalaban. Mga kaibigan, ang tunay na kapayapaan na hindi lamang kawalan ng gulo. Ito po ay ang pagkakaroon ng ligtas na komunidad, malusog na mamamayan at isang bansang may kakayahang ipagtanggol ang kanyang karapatan at soberanya. At sa usapin nga mga kaibigan ng West Philippine Sea ay hindi lamang po ito tungkol sa teritoryo. Ito po ay tungkol sa ating dignidad bilang isang bansa. At ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating mangingisda, ng ating likas na yaman at ng susunod na henerasyon po ng mga Pilipino. Kaya naman ang bawat hakbang mula sa diplomasya, sa pakikipagkaibigan sa ibang bansa at sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas hanggang sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Napaka-importante po yan, no? Ito po ay bahagi ng isang mas malawak na layunin, ang mapanatili ang kapayapaan habang matatag na ipinagtatanggol ang ating karapatan. At dito pumapasok ang papel nating lahat bilang mamamayan. Hindi man po tayo nasa front line, pero sa pagiging mapanuri, sa pagsuporta sa tama at sa pagmamalasakit sa bayan, nagiging bahagi po tayo ng pagtatanggol sa ating bansa. Mga kaibigan, ang isang bansang nagkakaisa po, no, ay may disiplina at may malasakit ay bansang hindi madaling matitinag. Kaya patuloy tayong manindigan, patuloy tayong makialam, at higit sa lahat, patuloy nating mahalin ang ating bayan. Dahil sa huli, ang pagtatanggol sa Pilipinas ay hindi lamang tungkulin ng iilan, kundi responsibilidad nating lahat. Mga kaibigan, bukas nga po ay July 12 at ginugunita rin po natin ang isang napakahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bansa, ang 10th anibersaryo po ng 2016 Arbitral Tribunal. 10 taon na po ang nakalipas ng pagtibayin ng Arbitral Tribunal, alinsunod po sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang mahalagang karapatan ng Pilipinas sa ating mga maritime zones. Isang makasaysayang tagumpay na nagpapakita sa buong mundo ng isang bansa ay maaring ipaglaban ang kanyang mga karapatan hindi sa pamamagitan ng pwersa, kundi sa pamamagitan ng batas, ebidensya at mapayapang pamamaraan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga guhit sa mapa o sa ating karagatan. Ito rin ay tungkol sa kabuhayan ng ating mangingisda, sa seguridad ng ating supply ng pagkain, sa pangangalaga sa isa sa pinakamayamang yamang dagat sa buong mundo, at sa pagtiyak na ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay patuloy na makikinabang sa mga likas na yaman ng ating bansa. At alam nyo mga kaibigan, habang patuloy nating pinahahalagahan po ang ating mga karapatan sa karagatan, mahalaga rin nating pangalagaan ang mismong likas na yaman na ating ipinagtatanggol. Sapagkat ano ang silbi ng isang dagat, no, partner, na ating naipagtanggol kung ito naman po ay unti-unting nasisira dahil sa polusyon, pagkasira ng kalikasan at epekto ng climate change. Kung ang pagtatanggol sa ating soberanya ay isang mahalagang tungkulin, ganoon din kahalaga ang pangangalaga sa ating kapaligiran, magkaiba man ang kanilang pinagmumulan. Ang dalawang ito ay parehong bahagi ng ating pambansang seguridad. Ang una ay tumutugon po sa pagprotekta sa ating karapatan bilang isang malayang bansa, samantalang ang ikalawa po ay tumutugon sa pagprotekta sa buhay, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino laban sa mga banta ng nagbabagong klima. Sa madaling salita, ang isang bansang tunay na ligtas ay hindi lamang may kakayahang ipagtanggol ang kanyang teritoryo, kundi mayroon ding kakayahang pangalagaan ang kanyang kalikasan at patatagin ang kanyang mga komunidad laban sa anumang hamon ng panahon. Ngunit mga kaibigan, hindi lamang panlabas na banta dapat ang ating paghandaan, kasi alam naman po natin, nararanasan din natin ang mga matitinding kalamidad na nangyayari sa ating bansa. May mga hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo, no? May mga hamon ding tahimik, ngunit may malalim na epekto sa ating buhay, kabuhayan, kalusugan at kinabukasan. Isa na rito ang climate change. At upang gabayan tayo, no, mga kaibigan, sa napakahalagang paksang ito, makakasama natin ngayon ang isang leader na naglaan ng maraming taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa ating bayan bilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, at ngayon ay nangunguna sa pagsusulong ng climate resilience at environmental stewardship bilang commandant ng Climate Change Commission Task Force. Makakasama po natin ngayong umaga si retired Brigadier General Gerardo Zamudio. Nasa linya na po ba si Sir? Ayun na, siguro naghihintay muna, kaya baka busy pa si Sir, no? Alam mo partner, sabi ko nga kanina ay bukas ang ikasampung anibersaryo ng ating pong pagkakapanalo sa Permanent Court of Arbitration or yung PCA ruling. At dito nakikita natin yung napaka pinagtibay talagang karapatan ng Pilipinas sa ating mga maritime zones, particularly na po ang West Philippine Sea. At kung ating nga pong babalikan ang kasaysayan, ang pag-claim po natin ng ating West Philippine Sea ay can be traced back sa pag-commission po nung mayroon po tayong isang napakalumang mapa nung panahon pa ng Espanya. Ito po yung mapa ni Father Murillo Velarde noong 1734. At this is in stark contrast po doon sa sinasabi kasi ng China na meron silang yung tinatawag nilang nine dash line, na sila daw ang may historical rights sa buong South China Sea kasama na po ang West Philippine Sea, and it overlaps sa mga exclusive economic zone po ng ating mga neighboring countries, kasama na ang Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan. Pero hindi po yan, sinasabi po kasi sa UNCLOS or yung sabi ko nga kanina partner, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, ang mahalagang karapatan ng Pilipinas, lalong-lalo na po yung tinatawag natin na 200 nautical miles, na nagsasabi nga meron tayong sovereign rights. From the base of our shore, it extended up to approximately 370 kilometers, partner. Napakalaki po niyan. At kung susukatin po yan, natin yan ay mas malawak pa po yan sa total land area ng buong Pilipinas. So bakit nga ba natin ibibigay ang isang teritoryo na mas malawak pa sa ating bansa? Di ba partner? Yes. Dahil dito partner ay marami talagang nakikinabang sa napaka halagang parte ng dagat na yan. Kung iisipin nga natin na partner, napakaliit lamang ng buong South China Sea. Pero ito po ang isa sa pinaka-valuable na karagatan sa buong mundo. Dahil almost po nasa 21% ng global trade ang nagtatransit po sa karagatan na iyan. Kasi alam mo partner, ang South China Sea ay tinagurian yan na sea lanes of communication. Halos lahat po ng international trade, ginagawa po siyang waterway ng ating international trade route. Kaya lang ang nakakalungkot dyan partner ay ang may isang bansa kasi na hindi lamang pinipigilan ang ating mga munting mangingisda na mangisda sa ating sariling karagatan. But it also hinders the freedom of all nations to use that waterway as an international trade route. Halos nasa more than 300,000 partner ang nakikinabang ng mga mangingisda po natin sa West Philippine Sea. Kasi po, very abundance po kasi ang dagat na iyan pagdating sa mga resources. Lalo na sa mga isda partner kasi nagiging breeding ground kasi yan mga kaibigan ng mga isda. At kapag nag-breed po ang mga isda ay kumakalat po yan sa buong South China Sea. Kaya tunitunilada halos 16 metric tons, 16 million metric tons na isda po ang nakukuha dyan sa West Philippine Sea or sa buong South China Sea. Kaya napakahalaga po niyan mga kaibigan. Kaya dapat pangalagaan po natin iyan, suportahan po natin ang ating pamahalaan, no, sa kanilang mga advokasya na ipaglaban ang ating teritoryo kasi ano pa ba naman ng kanilang ating magiging purpose partner kundi para nila naman sa ating mga kababayan at siyempre sa susunod na henerasyon ng ating Pilipino at hindi lamang siya partner isang kalikasan na pinag-aagawan o isang dagat. Isa rin po kasi itong nagiging economic significance din ng ating bansa dahil nga ito po ay nagiging waterway po ito ng international trade route dahil tinatawag din po kasi itong sea lanes of communication. No partner? Wala pa si si General. Ayan. Habang hinihintay natin si Sir Samudio partner, magkwentuhan muna tayo dito. No.
1: Sige.
0: Kasi baka alam mo kasi na si General partner ay napaka-busy nga tao na yan. Kahit po siya ay retired na, ay dati po kasi ay kwan siya. Isa po siyang nasa mataas na opisyal po sa Armed Forces of the Philippines. Particular sa Philippine Air Force. Nag-retire po siya na Brigadier General. Pero kung iisipin natin ang isang mataas na opisyal ng sandatang lakas na nag-retire ay patuloy pa rin na nagsisilbi sa ating bayan at ngayon po siya ay commandant ng
1: Climate Change Commission
0: Task Force at ito pong task force na ito no partner sa pagkakaalam ko ay isa po ito nga sila po ay mga volunteer na na hinahawakan ng Climate Change Commission. So, nakakabilib ang mga taong ganyan na gumagawa ng mga pagkakawang gawa na walang hinihingi man na anumang kapalit. Alang-alang po sa ating bayan. At sabi ko nga partner, napapanahon at talagang napakahalaga ng pag-uusapan sana natin ngayong umaga. Kasi ang climate change mga kaibigan ay hindi lamang yan about na po sa ating kalikasan. Ito na po ay nagsisilbi din na ating pambansang seguridad. Kasi partner, nakadepende na rin po dyan ang ating kabuhayan, kinabukasan, at kung paano po tayo magiging isang matatag na bansa. Kasi nga, diba partner, tayo sa Philippine Air Force ay isa sa mga mandato din natin ay ang pagsagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations. At ang pag-aral, partner, sa climate change ay napakahalaga upang paghandaan natin ang mga kalamidad na darating sa ating bansa, no? Kasi kung ang ginagawa natin, partner, na HADR operations ay nakapagliligtas ng maraming buhay, pero ang paghahanda po bago ang sakuna ay nakakapagligtas ng mas maraming buhay. Kaya ganyan po ang pagsusulong ng climate action. At sa pagkakaalam ko nga, partner, dahil sila ay task force, siguro mas malimit na rin natin silang makikita on the ground kung saan dinadala nila kung ano talaga yung mga programa, or nagkakaroon sila ng mga awareness campaign kung ano talaga ang programa ng Climate Change Commission Task Force, or ng sa kabuuan ng Climate Change Commission. At kung babalik nga tayo, partner, sa ating ipinagtatanggol na karagatan, ang West Philippine Sea, ano ang magiging silbi ng ating mga efforts, no? Kung ang ating naipagtanggol na karagatan ay pababayaan din naman natin dahil sa dahil sa pollution, mga maling gawain ng mga Pilipino. Kaya napakahalaga din po talaga ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa climate change, partner. At napakahalaga talaga ng ating pag-uusapan sa umagang ito, ang climate action. Siguro, partner, ay nagkaroon siguro ng sana ay magiging guest sa umagang ito. Bueno, mga kaibigan, ang atin pong pag-usapan ang mga nangyayaring matitinding kalamidad dito sa ating bansa na dulot ng climate change. At di ba, partner, kung napapansin lang natin, no, di ba, mas matitindi ang nangyayaring kalamidad, ang bagyo, pagguho ng lupa, pagbaha,
1: sobrang init
0: yan, sobrang init. Ngayon nga, partner, feeling ko napakahaba nung naging tag-init natin. At sa pagkakaalam ko, aabot pa siya hanggang November. Tama ba, partner?
1: Yun din ang pagkakaano ko, na meron tayong kinakaharap na El Nino ba?
0: Yan. At kung ating titingnan, mga kaibigan, ito po ay sanhi ng climate change. At kung narito sana si General Zamudio, ay ipapaliwanag niya yung mga batas tungkol sa climate change. Pero wag na natin yan na pag-usapan, partner. Dito lang tayo sa medyo alam natin, no? At alam mo, partner, lahat tayo ay merong magagawa sa pagsusulong ng climate action. Hindi lang po ito responsibilidad ng mga namumuno sa ating bansa, kundi ito po ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Responsibilidad po natin na alamin ang ating mga existing na batas tungkol sa environment. Nandiyan, mayroon po tayong Environmental Act at marami pang batas, mga kaibigan. At siguro yan ang mandato din ng Climate Change Commission Task Force ang ipaalam sa ating mga komunidad kung ano talaga yung nakapaloob sa Climate Change Commission or yung pagsunod sa mga batas din about sa environment.
1: Saka mahalaga din na malaman natin to kasi tayo din naman talaga yung makikinabang saka yung mga susunod na generation natin.
0: Ayan, tama ka dyan na partner. Kasi kung titingnan natin, isa sa pinakasanhi siguro talaga din ng pagkakaroon, pag-iiba ng panahon ay ang kagagawan din natin ng mga tao, di ba partner? At syempre, lahat tayo ay merong magagawa at katulad nga ng sa usapin ng pambansang seguridad ay hindi lamang po ito tungkulin ng ating Armed Forces of the Philippines. Tungkulin po natin ito ng
1: bawat isa.
0: Ng bawat isang mamamayan. Kasi ang pagkakaroon ng matibay na komunidad, malasakit sa kapwa at ang magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa ating mga mahalagang papel na ginagampanan ay nakakatulong yan sa atin upang palakasin ang ating pambansang seguridad. At sabi ko nga partner, bahagi ng ating mandato ang pagtulong sa ating mga kapabayan sa panahon ng kalamidad sa pamamagitan ng HADR operations o Humanitarian Assistance at Disaster Response Operations. Ngunit naniniwala rin ako na higit na mahalaga talaga ang paghahanda ng mga komunidad upang mabawasan ang pinsalang dulot ng sakuna at mapalakas ang kakayahan ng bawat isa na makabangon dahil sa huli ang isang bansang may matatag na mamamayan, may malasakit sa kalikasan at handang harapin ang hamon ng panahon ay isang bansang mas ligtas, mas matatag at mas handa sa anumang pagsubok. Ang climate change po ay hindi lamang usapin ng kalikasan. No, sabi ko nga kanina, ito po ay usapin ng ating kabuhayan, kalusugan, seguridad at kinabukasan bilang isang bansa. At wala pa siguro partner si
1: wala pa rin si sir.
0: Si sir, siguro partner, medyo lumilipas na rin ang ating oras, no partner. Siguro ay sa bahaging ito ay i-share mo muna ang ating food for thought.
1: Para sa ating food for thought ngayong umaga, mga kaibigan, sa patuloy nating pagkakaisa sa pangangalaga ng ating kalikasan at pagtugon ng hamon ng climate change, narito ang isang makabulahang paalala mula sa banal na kasulatan. Ayon sa Genesis Kabanata 2, Talata 15, inilagay ng Panginoong Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ang talatang ito ay pagpapaalala sa atin na ang pangangalaga sa kalikasan ay isang pananagutang ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa. Sa panahon ngayon na nararanasan natin ang matinding epekto ng climate change tulad ng matinding init, malalakas na bagyo, pagbaha at tagtuyot, lalo nating kailangan kumilos ng may malasakit at pananagutan. Sa bawat pagtatanim ng puno, wastong pamamahala ng basura, pagtitipid sa likas na yaman at pakikiisa sa mga programang pangkakalikasan, nagiging bahagi tayo ng sama-samang pagkilos upang mapangalagaan ang ating kapaligiran para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Naway magsilbing inspirasyon ang mensaheng ito upang patuloy nating mahalin, pangalagaan at ipagtanggol ang ating kalikasan. Sa ating pagkakaisa at sama-samang pagkilos, makakatulong tayo sa pagharap sa climate change at sa pagtataguyod ng isang mas ligtas, mas malinis at mas lunti ang kinabukasan para sa lahat.
0: Ayan na napaka lalim at talagang napakahalaga ng mga binitawan mong salita, partner. At yun yung pinaka root word doon, yung pagkakaisa. Mga kaibigan, sa dami ng mga hamon na kinakaharap ng ating bansa mula sa kalamidad, iba't ibang isyong panlipunan, kasama na dyan ang pagtaas ng mga bilihin hanggang sa usapin ng pambansang seguridad, ay nakikita talaga natin o dito natin masusukat ang lakas ng pagkakaisa ng ating pamahalaan, ng ating Armed Forces of the Philippines at ng bawat mamamayan dito sa ating bansa upang mabuo natin ang isang ligtas, maunlad at matatag na bansa. At siguro, partner, hanggang dito na muna tayo, no? Kasi baka nagkaroon lang ng kaunting problema yung supposed na magiging guest sana natin. Pero mga kaibigan, maraming salamat po sa pagtangkilik muli sa aming makabuluhang edisyon na naman ng Up Bicolandia. Dito pa rin po sa aming partner radio station na Care 104.3 D-Way FM. Ito po ay bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, isang palatuntunang hatid ay impormasyon, inspirasyon at pagkilos para sa kapayapaan, kaunlaran at pambansang seguridad. Sabi ko nga kanina, mga kaibigan, sa panahon ng pagbabago at mga hamon, lalo nating kailangang magsama-sama, maging mapanuri, makabayan at may puso para sa kapwa. Sa maliit o malakimang paraan, bawat isa ay may kakayahang mag-ambag sa kapayapaan at katatagan ng ating bansa. Habang patuloy po nating sinusuportahan ang mga pagsisikap ng ating bansa na ipagtanggol ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea, hindi rin natin dapat kalimutan na ang tunay na lakas ng isang bansa ay nagsisimula sa kapayapaan sa loob ng ating mga komunidad. Sapagkat ano nga ba ang ating ipinagtatanggol, no, partner? Hindi lamang lupa at karagatan, kundi ang buhay, kinabukasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Ang kapayapaan sa ating bansa ay hindi lamang nakakamit sa pamamagitan ng depensa sa ating mga hangganan, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan sa pagpapatibay ng ating mga komunidad. Kaya naman, sa pamamagitan ng ating programang Up Bicolandia, hatid ng Tactical Operations Group 5 ng Philippine Air Force, katuwang ang Care 104.3 D-Way FM, patuloy naming ibinabahagi ang mga impormasyon at inisyatibo na naglalayong palakasin ang kamalayan ng mamamayan tungkol sa kapayapaan, kaunlaran at pambansang seguridad. Bueno, mga kaibigan, sa ngalan po ng Tactical Operations Group 5, kami po ay patuloy na maglilingkod para sa kapayapaan, para sa kaunlaran at para sa pagtatanggol ng ating bayan. Maraming salamat po sa ating mga masugid na tagapakinig at siyempre sa ating lahat ng masugid na tagapakinig ng aming pong partner radio station na Care 104.3 D-Way FM na patuloy na sumusuporta sa bawat edisyon ng ating programa. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang talakayan dito lamang sa aming palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran o Up Bicolandia. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sergeant Lorilla, mula sa impilan ng Tactical Operations Group 5. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para na naman po sa ating makabuluhang edisyon ng aming palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran o APAP Bicolandia na bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.

0: Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@bway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala.

Inilakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang, ha? Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, Jun. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang umaga, mga katingji! Good morning, Bicolandia! And kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company dito sa Bicol Region, CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. At ito po ang inyong programang G-Stories. Kami po ang inyong mga guro sa radyo.
1: This is Gemma Arnojos.
0: Your Double G!
1: Your Double G, Gemma Arnojos.
0: And Great Chenokos. Ayan na, Sir Gemma. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga tagapakinig na guro. Maging sa atin pong mga taga-subaybay na estudyante at mga magulang. Welcome po sa programang para po sa ating mga mahal na tagapagturo. Maging sa may mga puso sa pagtuturo. Mga kakampi ng ating mga guro, no? Sabi nga, Sir Gemmar, it takes a village to raise up a child. Yeah. So, it's not only the role of the teachers to educate our children, but it's the role of the entire community. Kamusta na nga ba makatapos ang isang buwan na balik-aral na naman, ano? Balik-pasukan. Ayan, nakatapos na tayo, Sir Gemmar, ng isang summative test, isang term, one term. Ay, hindi
1: medyo
0: pa.
1: Medyo naka-adjust na
0: tayo. Hindi pa pala. Oo, one summative test pa lang. Oo. Paano mo nasabing naka-adjust na?
1: Since na may bago tayong sinusunod na guide and schedule for this school year, siyempre, medyo as tayo, medyo naninibago.
0: Oo, maraming paninibago.
1: Nakakayanan with the support of everyone. Collaboration talaga ang nagiging ano natin.
0: Medyo maraming kabiglaan. Maraming nabigla sa mga pagbabago ngayon pagpasok ng school year na ito, no? Tulad ng 3 terms at maging ng strengthened sa senior high school, strengthen senior high school. Sa junior high school naman, K-10. Tama ba, Sir Gemmar? Revised K-10. At kasabay pa nito yung mga naranasan natin na mga pagsubok mula sa kalikasan tulad ng earthquake. At syempre, yung pagsubok pagdating sa violence inside the classroom or inside the school premises na patuloy na hinaharap ngayon. Siyempre, ng buong komunidad ng edukasyon at nasa frontline lagi ang mga guro. Kaya ang tanong namin sa umagang ito, mga ka-Team G, masaya ka pa ba? Yan. Yan po ay hango mula sa isang research, no, na amin pong ibabahagi sa inyo mamaya lamang. Meron pong hugot ang tanong natin ngayong umaga. Ang ating Gika na ba question ay may hugot po, no, kung bakit tinatanong namin ngayon kayo, masaya ka pa ba? Siyempre, no, isang tanong, Sir Gemmar, na tinatanong natin sa mga taong mahal natin. Ayan, diba? Ikaw, lagi mo akong tinatanong, diba?
1: Masaya ka pa ba sa akin?
0: Oh, syempre naman, by the grace of God, no? Ay, binibigyan tayo ng joy ng Lord and happiness every day. And it's always our goal na kamustahin yung bawat isa bilang mga guro. Sino pa nga ba ang magdadamayan kundi tayo-tayo, diba, mga ka-Team G? Kaya kayo po ay makikamusta sa amin sa ating contact number sa Smart 0998-843-0573. Again, sa 0998-843-0573.
1: At sa social media, pwede niyo po kaming i-visit sa Facebook, FABC Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: Yes, good morning na din sa mga ka-carians natin sa buong world sa ating official messenger. Yan po, no? Sa FEBC Care 104.3 The Way FM sa Facebook at syempre sa YouTube and Instagram. You can watch the replay of this episode at FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre pa, sa online streaming,
1: you can visit po sa bit.ly forward slash the way FM.
0: Ayun, medyo malamig-lamig, makulimlim sa labas, Sir Jemar, at parang napapakanta ako ng It Has Been Raining in Manila. Ayun, diba? Hindi ka ba nilalamig? Tama ba yung lyrics ko? Pero wala kasi tayo sa Manila, kaya hindi natin yan ipi-play. Kaya may song po kami na ibabahagi sa inyo ngayong umaga in connection to our topic this morning. Diba, Sir Jemar?
1: Topic natin.
0: Kamusta? Masaya ka pa ba with our topic this morning? Teach with joy in today's classroom. Ayan, ako. Teach with joy in today's classroom. May purpose yan, no? Kung bakit nilagay natin yung in today's classroom. Kasi gusto natin magbigay ng konteksto. Ano nga ba ang classroom na hinaharap ngayon? At kung saan ang ating mga guro ay sinusubok na maging masaya araw-araw. Again, masaya ka pa ba? Teach with joy in today's classroom. Samantala, Sir Jemar, i-play natin itong song mula kay Pharrell Williams, Happy.

Puro stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.

0: Masaya ka pa ba, teacher? Yan ang tanong natin sa lahat ngayong umaga. Samantala, sa nakaraang pag-aaral ng Global Workplace Research sa kabuuang pag-aaral nila noong 2024 at 2025 ay lumalabas na ang mga guro sa elementarya at sekundarya ay isa sa tinuturing na pinaka-unhappiest profession. Alam mo ba yon, Katinji? Samantala, ito ay binabalanse ng mga ilang pag-aaral mula sa OECD at ilan pang research-based organization tulad ng pag-aaral ng factors associated with teacher well-being, a meta-analysis, and a teacher job satisfaction on international evidence on the role of school working conditions and teacher characteristics as based doon sa Science Direct, no, as our source. Ngayon mula sa OECD, sinasabi po, no, na ang guro o ang pagiging guro ay tinuturing pa rin na malaki ang bahagi sa makahubuluhan or makahulugan na buhay ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Ayon sa pandaigdigang pag-aaral ng OECD sa pamamagitan ng Teaching and Learning International Survey or TALIS noong 2024, malaking bahagi ng mga guro sa iba't ibang bansa ang nagsasabing sila ay nasisiyahan sa kanilang propesyon at nakakakita pa rin ng kahulugan at personal na katuparan sa kanilang trabaho. Ipinapakita nito na ang pagtuturo ay nagbibigay ng pakiramdam o pakiramdam ng layunin at kontribusyon sa lipunan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit masaya ang maraming guro, according doon sa research ng OECD, ay ang epekto sa buhay nila ng kanilang mga estudyante. Ang isang guro ay maaaring maging inspirasyon ng isang batang nangangarap, gabay ng isang nahihirapang mag-aral, at bahagi ng tagumpay ng isang taong makatutulong sa komunidad balang araw. Ayon o ang ganitong uri ng makabuluhang trabaho ay isang mahalagang salik sa pagkakaroon ng kasiyahan sa propesyon. Samantala, marami sa atin ang maaaring ilarawan ang isang masayang trabaho na ayon sa magandang opisina o kaya mataas na sahod. Ang pag-aaral na ito ay patunay na marami pa ring guro ang tinuturing na ang kanilang propesyon ay source of their happiness. Samantalang hindi maikakaila na marami pa ring tanong ang kasabay ng mga research results na ito, tulad ng gayon pa ba o ganun pa rin ba ang sitwasyon ngayon sa kabila ng napakaraming problema ngayon sa edukasyon sa Pilipinas, tulad ng literacy crisis or numeracy crisis or tinatawag nating education crisis. Kasama na nito ang mabigat na responsibilidad ng mga guro pagdating sa lumalalang violence sa loob ng paaralan, maging ng mga issue at patuloy ng mga multo ng nakaraan na nagdudulot pa rin sa atin ng hirap sa pagtuturo, tulad ng kawalan ng classroom, kawalan ng mga pasilidad sa loob ng ating paaralan. Kaya mga ka-Team G, sa umagang ito ay sagutin natin ang magic question. Yan. Ang tanong ngayong umaga, ayan, masaya ka pa ba sa pagtuturo? Again, masaya ka pa ba? Are you still happy sa iyong profession, ka-Team G? Samantala, may explanation naman, Sir Jemar, yung Global Workplace Research, kung bakit noong 2024 to 2025 ay naitala ang pagiging guro bilang unhappiest profession, hindi dahil sa ayaw ng teacher magturo or nawawala ng encouragement yung mga teacher. Nalulungkot yung mga teacher doon sa sitwasyon ng edukasyon. Yun naman yung in-explain ng research na iyon. Dahil sa mga nangyayari sa paligid at komunidad at sa sitwasyon ng edukasyon, kaya may mga teacher na nalulungkot. Ayan. So ito ay kino-confirm lamang, no, yung nangyayari din ngayon so, sa present time.
1: Ibig sabihin, may malaking factor kung bakit hindi
0: yung sitwasyon.
1: Yung sitwasyon.
0: Ikaw ba, Sir Jemar? Matanong nga kita ngayong umaga, masaya ka pa ba sa pagtuturo?
1: Oh, sa akin, sa personally, opo, masaya. Mm-hmm. Kasi yun na yung ano eh, parang hindi sa sahod, hindi sa, kumbaga, yun na yung source ng ano ko din eh. Parang may mga napansin nga ako na yung source ng happiness because yun yung may mga nag-retire na, di ba? Yung mga nag-retire, gustong-gusto pa rin nila magturo kasi yung
0: gladness, no? Yung so, joy. Oo.
1: Tapos yung may naging passion na talagang pagtuturo, yung term na gano'n.
0: Pero hindi ka ba nalulungkot minsan?
1: Nalulungkot, syempre.
0: Ano yung mga kinalulungkot sa mo minsan una, bilang guro?
1: Sa una, sa sistema. Ayan, di ba? May mga sistema tayo na kailangan talaga na, mga guro, ay kailangan natin mag-adjust sa mga bagong sistema. Mm-mm. And lahat naman tayo naka-experience ng mga inside the classroom, mga mga ano yung circumstances,
0: tulad ng
1: mga factor na nagiging cause din talaga na nalulungkot,
0: tulad ng
1: di ba, sa atin, sa
0: ako school. Pagpasaway yung ano, pag may pasaway na estudyante, oo, tapos para bang hindi nakikinig sa'yo, yung student factor na yon, nalulungkot ako pag may ganon.
1: Sa akin naman yung as a teacher, di ba, gustong-gusto natin turuan ng mga bata. So we need talagang enough resources para maturuan yung bata, and then tayo pa yung gagawa ng paraan na sige, like mapagawa tayo ng performance, wala silang gagamitin. So as a teacher, magpo-provide tayo para lang makapag-perform sila and makuha nila yung lesson kasi kulang yung budget. Diba?
0: So, to sum it up, the bottom line is yung kalungkutan ay nanggagaling doon sa maaring sa environment, sa sitwasyon, sa kakulangan, na sana, kung sana meron, no, mas magiging masaya yung pagtuturo. Ayan. Well, alam mo, we are so blessed this morning na nakasama natin o nakakasama natin online, nakikinig ang ating mga ka-Team G. Si Teacher K, Brilliana, Briel Bernarte. Good morning, mga chers. Hello, Teacher. Good morning. At syempre, si Teacher Eileen Maroliano. Ayan. Good morning po, Teacher G. At pa-shoutout daw kay Teacher Mark Talavera. Oo, student teacher ko nung grade 7. Yan. Kamusta si Sir Mark ngayon? Saan ba ngayon nagtuturo si Sir Mark Eileen? Ayan. At si Eileen, alam ko, ay nag-aral sa Lakag National High School, katulad mo, at sa Malabog National High School. Good morning po sa inyong mga kaguro dyan. Yes, Sir Jemar.
1: Yung elementary and then Lakag, din kami nag-
0: Oo. Ano, Sir? Sir Jemar? Parang nilalamig ang boses mo ngayon, Sir Jemar. Okay ka lang ba?
1: I-greet din natin si ano, si Ma'am Marilyn.
0: Oo, Ma'am Marilyn Rempilio. Good morning po, Ma'am. Salamat po sa iyong pakikinig. At syempre, gusto ko lang din batiin yung ating mga listeners dyan sa Taladong Kamaligalbay. Yan. Sa Kamaligalbay, hello, good morning po sa inyong lahat.
1: Sa Inarado din, si Nanay Tersing.
0: Oo. Sige nga, batiin mo na silang lahat para medyo, ano.
1: Sa mga nakikinig po ngayon sa radyo, ay salamat po.
0: Mga silent listeners natin yan.
1: Salamat po sa pakikinig daw ay may mga maibahagi po kami ng mga impormasyon, inspirasyon sa amin bilang mga guro.
0: Ayan, mula sa amin na mga guro, no? At good morning din po sa mga nandiyan po sa Anislag National High School. They're having their school parents teacher association meeting, no? Kahit Sabado, nandiyan yung mga teachers, yung mga guro para po pag-usap-usapan ano ba ang maaaring gawin sa paaralan hanggang mamayang hapon yan, Sir Jemar. At sa lahat po ng mga guro na busy po ngayon, ano, yung iba nasa school, yung iba nasa mga universities and colleges, finishing or taking up their masteral courses and their doctorate, no. Hello, good morning. Pagbati kay Teacher Laika. Yan kay Teacher Angge ng Lakag Daraga Albay. Ayan. Nasa online class yan ngayon. At syempre, sa ilan pang mga guru dyan, si Sir Steven, Sir Stanley, si Paul, at syempre, yung mga teachers dyan sa CCDI, si Sir Mark, no? Good morning po sa inyo. Sana po kayo ay nakikinig na. Ayan, so sa puntong ito, hindi mo ba ako tatanungin sa puntong ito kung ako'y masaya? Parang masaya ikaw lang ang tinanong ko.
1: Gano'n ka kasaya ngayon?
0: Masaya ako. Oo. Kumbaga, 100% may kasiyahan sa aking puso. Kasi alam ko yung lalim ng dahilan kung bakit ako isang guro. Ayan. So, masaya ako na nagkakaroon ako ng oportunidad na makibahagi or maging bahagi ng buhay ng aking mga estudyante. Napapagod ako, oo, Sir Jemar. At hindi naman dahil napapagod ka, hindi ka masaya. Ang tawag namin dyan ni Eileen ay happy pagod. Ayan. At pagpagod, kailangan magpahinga. Ayan. May mga frustrations minsan, syempre, oo. Pero, we stay hopeful, Sir Jemar, kasi tayo'y mga guro. No, hindi ito palakasan lang ng mind power. Hindi ito palakasan ng mind power. Hindi lang ito labanan ng positive thinking, mga ka-Team G. So what we are going to share to you this morning is not only being positive, but yung lalim ng profesyon bilang isang guro. Doon tayo huhugot ng ating joy sa pagtuturo. At mamaya, no, na-excite akong basahin yung comments ng ating mga ka-Team G sa ating tanong, masaya ka pa ba sa pagtuturo? Yan, babasahin po namin ang lahat ng inyong reflections, comments sa atin pong susunod na segment ngayong umaga. Handa ka na ba? Handa ka na bang tumanggap ng joy ngayong umaga? Ayan. So, to answer the question, no, masaya ka pa ba sa pagtuturo? And to share our insights and tips dun po sa ating topic this morning, Teach with Joy in Today's Classroom. Narito na po ang ating segment na Gets ni Sir.
1: Gets ni Ma'am.
2: Gets ni Sir. Gets ni Ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
0: Teach with Joy in Today's Classroom, ka-Team G. Bakit? Ano ba ang mayroon sa ating classroom ngayon, Sir Jemar? If you could describe your classroom, the classroom in the Philippine setting of education today, ano ba ang nasa loob ng classroom ngayon?
1: Siguro ang pinakamadali kong analogy, yung kung i-compare natin sa private school. Sa private school, as we observe, complete yung mga kailangan sa school, mga equipment, but in public school, medyo ikukulang tayo doon.
0: Yan.
1: In a way na, as a teacher, yung gustong-gusto mong ituro yung kailangan ma-share natin sa mga bata, nagiging big factor po yung kakulangan ng resources na sa pagtuturo natin.
0: Yes.
1: But as a teacher, ginagawa natin yung paraan na gumagawa tayo ng diskarte na maturuan talaga yung mga bata. Tayo na nga, minsan nagpo-provide ng mga pangangailangan para lang ma-deliver yung lesson and makuha nila yung different competencies kung ano.
0: But to balance, Sir Jemar, yung nabanggit mo, no, yung comparison na sinabi mo sa private school at public school, kasi in the previous episodes, meron din tayong mga discussions tungkol sa mga private schools, no. Hindi naman din lahat ng private school is na doon sa kumbaga sa completeness nung gamit,
1: yes,
0: no, kasi ang mga private school po ay may mga ilan din po nagsa-struggle ngayon because nga po sa situation ng economy natin. Pero yun nga po, sinasabi po namin ito para po ma-open din yung mind natin na hindi dahil private school is kayang-kaya nila lahat. Kaya kailangan din nila ng tulong from the government. Kasi napakahalaga po ng role ng mga private school to balance the niche ng between yun nga po yung public and private school. Kasi if our private school will not function well, dadami talaga no, dadagsa yung mga estudyante sa public school. Kumbaga, this is a shared responsibilities already between the private and the public school pagdating sa population ng ating mga estudyante, no. So, hello po, good morning sa ating mga private school teachers. Kami po ay humahanga po sa inyong katatagan din, no. At sana po ay patuloy kayong maging masaya sa inyo pong mga stations. Well, speaking of private school, narito si Teacher Laika Hope. Yan, mula po sa isang private school. Sabi niya, sa tanong, sagot niya po sa tanong na masaya ka pa ba, sabi niya, I won't sugarcoat. The past 2 years have brought heavy workloads, endless grading, complex lessons, plans, and exhausting days. But my profound, genuine love for this craft is my superpower. It burns right through the fatigue. I routinely leave my classroom physically tired, but my spirit is always overflowing. I am satisfied. Caps lock. Yan. I'm exactly where I belong, doing exactly what I was created to do. I'm a senior high school teacher. I am a senior high school science teacher, and I love every single second of it. I love what I'm doing, and thank you, Lord. Ayan. Wala po sa isang private school teacher na si Teacher Laika Hope.
1: Ramdam namin yung nararamdaman mo.
0: Mm-hmm.
1: Okay, pinagdadaanan din namin yan.
0: Ayan. Pero syempre, no, ang galing lang na may mga teachers pa din na nakakahugot ng lalim ng pag-ibig pagdating po sa pagtuturo. Well, eto naman ano, this is from our Ate Kay, yan, Brielle Bernarte. In my short span of teaching, short kasi ako ang pinakabata sa mga co-workers ko, there's a lot to share. Yes, it's sometimes hard and exhausting, but there will always be moments that remind you how fulfilling this calling is. In the end, it's something to be proud of when you see your students achieve their goals every year, and knowing that you were part of their journey makes it all worthwhile. Na-appreciate ko yung mga little concerns ng mga bata from Ma'am, ang eye bags mo. Maputla ka, Ma'am, kasi di sila sanay na wala akong lipstick. Wow. Random hellos kahit di mo na sila student. Ma'am, kumain ka na ba? Ma'am, para sa'yo, Ma'am, may chika ako. Pag gano'n, nakakagaan ng pakiramdam kasi nakikita nila yung presence ko. Wow! Congratulations, Teacher Kay, for having that experience sa iyong teaching profession. Ayan. Salamat, Teacher Kay, and we'll listen to you later. Yan. Kasi
1: si
0: po, sunod po sa ating programa ay si Teacher Kay. Yan. Sir Jem, si Sir Mark Talavera. Ano ba ang sagot niya?
1: Ito yung student teacher ni, ano?
0: Teacher ni Aileen.
1: So sabi ni Sir Mark, whatever it may be, if you truly love your profession, you will always find way to rise, no matter what it takes. My heart is in this, and I will never give up. I love what I do, and I believe that when you work with passion and purpose, you do not just make a living, you make a difference. In return, the world has a way of opening its heart to those who genuinely love what they do. Wow.
0: Yan. Okay. Thank you, ha. Thank you sa inyo.
1: Thank
0: na
1: you,
0: sumagot ng ating mga ng tanong natin ngayong umaga. Well, mamaya may mga babasahin pa tayo. May mga sumagot pa ng ating tanong. Well, narito po no, sa ating gets ni Sir, gets ni Ma'am, tatlong tips, tatlong salita, tatlong letra na inyo pong tatandaan sa atin pong topic ngayong umaga na Teach with Joy in Today's Classroom. Samantala, binanggit na kanina ni Sir Jemar, no? Ano bang nasa loob ng classroom mo ngayon? Nandyan yung mga bata na mula sa iba't ibang pamilya, iba't ibang experiences, iba't ibang estado, ekonomiya sa buhay. Higit dyan ang mga bata na may mga problemang dala-dala din sa kanila, mula sa kanilang pamilya. At nandito minsan yung banta ng takot din. Ako personally, no, nung narinig ko yung Tacloban incident, Sir Jemar, and yung mga incidents ng sa school violence, no, there was a time na tumitingin ako sa window ng classroom ko at para bang may takot akong nararamdaman. No, may takot akong nararamdaman na baka may pumasok, biglang manaksak or biglang manutok ng baril, no. Pero yun, no, kaalinsunod nito, nagpatupad ng mahigpit na mga security protocols sa mga paaralan, sa paaralan lamang natin, no, Sir Jemar, at alam ko sa buong bansa. Pero yun, no, hindi mawawala yung pangamba at takot habang ikaw ay nasa loob ng classroom. Kasabay dyan ang napakaraming requirements, no, pagdating sa curriculum development, pagdating sa pagtuturo. May bago na naman tayong mga lesson plan requirements, di ba, Sir Jemar? So, yan po ang nasa loob ng classroom ngayon. At kasabay pa dyan ang mga hinaharap nating mga problema pagdating sa ating gobyerno, sa mga politicians natin, issue sa mga politicians. Yan po ang nasa loob ng classroom. So, ang tanong, paano ka pa ba magiging masaya? Narito po ang tatlong letra, three letters na gusto po naming ibahagi sa inyo with the acronym JOY. Yan. J-O-Y.
1: J for journey, and O for open, and then Y for yield.
0: Hindi mo kinumplan ito, sir.
1: Ayaw pala.
0: Phrase yan.
1: J, enjoy, yung acronym. Stands for enjoy. Journey with purpose. Yung O, open your heart and mind. And Y, yield to balance and
0: yield
1: self-care.
0: Yield to balance, self-care. Ayan. Ano nga ba yung letter J? Ang sabi dyan, journey with purpose. Kanina napapakinggan natin yung sagot ng ating mga ka-team G. They keep on using the word calling, purpose. So J is journey with purpose. Teaching is a calling. When you find purpose in what you do, you gain motivation, resilience, and lasting satisfaction. Paano ba natin to gagawin every day, ka-team G? So let's do the practical ways. Una, remember, bakit ka naging guro? Yan, tanong natin to lagi sa ating programa. Bakit ka ba isang guro? Ako'y isang guro dahil gusto kong maging guro. Yan, pangarap ko ang maging isang guro. At pakiramdam ko ay I serve my purpose as a person if ngayon nga na ako'y naging guro. So remember why you became a teacher. Next, celebrate small victories every day. Alam mo, make it your reminders, nagko-confirm sa'yo na ikaw ay isang guro. Yung mga small victories na nararanasan mo sa loob ng classroom. Ano nga bang itsura ng isang small victory? Ano nga ba ang tunog ng isang small victory? Halimbawa na lamang, mula sa isang estudyante na nagsasabi sa'yo, "Ma'am, natuto ako. Ma'am, I learned your lesson. Masaya ako, ma'am, natutunan ko yung lesson mo. And it changed my life." Those are small victories that you can celebrate with your students. Next, this is very practical. Keep a success journal that will that you can write, no, where you can write your journey, your joyful moments, and focus on the lives that you touch. Kanina binabasa natin ang paulit-ulit, Sir Jemar, 'di ba? Naririnig natin kanina, no, na marami sa mga guro ang masaya dahil naiisip nila yung mga buhay na natatouch nila or nababago nila dahil sa kanilang profesyon. Yan pong letter J na yan, Journey with Purpose, ay mula po sa research, no, ni Levy and Bucker noong 2018 na nagsasabing teachers who perceive greater meaning in their work build stronger teacher-student relationships leading to higher job satisfaction and happiness. So, letter J, journey with purpose. Okay. Ano naman yung letter O, Sir Jemar?
1: Yung O naman, open your heart and mind. And sabi dyan, positive relationships and continuous learning bring joy, support, and a sense of belonging. Siguro bago ko sabihin yung tips na nakalagay po dyan.
0: Ano yun, Sir Jemar? May binanggit kang word. Nabanggit mo yung be. Alam na tuloy nila kung anong tawag mo sa akin.
1: Belonging. Okay. Lalala ko yung nung nag-ano kami sa
0: uh-oh,
1: ano yun, sa Lakbay. Sa napaka-importante daw talaga na as teacher.
0: Mm-mm. Yes, Sir Jemar.
1: Alam natin dapat ang mga pangalan ng mga estudyante natin.
0: Mm-hmm.
1: Isang
0: bakit?
1: Way o isang way yan na na-recognize natin siya.
0: Mm-hmm.
1: Natin sila. So, mas maganda when we ako nagigilty minsan kasi mm-hmm, sa dami-dami ng estudyante minsan nakakalimutan ko yung name.
0: Yung name.
1: So, napaka-importante pala tatawagin natin sila sa pangalan.
0: Yes.
1: One way yan na makuha natin yung attention and ay sasabihin niyan, ay, kilala ko ni Sir.
0: Not only maybe the attention, Sir Jemar, but they will feel that you know them.
1: Yeah.
0: Because, you know, malalaman mong kilala ka nung tao pag unang-una, kilala niya yung pangalan mo. Alam niya yung pangalan mo.
1: Yung papasok doon yung, bilong ako dito kasi kilala ko ni Sir.
0: Mm-mm.
1: So, ito po yung tips na pwede natin i-apply sa letter O, open your heart and mind.
0: Mm-hmm.
1: Listen to students with empathy.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, pakinggan natin yung mga estudyante natin.
0: Oo.
1: Pag kailangan natin ng yung ano yan, pagkikare, ano, napaka-importante.
0: Empathy
1: yun.
0: Is understanding, no? Na, kasama dyan yung understanding of what they feel, what they experience.
1: Baga, okay. Pwede tayo mag-suggest, advice. Okay.
0: Mm-mm.
1: And number, itong sumunod po ay collaborate and support fellow teachers.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Isa rin po to.
0: Alam mo, hindi masaya kapag may kaaway kang teacher.
1: Ayo. Sabi nga,
0: may kasamaan kang teacher. Hindi yun masaya.
1: Sa totoo lang, may mga, hindi naman lahat. Siguro, sa atin, ano, kada department, although may some
0: may differences.
1: May differences. Oo, may pero, differences. Dun tayo sa, in a good way.
0: Dun tayo sa, what bring us together? What is our commonalities? There are different, we have differences, but we focus on what sticks us together. Right?
1: Na-appreciate ko rin yung ano, na-appreciate ko yun na, yung sinusuportahan natin lahat ng teachers, hindi yung iilan lang.
0: And we compete, no? Yeah, yung makikipag-competensya.
1: Okay, so, next po yung be open to feedback and new ideas. Nakilala ko nito na pag nagsasuggest siya, nagsasuggest din ako, ay, okay yan, good yan. Pero may counting, ano lang, kumbaga, enhancement na ginagawa.
0: So, pag may corrections.
1: May correction. And then, sumunod po yung continuous learning and growing.
0: Mm-hmm. So, professional development. Always seek to continue to learn, di ba?
1: Sabi nga, lifelong learning.
0: Bakit nakakapagpasaya kapag may natututunan kang bago, Sir Jemar?
1: Ako sa part ko, kasi mayroon ako nga, hindi para ipagmalaki, kundi I know na pwede ko itong i-share in a way na makaka-help sa kanila din. And not only on me, but to others. So yun ang ano ko, hindi yung gusto kong malaman to para may iambug ako. Ipagyayama ako. Not for that. Okay? Next po yung express gratitude often. So, yan. Yung palaging ano, ako, sa part ko siguro, ano, sa atin, as a teacher, dapat ganun tayo lagi. Maging grateful po tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Kahit sa simpleng bagay lang na ginagawa natin sa classroom or sa school, maging gratitude tayo, maging grateful po tayo kasi it's a blessing na may trabaho tayo in a way na ginagamit tayo ni Lord sa school na yun.
0: Naalala ko, one time, no, yung trabahong meron ka, pinapangarap yan ngayon ng iba. Diba? So, be grateful na ikaw ay nasa public school or nasa private school, ikaw ay nagtuturo kasi yung posisyong meron ka ngayon, pinapangarap yan ngayon ng iba. At minsan mo ding pinangarap yan at ibinigay na sa'yo. Kaya, magpasalamat tayo. Diba, Sir Jemar?
1: So, may research basis din po to ni Hasser and Waber, then Burick and Moe. So, sabi nila, positive relationships, collaboration, and emotional support are key factors in teacher well-being and happiness. Agree na agree ako dito.
0: Oh, yeah. Yes, okay. Mm-hmm. And finally, dun tayo sa letter Y, Sir Jemar, no? Mm-hmm. Yield to balance self-care. So, wag natin kakalimutan itong very practical yet very essential na tips natin sa umagang ito under Teach with Joy in today's classroom. Yield to balance self-care. Self-care is not selfishness. Sinasabi ko rin to sa mga estudyante ko. Because how can you fill in an empty glass if you're empty? And the only yung laman na meron ka, kung ano yung laman mo, yun lang din ang matatransfer mo. So, if you have, your inside your glass is a toxic, unhealthy thing, diba? Yun din ang matatransfer mo sa iba. So, remember that self-care is not selfish. Self-care is preparing more yourself to love other people. A healthy teacher can inspire. Look at that, diba? A healthy teacher can encourage and a healthy teacher can impact lives better. So, ano yung mga practical ways to do this every day? Ka-Team G, lagi naman natin itong sinasabi. At sinasabi mo din sa akin, get enough rest and sleep. Ayan. May temptation sa atin na gusto natin tapusin lahat ng gagawin sa gabi, pero isipin natin na kailangan nating matulog, okay? At magkaroon ng tamang pahinga. Set a healthy work boundaries. You know, work boundaries. Ibig sabihin, kung kailangan na pag after ng class, after ng work, ay mag-shutdown ng iyong cellphone para hindi ka maabala ng mga inquiries ng mga estudyante. At tingin mo, kailangan mo yun, gawin mo. Mm-hmm. Okay? Set the boundaries. Eat well and exercise regularly. And of course, tayo naniniwala. We strongly believe on that. And I believe, sa mga research, Sir Jemar, nung aking mga estudyante, because sa research ako, no, pag napag-uusapan, ano yung mga factors na ginagawa ng mga tao para sila ay ma-relieve from stress? Kasi may mga marami kaming research na gano'n na ginawa. Alam mo, una nilang sinasabi, top one nila, is to pray. Oo, nagulat din ako Oo, na prayer ang isa sa pinaka nakikita ng marami sa atin na way para po mag-relax at mawala po yung burden or yung stress natin. Do you agree on that, Sir Jemar?
1: Agree. Napaka-ano siya eh. Ito yung parang source of ano natin, spiritual strength. Yan, number one yan, ano? And medyo nalulungkot din kasi somehow may mga student po tayo na ito ha, sa reality check ako bago ako mag sa school sa lesson pinagpipray ko muna sila.
0: Mm-mm.
1: Kasi yun ang pinaka number one, sabi ko nga bago ang lahat si Lord muna, pero may mga student po tayo na nahihiya magpray.
0: Ano ang gagawin doon?
1: O kaya naman,
0: ako may ginagawa ko doon. Share ko sa'yo.
1: Hindi daw siya nagpipray. May medyo shocking truth.
0: Shocking truth yun, no?
1: Na, hindi nagpipray, sabi ko. Yun. Yun yung mga bagay na talagang i-work out po natin sa mga estudyante na implied.
0: Naturuan natin.
1: Turuan na magpray.
0: Kasi syempre, no? Kung hindi sila matututo or hindi nila malalaman na may Lord God na nakatanaw sa kanila, na nagki-care sa kanila, mas mabigat 'yon na tanggapin araw-araw. I mean, mabuhay ng ganun. Wow, oo, no? That's a reality. Thank you for reminding us, Sir Jemar. Isa naman to sa practice ko, mga ka-Team G, no? Kung nakikinig ka, ka-Team G, minsan hindi mo kailangan may mag-lead ng prayer. Hindi kailangan na ikaw yung mag-lead ng prayer. I learned this from another teacher. Natatayo lang ako sa unahan and then I will tell the class, let's have a moment of silence. Okay? So, no one will lead the prayer. You utter your own prayer silently. Yan. So, magpipray sila silently on their own. I will let the class to keep silent. And all of them, okay, will pray on their own. And then, that's it. no? So for them to open themselves to the Lord nang walang ano, walang nagko-command sa kanila, walang nagdi-dictate yan. So this research or these tips is according to the study of Wong, Fang, Yuan, and Tao on 2025 nang nagsasabing self-compassion and mindfulness practices significantly improve teacher well-being, lower stress, and increase job satisfaction. At huwag kakalimutan, tumawa lagi, ngumiti, kahit sa mga simpleng bagay. Ayan. Alam nyo daw, kapag ikaw ay tumatawa, kapag ikaw ay ngumingiti, alam mo ba na, ito nabasa ko lang Sir Jemar, na yung mga parts, organs ng body mo, yung mga cells mo ay parang nare-rejuvenate dahil sa pagtawa.
1: Ayun. Oo. Nabasa ko na rin
0: nabasa
1: yan
0: mo na din yan. So, napakahalaga po ng pagtawa. It rejuvenates the parts of our body, the organs, the cells, no? Our blood, yung circulation daw ng blood natin, mas gumaganda. Kapag tayo ay mas ngumingiti at mas tumatawa, teacher, ha? Sure. Okay. So, what is the formula, Sir Jemar, in to teach with joy in today's classroom? J-O-Y. Journey with purpose. Mm-hmm. Open your heart and mind. Yield balance and self-care. Because remember, joy is not the absence of challenges. It is the presence of purpose, meaningful relations, and healthy habits. Diba? So, tama naman yun, no? Joy, hindi ibig sabihin lahat okay. Lahat okay na, masaya na. Joy is, your purpose, no? And you keep

0: Ayan, maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong umaga, Sir Jemar. Ano masasabi mo, Sir Jemar? The joy of the Lord is our strength.
1: Kaya yung tatandaan po natin, ano, so yung word na, may kanta nga, rejoice.
0: Sige, kantahin mo. inumpisahan mo, kantahin mo na.
1: Yung turn ba na, we should always rejoice to the Lord. In the Lord. So, napaka-importante po yun. Sometimes, napipil natin na yung joy ay parang hindi natin nararamdaman. Pero pag doon tayo kay Lord, yung nilaan natin yung joy.
0: Yung joy kasi naman kailangang emotion lagi, yeah. Sir Jemar, di ba? Yung peace na nararamdaman mo, joy yun, di ba?
1: So, we should always rejoice in the Lord,
0: yes.
1: No matter what. Kasi yan naman ang source ng happiness na yung joy na nanggagaling sa Kanya. Mm-hmm. Ay hindi, we cannot compare it to the world.
0: Yes.
1: Yan po.
0: And see you again, mga ka-Team G, with the joy that coming from the Lord. May you always find it joyful to listen and watch us every Saturday dito po sa inyong estasyon, Far East Broadcasting Company here in the Bicol Region, CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. Kami po ang inyong mga guro sa radyo.
1: Your Double G, Jemar Nocos.
0: And Gretchen Nocos. Para sa isa na naman pong oras na nagdaan sa atin pong pag-uusap sa buhay-buhay bilang mga guro. At sana po ang inspirasyon ay inyo pong natanggap sa umagang ito. Thank you very much. Narito po ang awiting iiwan namin sa inyo. This is The Day by Lakewood Music. Thank you. See you soon. Bye-bye.

0: Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR.

0: And yes, yes, yes. Hello mga ka-amplifieds. Kamusta po kayong lahat at sa lahat pong nakikinig ngayon sa inyo pong paboritong station, FEBCB Call, Care 14.3 The Way FM. Happy lunchtime po sa bawat isa. At ngayon po ay medyo mahangin at masarap na, di ba, pagkakataon para mas mag-relax po ngayong mga hapon na to. So welcome po sa isa na naman pong oras. Yan, tayo pong lahat ay magsasama-sama sa atin pong programang Amplified Beats from 12 hanggang 1:30 PM. So, dito po ang mga awiting mapapakinggan po natin ay may dalang kwento, bawat melody ay may alaala at bawat beat ay may connection. And this afternoon, syempre, ang inyo pong makakasama, walang iba, your Ate DJ and snack buddy, walang iba, Ate Kay Barciliano. At nais ko pong kamustahin din ang inyo pong nagdaang week. Kamusta po ang lahat? And hopefully ngayong Sabado, no, magkaroon tayo ng quick rest, quick relaxation. Kahit madami pa po tayong gagawin talaga naman. At napansin ko parang ano ako ngayon na, blue na blue ba? So may ano ba tayo dito, color coding. Pero I like my ano, minsan kasi pag nagbibihis po tayo mga ka-Koreans, may specific na akong color. Hindi na siya napapalitan. So ngayon naman, yan, nagkataon lahat blue. So ano kaya ang meaning nito? But anyway, yan, at least meron tayong shield kasi mahangin po ngayon at masarap. And masarap mamahinga, matulog. Pero ngayong mga oras na to, please don't go anywhere. Samahan niyo po si Ate Kay sa atin pong pagsasaluhan ng mga awitin. And speaking of that, ayan, sa atin pong mga kakayans na nakikinig sa kalsada, sa mga nagmamaneho, ingat-ingat po tayo kasi, di ba, thank God, yung ina-expect nating bagyo, malakas yun, malakas. Pero hindi siya nag-landfall dito sa Philippines. Pero meron na, meron tayong nararamdaman na effect. So, sa ibang lugar, merong ulan. At dito naman sa atin, sa Kabikulan, specifically dito sa Albayan, medyo mahangin. Kaya ingat-ingat po tayo. Hindi lang siya yung hangin na tamang lipad, ha? Yan. Sa mga kakayans natin na nasa biyahe, ingat po tayo. Yung mga motor, yun yung pinakaunang makaka-feel kung gaano kalakas yung hangin. Tinatangay talaga tayo. Kaya ingat po tayo. And kahit hindi ka nagmomotor o nasa kalsada, ingat pa din. Kasi, di ba, since malamig at mahangin, hindi natin alam kung anong nagliparan dyan. Kaya ingat-ingat po tayo. So, sana po habang kayo po yung nakikinig ngayon, nasa magandang mood po tayong lahat. Whether kasama po natin ang ating family, nagpapahinga po pagkatapos ng busy na week, o simpleng nagre-relax. Ayan. Ayan yung gusto natin. Habang ginagawa ang ating mga gawain, mga ka-amplifieds, yan. Alam nyo ba na ang kanta ay para pong time machine? So, isang intro pa lang. Sino makaka-relate, no? Ako mahilig akong mag-guess ng awitin na true intro. pag nalaman ko agad yon nung wala pang binabanggit na lyrics, I'm feeling proud. Yan yung mga trip ko sa buhay, mga ka-amplifieds. So, kaya ngayong tanghali, huwag niyo pong bibitawan si Ate Kay at samahan niyo po ako dito dahil magbabalik tayo sa mga kantang nag-iwan po ng marka sa ating mga puso, sa ating pong mga listener. And welcome po sa ating first segment, Generation of Hits. Dahil music memories po tayo, no? Balikan po natin ang mga awiting ito na tumata sa kanila pong mga henerasyon. This is Amplified Beats only here at FEBC Care 14.3 The Way FM. Enjoy!
1: Injector systems are offline.
2: Number one for today's hits and all-time favorites. Go!
3: Different eras, one sound, generation of hits.

0: shared memories with music.
1: At tayo po ay nagbabalik at para po sa ating sunod na segment, yan po, shared memories with music at panibagong awitin po ang ating ibabahagi sa inyo pong lahat. But before that, yan, nais ko pong batiin ang ating mga listeners saan man po dito sa Bicolandia at kung saan man po kayo naaabot ng ating estasyon. Hello, hello po. And time check, it's 12:30 in the afternoon. So, yan, nais ko pong batiin ang atin pong nag-react sa atin pong Facebook Live kanina. Si Ate Aileen Marulliano. Yan, happy Saturday to each and everyone. Yan, happy Saturday, Ate Aileen. Kamusta ka na ba? Long time no see. Lagi kang mag-iingat at always have a strength. Yan, busy tong dalagang to. Kahit saan napunta, yan, palagi kang malakas. At sa atin pong mga auntie, uncle, hello, hello po sa inyo. Kamusta? At ano bang ganap ngayon? Maglalaba ba? So, hello, hello po sa inyo dyan. At ayan, may comment pa dito. And, shout out sa Alcon family, sa Kimantong, Daraga Albay. Hello, hello po kay Nanay Julie at Papa Frank. Yan, ayan po ay comment ni Sir Jonathan Herrera Alcon. At maraming salamat po sa pakikinig. You can share our Facebook live link kanina para mas madami pong ma-reach po tayong mga Kakarians. And of course, yan, you can share your favorite songs na pwede nyo pong request sa atin na mapakinggan via on-air, sa mga radio, sa ating portal. At yan, you can, of course, mag-shoutout sa inyo pong mga loved ones. Kung may mga birthdays po, hello, hello po sa atin. Happy birthday, happy anniversary sa atin pong mga ka-amplified na nagsa-celebrate po ngayon. I think may kakilala akong nag-birthday nung nakaraan. I forgot. But speaking of birthday, yan, nais ko pong batiin ngayon. Yan, happy birthday kay Alida Camo na yan, taga-Tigaon, Camarines Sur. So enjoy your day, Bebs, and always keep safe yan, sa inyong trabaho at sa araw-araw yan, nagbabiyahe. Enjoy your day at ayan, malamig-lamig pa naman ngayon. Masarap sanang mag-sangyup. Yan, see you soon, Alida and Basilia family dyan sa presentasyon. Yan. Buena Vista, presentasyon, Camarines Sur. Yan. Sabi dito na Ate Aileen, pabol pa, isang malamig na Saturday. Yes, malamig na malamig. Pero hindi ito ang magiging rason para hindi tayo maligo, mga ka-amplified. Yan, maligo na sa mga hindi pa naliligo dyan. Yan. Sabayan nyo ng pakikinig sa atin pong himpilan. Sabi naman dito, ano to, babasahin ko pa ba to? salamat na lang yan. Salamat Ate Aileen sa iyong pag-appreciate ng beauty ko. Yan, dagdag ano lang yan. Para maghilom na din yung pimples kung hindi pa nakaka-move on. Masakit pa siya eh. So, hi everyone sa mga nakikinig. Pwede din po kayong makipag-reach out sa atin. Ano po? Sa atin pong numero 0998-843-0573 at sa atin pong mga kakayans na nakikinig sa online streaming sa bit.ly/thewayfm, marhay na hapon po sa Kadasaro sa Indo. Yan, naka-timelapse daw pong weekend. Yes, grabe, Sabado na no. So sana kahit paunti-unti no, naka-slow mo. Parang hindi naman siya rest day, pero thank God pa din sa hapon na ito. So salamat sa atin pong mga Kakarians sa pag-reach out po sa atin sa comment section, sa ating numero. At kahit silent listener ka, I appreciate you po. So God bless and happy listening. So moving forward, para po sa atin pong awitin na ibabahagi po ngayon. Marami po tayong napapakinggan na awitin sa araw-araw. At yan, hindi ko po alam kung pare-pareho yung mga favorite po natin po, no. Pero nais ko pong ibahagi sa inyo sa atin pong segment na ito ang awitin na ito na for sure makaka-relate po most of us. So may mga pagkakataon po sa buhay natin na pakiramdam natin ay huli na po ang lahat, di ba? So matagal po na natin pong hinihintay ang isang panalangin, no? May mga sagot po tayong antagal. Ang tagal pong dumating. May mga sugat na matagal maghilom o mga pagkakataon pong makabangon po muli tayo. Pero kapag binalikan po natin ang ating mga pinagdaanan, doon po natin mapapansin na hindi pala po tayo pinapabayaan ni Lord kahit kailanman. So sa awitin pong Always on Time ng Elevation Worship, dito po ay featured si Bella Cordero. At ito po ay pinalabas o nirelease ang awiting ito noong Hulyo 12, 2024. At ito ay bahagi ng album na When Wind Meets Fire. So ang pinaka-message po ng awiting ito ay tungkol sa pagiging tapat po ng Lord sa atin. Na kahit po sa gitna ng mga pagsubok, paghihintay at mga panahong hindi po natin naiintindihan ang nangyayari, siya po ay laging dumarating sa tamang oras. Hindi man po ito ayon sa oras na gusto natin, ngunit lagi pong ayon po ito at pinaka-mabuti para sa atin. So mga ka-Koreans, marahil po meron po tayong pinagdaraanan ngayon. Baka matagal po, matagal na po tayo sa waiting season, no? So humihintay tayo ng breakthrough, magandang balita, o di ba, paggaling ng ating mga kakilala or loved ones, o simpleng kapayapaan po ng ating puso. Minsan, habang naghihintay po tayo, iniisip nating tahimik ang Diyos. Pero kapag lumipas po yung storm natin na kinakaharap, saka natin po makikitang kasama po natin all the way ang Lord. Bawat hakbang natin, kasama po natin siya. Kung babalikan mo po, ka-Koreans, ang mga nakaraang taon ng ating buhay, siguradong may mga panahong akala po natin ay pinabayaan po tayo ni Lord, pero hindi, never po tayong pinabayaan niya. So ngayon, tayo po ay mas matatag, mas matapang, at mas firm yung ating pananampalataya. Iyon po ang paalala ng kantang ito. So hindi po tayo iniwan ng Diyos noon at hindi po tayo kailanman iniwan niya ngayon. Kaya sa mga nakikinig ngayon, alalahanin po natin ang mga pagkakataong napatunayan nating tapat ang Diyos sa ating buhay. At habang pinapakinggan po natin ang awitin na ito po, no? Mamaya, naway maging paalala po na kahit ano man po ang hinaharap po natin ngayon, God is always on time. So pakinggan po natin ang Always on Time ng Elevation Worship featuring Bella Cordero.

And yes, yan po ang awitin pong napakinggan po natin. Always on Time by Elevation Worship. So napakagandang awitin po na timing ngayon pong mga panahon na to. So sa lahat ng nakikinig na merong hinahantay at paminsan-minsan hinahanap po natin si Lord. So even in our isolation, yan, never pong nawala ang ating Diyos. And speaking of merienda, so ngayon pong mga oras na to ay pag-uusapan po natin ng panibagong merienda idea na pwede nyo pong gawin sa inyo pong mga bahay. Welcome po sa Beats and Bites na every Saturday tayo po yung nagbibigay ng mga ideya na swak sa atin pong mga tahanan. Ito po yung tipid pero at the same time masarap at masustansya. So kayo po yung pwede po kayong mag-keep ng inyong mga notes, whether it's yung pinaka-natural way magsulat or sa atin pong mga cellphone. So handa na po ba kayong makinig sa atin pong merienda idea for this afternoon? And since malamig-lamig ngayon, maaari pong iisip na sa atin yung iba kung ano po yung pwede natin gawin mamayang hapon kasi ngayon ay pwede pang mag late lunch, di ba? So ang pinaka-ideal na merienda natin ay 2 p.m. but depende pa din sa inyo po yan. So ngayon pong hapon na to ang atin pong ibabahagi na merienda idea ay ang bilo-bilo. Yan. Kayo po ba ay familiar dito sa bilo-bilo? Na alam ko po lahat ng mga Pilipino ay nakakain na nito. So sa ating bansa po, marami pong mga traditional na merienda na hindi lamang po masarap, kundi puno po rin ng alaala. Isa na din po dito ang bilo-bilo na paborito nga Philippine snack na karaniwang sinaserve po ito tuwing tag-ulan o malamig, di ba? Mga salo-salo o kahit simpleng panghapong merienda po ng bawat pamilya. Dahil po sa tamis nito, at syempre, yung linamnam po nito, ito ay nagbibigay ng init at ginhawa sa bawat mangkok. Ayan, nakakagutom naman ang ating usapan. Ang bilo-bilo po ay kilala rin po bilang ginataang bilo-bilo. Wala pong ano to ha, kung magtatanong po kayo anong English term ng bilo-bilo. So, upon researching, wala naman po siyang pinaka yung translation niya in English. So para mapanatili po natin yung word niya, no, yung Filipino name, ang pinaka kilala pong tawag sa kanya ay ginataang bilo-bilo. Pero we can have a other term for that, yung iba, di ba? Kung mga yung ating mga dayo, pwede naman siyang tawagin pero mahaba to. Pwede naman siyang tawagin sweet coconut milk dessert with glutinous rice ball. Yan, yun yung pinaka karaniwang descriptive translation. Pwede naman glutinous rice ball and coconut milk or Filipino sweet coconut dessert with rice ball. So, pero kung ang tinutukoy natin ay yung mismong bilo-bilo, yung maliliit na bola, pwede natin siyang tawagin glutinous rice ball or sweet rice ball. So for example, yan, today's featured merienda

So, iba po yung style ng pagluluto po nito. Pwedeng yung iba, 'di ba, hindi kompleto. Yan, masabi lang po natin hindi nataong bilo-bilo basta nandoon yung bilo-bilo niya. So, sabi nga, iba-iba man po yung sangkap natin, ngunit nananatili pa din po yung kakaibang lasa nito at sarap. Kaya yung mga pangunahing sangkap po ng ginataang bilo-bilo, syempre yung rice flour, malagkit na galapong at tubig para sa paggawa po ng bilo-bilo. Gata ng nyog, asukal, puti man o muscovado, pero mas healthier nung muscovado. Next, syempre dapat meron po tayong hinug na saba. Saging na saba, kamote, langka, which is optional, sago or tapioca pearls, at pinch lang po ng asin para mas balanse din po yung lasa. Madali lang po itong gawin. Syempre, paghahaluin po natin yung glutinous rice at tubig hanggang maging malambot po ang masa nito, hahatiin at igugulong po natin para makakreate po tayo ng maliliit na bilog, papakuluan yung sago hanggang lumambot po ito at itatabi po natin. Sa isang kaserola, papakuluan po natin yung gata, idadagdag yung asukal at kaunting asin. Ayan, kayo po ba yung nagugutom na? Siyempre, susunod natin yung kamote at saging hanggang lumambot po ito. Hindi naman po yung super malambot po ha. Dapat yung ano lang, parang sa gulay, yung parang semi ano lang. Anong tawag nun? Nalimutan ko na. Siyempre, ilalagay natin yung bola-bolang malagkit at lulutuin po natin hanggang lumutang na po yun. So, hudyat na po na ito na luto na po ang lahat. At panghuli, idadagdag po natin yung sago at langka kung nais. At hayaan po natin kumulo ng ilang minuto bago po ihain ito. At ano po ba yung health benefits ng bilo-bilo? So, bagamat ito po ay matamis na merienda, mayroon din po itong mga sustansyang na ibibigay kapag katamtaman po ang pagkain natin. Siyempre, nagbibigay po ito ng energy sa atin mula sa kamote, saging, sago, at malagkit na bigas. May dietary fiber mula po ulit sa kamote at saba. May potassium po ito galing ulit sa ating saging. Yan. At may vitamin A at C at nagmula po ito sa kamote na nakakatulong po sa ating paningin and of course sa gata ng nyog na may healthy fats. So, yan po, marami po tayong makukuhang benefits po dito. Gayunpaman, meron po tayong mga health benefits, lagi pong paalala po ni Ate Kay ang in a moderation na pagkain po nito. So, sa bawat kutsara po ng mainit na bilo-bilo, hindi lang po tamis ang ating nalalasahan, kundi pati ang init ng pagmamahalan ng family na, di ba, binabind kapag tayo po ay nagmemeryenda ng sabay-sabay. And at the same time, yung mayamang tradisyon po ng lutuing Pilipino. Kaya sa susunod po na maghanap po tayo ng masarap at nakakabusog na merienda, subukan po natin ang isang mangkok ng mainit na ginataang bilo-bilo. At naniniwala po tayong hindi lamang po ang tiyan ang dapat busog, dapat pati na din po ang ating mga puso at ears. Dahil naniniwala po akong kailangan po natin ng beats on the side. Kaya ngayon po, pakinggan po natin ng mga awiting na ihanda po natin under sa Beats and Bites. Enjoy!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Tayo po'y nagbabalik. At para po sa pinaka-last na segment natin dito sa ating programang Amplified Beats, oras na po para tayo po ay mag-request. At ito po yung pagkakataon ninyong ipaabot ang inyong musical dedication para sa inyong family, friends, special someone, o kahit para po sa inyong sarili. So ito yung ating hinihintay po, the request line. But before that, nais ko pong batiin sa muli yung I would like to appreciate those people na nagbabahagi po ng ating station. Kahit sa ano pong kaparaanan, pwedeng sa pag-share po ng link, di ba? Sa pag-share sa inyong mga newsfeed, hello po sa ating lahat. Hindi ko po maisa-isa po, no. Yung iba ay sa pamamagitan ng pagkukwento o kahit sa pakikinig while, di ba? Minsan kasi ganito yung ginagawa ko kapag sa ibang programs, kapag weekdays, tapos free time. Nilalakasan ko yung phone ko o kinakabit ko to sa Bluetooth speaker. Yan, pinapalakas ko talaga para mapakinggan din ng mga kapitbahay namin. O kahit yung radio, di ba? So maraming salamat po sa inyo at sa atin pong mga kakayans na nag-share ng ating Facebook link. Once again, hello po. Maraming salamat kay Ate Carmela de los Reyes. Hello sa atin pong Disney princess ng Pulanggi. Yan. Hello po, Nanay Mildred. Kamusta po kayo dyan at yung mga babies, yung mga pusa, no? Kay Ate Mariliano. Yan. Kay Ate Aileen Maruliano. Hello, of course. Maraming salamat po sa iyong support. Kay Sir Jonathan Herrera Alcon. At yan, kay Nay Masing. Hello po, Nay Masing. Kamusta po kayo dyan sa Sorsogon? At long time no see po, no? So, nawa, makapag-visit po kami ulit sa inyo. At nais ko din mapakinggan din yung pag-shoutout, di ba? Mapakinggan ng ating listener dyan sa Kurokuro. Yan, Tiwi Albay. Meron po dyan eh. Meron pong nakikinig po dyan. Nalimutan ko lang yung pangalan. So, sana po wag magtampo yung yung ating listener. At kahit saan pa po, yan, maraming salamat po sa inyo. Kung nais nyo pong mag-request sa atin pong himpilan, ay pwede nyo po yan isend sa atin pong smart number 0998-843-0573. At pwede nyo din po yan i-comment sa ating comment section yung kanina po nating live. Dito po sa ating segment, ikaw po ang music director ng hapon nyo. Kaya habang naghihintay po ako ng inyong mga requests, pakinggan nyo muna po ang mga awiting inihanda ko para sa inyo.
1: The request line.

Habang tayo po ay nagtatapos sa atin pong programa, naway dalhin po natin ang mahalagang aral na atin pong napakinggan ngayong araw mula po sa mga inspiration ng atin musika, sa mga ibinahaging simpleng usapan. Naaalala natin po na ang bawat araw ay may dahilan upang magpasalamat. Tulad nga po ng mensahe ng awiting Always on Time, ang Diyos ay nananatiling tapat sa bawat yugto ng ating buhay. Maaari pong hindi natin agad makita ang kanyang plano, ngunit sa tamang panahon, ipinapakita niya pong hindi niya tayo kailanman iniwan. Kaya't patuloy po tayong magtiwala, magmahal, at maging pagpapala sa iba. Tayo po yung manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, Lord, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. O God, salamat po sa pagkakataon na magsama-sama po kami, Lord God. Salamat po sa iyong pag-asa, sa inspirasyon ng musika at mga paalala pong patuloy pong nagpapaalala sa amin na kayo po'y kumikilos sa aming mga buhay. Tulungan mo po ang bawat isa na patuloy na magtiwala sa iyong tamang panahon, lalo na po, O Diyos, sa mga dumaraan, sa mga pagsubok at sa paghihintay. Continue to give us strength, wisdom, and peace in our hearts. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat listeners, ang kanila pong family, their health, mga trabaho po, mga hanap buhay, at mga pangarap, O Diyos. Naway maranasan ng bawat isang yung pagmamahal at katapatan sa bawat araw. Continue to guide us sa aming pag-uwi, sa mga pupuntahan, sa mga gawain at sa lahat ng amin pong plano sa araw na ito. At nawa ang bawat isa ay maging instrumento, patuloy na maging instrumento ng iyong pag-ibig, kabutihan at pag-asa sa aming kapwa. Ang lahat ng ito po ay aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.

At yan po, dito po nagtatapos ang atin pong programang Amplified Beats. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa atin po, hindi lamang po sa programang ito, kundi mula pa po 5 a.m. Maraming salamat. At huwag po kayong aalis, patuloy po kayong makinig sa atin pong himpilan FABC Bicol Care 104.3 The Way FM sa mga susunod pa po nitong programa ngayon pong araw na ito. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong pong ate DJ and snack buddy Kay Barciliano, at sa tech side po ang nakasama po natin ay si Don June Apinado. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Keep safe at lagi pong tandaan, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Susunod na po dito ang hashtag Friendzone. See ya!

0: tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. The program where friends meet. This is hashtag Friendzone, where vibes are high and friendships are forever. Sabay-sabay tayong magkwentuhan, magtawanan, ma-inspire at matuto sa iba't ibang kwento ng buhay. Stay connected, stay in the zone, here at hashtag Friendzone.

0: Hello, hello! Happy, happy Saturday! Welcome po sa programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy I.
1: At ako naman po ang inyong ka-hashtag Frenzy na Ara.
0: At ito po ang hashtag Friendzone! Hello ka-Frenzy na Ara. Kamusta
1: yes,
0: ka ba?
1: Hello! Ako ay masaya. Nagbabalik. Masayang nagbabalik. Ano, pati yung energy ko bumalik na.
0: Oo nga eh.
1: Babawi tayo ngayon.
0: Pansin ko nga.
1: Yes, how about you, Ate Ai?
0: Ako naman ay okay na okay, no? Tsaka talagang nagpapasalamat kami dahil na nakarating tayo dito, 'di ba?
1: Pero kumusta yung biyahe niyo sa nagbabagong panahon?
0: So far, okay naman. Oo, kamusta kayo mga ka-frenzy natin na nakakain na, no, ng pananghalian? Yes. Hello, hello mga ka-frenzy. Kamusta po ang araw ng Sabado ninyo? Kayo po ba ay nasa bahay? Kung kayo ay nasa paaralan pa rin, no? Mm-hmm. 'Di ba? Dahil ang ilan natin mga ka-frenzy, oo, may mga Saturday classes. At kung kayo naman ay nasa galaan, no? Nako, sana ay napapakinggan nyo ang hashtag friendzone ngayong hapon. Mm-hmm. 'Di ba? Dahil ako ba ay na-excite na ka-frenzy sa ating mga mapag-uusapan ngayong hapon. Oo.
1: Masyadong ano ngayon to, pinag-uusapan talaga.
0: Yes.
1: Maingay ang bawat tao, parang involved lahat dahil sa mga pangyayaring ito.
0: Yes, pero bago ang lahat, no, bago tayo dumako sa ating mga pag-uusapan, ay batiin naman natin ang lahat ng mga nag-celebrate ng kani-kanilang birthday. Yeah. Happy, happy birthday! Kung tapos na, no, belated happy birthday.
1: Yes.
0: At kung hindi pa, advanced happy birthday. Diba? Nilahat na natin.
1: Oo.
0: Gusto ko rin batiin ang belated happy birthday ang ating Ate Chen. Hello
1: yes.
0: po! Happy birthday. At syempre, may mga gusto ka pang batiin, ka-friends.
1: Yes. Dahil tayo ay babawi, binabati ko ang aking mga kasama sa GS morning shift and sa auto 1 and auto 2 morning shift. And special mention kay Ate Casey and Ate Annalyn. Hello, hello sa inyo.
0: Mm-mm. Ako naman gusto kong batiin ang ating mga ante.
1: Yeah.
0: Diba? Namimiss na natin ang ating mga ante.
1: Uh-huh.
0: Si Ante Kay.
1: Ayan. Special mention kay Ate Kay.
0: Oo, na nakita pa lang natin kanina, diba?
1: At salamat sa pagsalba sa amin sa araw na to.
0: Huwag mo naman i-booking. Diba? Ang kaganapan natin. At si Ante Grace, si Ate Gracious, and syempre di natin makakalimutan si Ate Carms. Kamusta na kaya siya, no?
1: Yes, pero hindi mo nabanggit si Ante Ruby.
0: Oo nga, no. Baka magtampo mamaya. Lagot siya sa akin. Ako pa talaga. Baliktad.
1: Wow.
0: Oo, hello po, Ante Ruby. Kamusta, kamusta ang ating mga ante? Magsipag-ingay naman kayo.
1: Yes.
0: Diba? Oo, namimiss na natin yan. At syempre, no, sa ating mga ka-frenzy na gusto pang mapakinggan ang ating hashtag friendzone. At kung kayo po, no, ay may mga pabati din, ay pwedeng-pwede nyo rin po yung mapakinggan at i-shout out, no, sa ating social media accounts or social media page sa ating FB, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube and Instagram, FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM, at syempre sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM. At kung ikaw ay member na, no, ng ating Carians Official GC sa ating Messenger, no, ay pwedeng-pwede mo rin pong send, no, ang inyong mga pabati.
1: Yes. At meron din tayong contact numbers para sa ating mga frenzy na mahilig makipag-text. Iyan lang ay inyong isend sa ating smart number sa 0998-843-0573.
0: Yes, at nako, hindi namin yung papalampasin, no? Babatiin na talaga natin kung sino yung mga gusto nyong batiin. I-shoutout natin yung mga gusto nyong i-shoutout. Babasahin natin yan, no? At samahan nyo lang kami ngayong hapon. Pero bago ang lahat, ka-frenzy na Ara, ano bang awitin ang ating ipapabaon sa ating mga ka-frenzy?
1: Para sa ating mga ka-frenzy, ang aming pabaon ay ang awitin ni Papa Roach na Hope for the Hopeless. Pero sa ating mga ka-frenzy na nakatutok sa Facebook Live and YouTube Live, hindi nyo po mapapakinggan ang awiting ito, pero makakapanood kayo ng ibang mga paalala mula sa ating himpilan. At ito ang inyong Vibe Zone.
2: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse. Your rhythm. Your zone. It's Vibe Zone.

0: Once again, that was Hope for the Hopeless by Papa Roach. Para saan ang hope na inaasam mo ka, Frenzy? Alam kong hindi madali ang kumapit sa hope lalo't wala namang nangyayari o mukhang wala naman talagang pag-asang maging maganda pa ang ending ng lahat. Pero sana, huwag kang mapapagod kumapit sa pag-asang meron ka. Sana hindi ka magsawang maniwalang may pag-asa pa. May pag-asa pa. Even when you don't see it, even when you can't feel it, there is hope in the road that seems like a dead end. Again, this is your Vibe Zone, Hope for the Hopeless by Papa Roach.
1: Ang ganda nung ano, nung mga binitawang mong salita.
0: Uh-huh.
1: Di ba? May pag-asa pa.
0: Yes.
1: Whether you like it or not. Di ba? Yung mga ganun na may pag-asa pa.
0: Oo.
1: Sa kabila ng mga kaganapan, no? Mga nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: May pag-asa.
0: Yung kahit na parang ang dilim-dilim na lang palagi.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Di ba?
0: Or sa panahon natin ngayon, ang init-init na lang palagi. Mm-hmm. May pag-asa pa. Oh,
1: may araw
0: yan.
1: Pa.
0: Di ba?
1: May araw pa. May ulan pa.
0: Yes. Di ba?
1: Na darating. Di ba? Parang ano yun? Iba yun. Di ba? Oo. Pero ano ba yung hugot natin, no, sa ating pag-uusapan ngayon? Mm-hmm. Dahil ang ating pag-uusapan po, no, ngayong araw ng Sabado ay Youths in the Spotlight, Hope Beyond the Headlines. Ano ba yung hugot natin dito, ka-frenzy na ara?
0: Yan. Ito yung mga, di ba nababalitaan natin na medyo nagkakaroon ng kaguluhan sa ating kapaligiran. And hindi lang siya kaguluhan sa Senado, kaguluhan sa kung saan-saan. Especially na ngayon is meron na rin kaganapan na nangyayari sa ating mga kabataan.
1: Oh,
0: di ba? Ultimong mga kabataan na sila-sila mismo yung nagsasakitan, di ba? So parang ang ano na, parang nakikita ko sa mga social media, parang ang mga sinasabi ng mga tao na parang asa na daw yung pag-asa ng bayan, di ba?
1: Kasi napapatanong na sila, no?
0: Oo, di ba? Ever since kasi ang naririnig natin ang kabataan ng pag-asa ng bayan, pero bakit nagkakaganito na raw ang ating mga kabataan ngayon?
1: Oo. Doon na nagkakaroon ng mga questions, no? Dahil nga sa mga hindi din naman talaga natin inaasahan,
0: yes,
1: na mga pangyayari. Kaya hindi natin masisi, no, yung ilan na nasa na nga ba?
0: Yes.
1: Meron pa nga ba?
0: Oo.
1: Diba? Parang ito na yung point na naghahanap na sila ng nasan yung hope? Nasan yung sinasabing pag-asa? Diba? Kaya ngayong pag-uusapan natin, doon pa lang sa pamagat, no? Mapapansin natin na Youth in the Spotlight.
0: Yes.
1: 'Di ba? Dahil nga sa mga kaganapan ngayon, yung mga kabataan din mismo, sabi nga ni ka-frenzy, no, sila yung mga involved, 'di ba? Ito yung mga nababasa natin online, halos sa news feed natin, halos mga kabataan yung nakikita natin na involved sa isang issues, 'di ba? So, ngayon pag-usapan natin 'to, 'di ba? Napakaganda kasi niyang pag-usapan din para ma-enlighten din hindi lang din yung mga ka-frenzy natin, kundi syempre tayong lahat,
0: yes,
1: no? Dahil hindi naman lang din sila yung involved
0: or
1: affected.
0: Yes.
1: Dahil lahat tayo, sabihin man natin na hindi tayo directly, no? Pero syempre, tayo ay nasa Pilipinas.
0: Yes.
1: 'Di ba? Iisa lang yung bansa natin. So we are affected.
0: Yes. And sabi nga nung science teacher ko dati, na everything that moves under and over the sun,
1: grabe yun,
0: under the sun, everything that revolves and moves under the sun, affected lahat yan.
1: Yes.
0: So kung ikaw, nakikita mo sarili mo na naggumagalaw ka sa ilalim ng araw, affected ka sa mga pangyayari sa ating kapaligiran.
1: Yes, totoo,
0: diba?
1: Yun. Buti na hindi mo yun nakalimutan.
0: Oo. Lagi ko yung naaalala kasi parang nagagamit ko na siya sa mga panahon na to.
1: Pero totoo, 'di ba? Na hindi man tayo nandun mismo sa situation na 'yon,
0: mm-hmm,
1: hindi man tayo nandun mismo sa lugar na 'yon, pero affected tayo,
0: yes,
1: especially tayong mga youth, no?
0: Mm-hmm.
1: Affected talaga tayo. Kaya ngayong hapon, no, ay isang magandang usapan.
0: Yes.
1: Masayang usapan din, syempre. Dahil pag-asa ang ating pag-uusapan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Oo.
0: Makikita natin
1: hope.
0: Kung meron ba talagang hope beyond the headlines.
1: Oo. Kaya naman, no, ka-frenzy, naara isang espesyal. Wow, espesyal.
0: Perfect.

0: La twist.
1: Nakailang weeks pa lang ba kayo?
0: 4.
2: Oh, palaban sila. 4 weeks pa lang pero marami ng plot twist sa buhay.
1: Grabe na yung pinagdaan na pagre-review, pag-aaral, no?
2: Kinakaya pa ba, Ate Mika? Or anong palayaw mo pala muna? Bago kita tawagin sa kung ano-anong pangalan, di ba? Anong palayaw mo? Ano gusto mong itawag namin sa'yo for today's video?
0: Mika na lang.
2: Mika.
1: Yes. Ang bait-bait ni Mika. Manahiya yung boses sa amin ni Ka-Frenzy.
2: Kaya na.
1: Oo. Pero thank you, no, Ka-Frenzy, Mix, no, sa pagpunta, no, pag-accept ng invitation namin dito sa hashtag friendzone. Baka may mga gusto kang batiin ng mga classmates mo. Ikaw ba, may gusto ka bang batiin?
0: Meron. Siguro si Mama Rowena Morauda. Kamusta ka po sa bahay? Thank you sa pagpayag sa akin na pumunta dito. And yung mga classmates ko din po.
1: Oo. Batiin mo sila yung sa school nyo.
0: Siguro, usin ko ba, ate?
1: Lahat ng ano, classmates?
0: Oo.
1: Shout out mo yung mga teachers mo, classmates mo.
0: Shoutout po sa classmates ko dyan sa Cotuma National High School, grade 12, ABM students. General na lang para wala tayong bias.
2: Yeah. Wow! Para hindi mo sila makalimutan isa-isa. Baka may magtampo rin eh.
1: Oo. Diba? Baka biglang sa Monday, no? Tanungin si Mix.
2: Abangan ka sa gate.
1: Oo. Baka sabihin nila, uy, hindi mo kang binati. Yan, general na lang daw po. Para lahat na bati. Oo. Pero ngayong hapon, Mix, no? Pag-uusapan natin yung mga... Yun, nagte-trending din talaga to, no, ngayon. Mga usapin din talaga to ngayon, mga issues na kinakaharap ng ating bansa. Pero ngayon ay pagtutuunan natin ng pansin. Syempre, yung familiar ka ba sa nag-trending na balita tungkol sa mga estudyante, mga youth?
0: Opo.
1: Oo, 'di ba? Ano ba yung naging reaction mo?
0: Ano, nagulat ako. Sabi ko, parang ano na siya, makaka-alarma talaga siya para sa generation na to.
1: Ano ba yung pinakamalaking hamon muna na kinakaharap ng ating mga kabataan ngayon?
0: Siguro po yung ano, yung pagiging takot nila, like takot na ipag-iwanan sa trend, like takot sila ma-left behind, and siguro yung takot nila na ano, kumbaga sa circular friends, 'di ba, may mga trend, may mga ano sila parang makakasabay sa trend. So, takot sila parang ma-left behind, left out. And siguro po yung higit sa lahat, yung takot sila magpakatotoo sa sarili nila.
2: Ikaw ba, Ate Mika, ano sa, para sa'yo, ano yung pagsabay sa trend?
0: Yung parang halimbawa, like sa mga uso sa mga TikTok videos, gano'n, yung mga, sa mga wordings nila, sa magsalita, gano'n.
1: Oo.
2: Okay lang, ganun ka rin ba sa kanila na nakikisabay ka rin sa trend or masaya ka na kahit okay na ako, kahit hindi ako nakakasabay ng trend?
0: Dati, oo, ganun din ako. Pero ngayon, na-realize ko na, kailangan ako magpakatotoo sa sarili ko.
1: Pero bilang isang youth, no, ikaw ay isang estudyante din, paano ka ba naaapektuhan? Ikaw ba ay affected ng mga issue, no, na kinakaharap syempre ng ating bansa?
0: Yes po, ano, super affected ako kasi parang sabi ko, generation to, tayo yung pag-asa ng bayan since kabataan din ako, I'm a youth. Parang naapektuhan din ako nun kasi parang if dati yung pangarap ko napaka self-centered, ngayon isa na lang yung pangarap ko din is yung maging peaceful at maging pag-asa talaga kami ng bayan.
1: Yes, oo, no. Pero naman, ano naman yung ano, yung masasabi mo doon sa mga tao na parang napapatanong, no, nasaan na ba yung pag-asa ng bayan? O minsan nagdududa na sila, meron pa ba? Ano ba yung opinion mo doon?
0: Siguro yung masasabi ko na lang po, ano, siguro gabayan niyo na lang po kami talaga. Kasi alam ko naman na siyempre kabataan, need pa rin namin ng love, ng understanding ng mga taong nagmamahal talaga sa amin. From adults, gano'n.
2: Yes. Tama yun naman, di ba? Kasi hindi, ang mga kabataan, first time din naman nilang mamuhay sa mundo. Kailangan pa rin talaga namin, siyempre kabataan pa talaga tayo, kailangan pa rin natin ng guidance from the adults, di ba? So, imbis na i-judge natin ang mga kabataan ngayon, why not guide them, di ba? You're right, Ate Mika.
1: Yes. Oo, pero sa ating mga ka-friends,

0: Gen Z naman, no, na nakikinig ngayon at nanunood sa ating hashtag friends, no, bago natin makalimutan ang ating zone in question, pwedeng-pwede nyo po yan sagutan, no, at makipagkwentuhan po kayo sa amin ngayong hapon. As a youth, what gives you hope in the middle of today's challenges? At mamaya po, babasahin natin yan dito, live na live, yes, sa hashtag friendzone. Mm-hmm. Oo. Pero balik tayo dun sa ating pinag-uusapan, no? Bilang kabataan, as a youth, ikaw ba ay involved din sa mga organization, sa mga, or any leadership, no, mix sa school nyo? Mahalaga ba yon sa isang youth na, syempre, involved ka sa mga ganun? Ikaw ba, personally?
1: Opo, kasi since, di ba, parang may ginagampanan din ako sa school namin, siguro, kailangan naming mag-strive pa, mag-work hard para, ano, para kumaga maging gabay din kami sa mga kakabatang mga youth.
0: Mm-mm. Pero ikaw ba, sa kabila ng, ano, ng mga, syempre, no, yun ngang nangyayari sa ating bansa, masasabi mo ba na mahalaga pa rin na as a youth, dapat involved pa rin tayo sa yun, mga any organizations na nag-a-advocate talaga, no? Hindi lang ng mga anything, kundi syempre, bilang kabataan, may mga pinaglalaban ka rin talaga, no? Pero mahalaga pa rin ba yun ngayon? Sa panahon natin, syempre, maraming issues, di ba?
1: Opo, mahalaga pa rin yun kasi nga, syempre, kapag ano tayo, marami tayong natutulungan sa organization, mas madali din talagang ma-reach yung mga kabataan of
0: them. Oo.
2: Mm-hmm. So, ano, ikaw naman muna sasagot sa ating zone in question, 'di ba? Ano sa tingin mo? Ano para sa iyo, ano yung hope na meron ka pa ngayong marami ng mga pagsubok dito sa mundo natin, sa mga nangyayari sa buhay natin? Ano yung hope na kinakapitan mo?
1: Yung hope po kinakapitan ko is yung mga, yun nga, yung mga nakababatang youth, yung mga susunod pa sa amin. Mm-hmm. Kaya, sana, ano din, parang mag-guide natin sila. Kami, mm-hmm, di ba kami youth, so sila din, yung mga susunod. Sana maging, ano din kami, role model kami para sa kanila.
0: Oo. Wow.
2: In what way ka kaya magiging role model sa iyong mga nakababatang mga youth?
1: Siguro sa ano na lang din, sa way of acting, sa behavior natin, ipakita natin yung kung ano yung mga hindi dapat gawin at yung magagawin talaga dapat bilang isang ano kabataan sa Philippines.
0: Mm-mm. Pero yun nga, no, yung mga issues kasi ngayon ay involved din, hindi lang din yung mga kabataan, kundi yung mga adults natin.
2: Yes.
0: Diba? Sa tingin mo, ano yung papel na gagampanan ng mga adults natin tulad ng mga yung mga magulang natin, yung mga teachers natin, no, yung mga mentors natin, mga leaders natin, no, ano yung role nila sa paghubog at paggabay sa mga kabataan ngayon? Meron bang role na dapat gampanan sila?
1: Yes po, meron talaga, since sila po yung magiging source ng love, support, and strength naming mga kabataan.
0: Mm-hmm.
1: And syempre, kahit naman po minsan nagkakahiyaan pa sa bahay, kapag hindi pa nag-share ng mga problems, kailangan pa rin naman talaga namin ng support from the adult, sa mga parents, ate, ganon.
0: Mm-hmm. Kasi ngayon, di ba, kung mapapansin nyo, ka-frenzy na aran, no, na hindi lang kabataan yung biniblame, kundi even our adults ay parang hindi naman ganun, ano, parang affected din sila, parang nandun din sila sa issue na sinasabi na kapabayaan daw, di ba, ng mga adults natin, kaya ganito yung nagiging situation ng mga youths natin. Kayo ba, ano ba yung naging reaction nyo doon?
2: Well, hindi naman talaga de-deny na meron talagang involvement ang mga adults natin sa mga behavior ng mga kabataan natin ngayon. Kasi syempre, di ba, simula pa lang nung hinubog sila sa loob ng kanilang mga tahanan, sila na yung role model, sila yung unang-unang role model natin mga kabataan. Yung kanilang mga adult parents, yung kanilang mga guardians, di ba? So, sa mga behavior ng mga kabataan, sa kanila din yun nagmumula. Kung ano yung pinapakita nila sa mga anak nila, or sa mga kapatid nila, mga pamangkin nila, yun din yung gagayahin nila. Kasi 'di ba, parang hindi naman, I mean, I believe naman na ang mga bawat tao sa bawat isa sa atin, is a natural being na meron tayong, kahit hindi tayo turuan, meron tayong innate na character na magagawa na natin kahit hindi, wala pang nagtuturo sa atin. Pero, syempre, kasama pa rin sa paghubog natin ng ating mga characteristics, yung mga ipinapakita sa atin ng mga adult, di ba? So, talagang involved ang mga adult sa bawat kinikilos ng ating mga kabataan. Pero, syempre, hindi pa rin natin masisisi yung mga adult in ng 100% na sila lang talaga yung may kasalanan. Kasi, syempre, di ba, meron ng sariling pag-iisip ang ating mga kabataan.
0: Yes. Diba? At saka, affected din ang ating mga kabataan ng environment kung saan sila nabibilang, di ba? Minsan, sa environment din kasi, na baka hindi okay yung environment, kaya ganon, di ba? So, very important pa rin talaga. Doon pa rin papasok, no, ka-frenzy, yung role ng mga adults.
2: Yes.
0: The way nila i-guide, i-mentor, or alagaan ang mga kabataan. And, I believe, no, ako personally, yung mga kaganapan ngayon is a wake-up call din.
2: Yes.
0: Na mas maging maingat tayo, mas, alam mo yun, mas maging concerned tayo, magkaroon tayo ng burden to love pa yung mga kabataan natin.
2: Mm-hmm.
0: Diba? And of course, hindi naman din talaga natin na pwedeng isisi lahat talaga sa ating mga adults. Kasi
2: yes,
0: may part, sabi nga nila, no, may nabasa ako na yung mga parents natin, yung mga adults natin, may part pa din naman sa kanila na they are learning pa din naman talaga, 'di ba? Pero yun nga, no, yung kaganapan kasi ngayon, sobrang, alam mo yun, sobrang nakaka durog din talaga, no, kapag mababasa mo siya, makikita mo siya, 'di ba? Ikaw ba, ka-frenzy na ara? Ano ba yung naging reaction mo doon sa mga issues ngayon, no?
2: Yes, actually talagang nagulat talaga ako na hindi ko maiwasan na ma-compare yung generation natin. Parang yung mga kabataan, yung mga adult natin yung nagsasabi nito dati sa atin, pero ngayon ako na.
0: Ikaw na.
2: Diba?
0: Oo.
2: So, ayun nga, hindi ko maiwasan din na ma-compare yung generation natin sa generation nila ngayon. Na sumasang-ayon ako dun sa ibang mga post na nakikita ko na noong mga panahon natin, pinapayagan pa yung namamalo ng bata, yung may punishment sa school, ganyan, di ba? Kapag may hindi ka nagawa na tama. Pero, ayun nga, although iba na yung way ng discipline natin ngayon dito sa mga bagong generation compared sa generation ng later generation, parang nakakalungkot lang na ganun nag-turn out ngayon yung kabataan natin na although hindi pa naman to talaga, hindi to yung dead end nila, there's still hope. Hanggat na nabubuhay pa tayo ng mga adult, hanggat nabubuhay pa itong mga kabataan natin, syempre may pag-asa pa na ma-reform, di ba? Magkaroon pa ng magandang landasin ang mga kabataan ito. And of course, hindi naman natin sila bibigyan ng period na ganun na lang sila, di ba? Kasi may ang pagkakamali, pwede pa naman maitama, di ba?
0: Yes.
2: So, our role as someone na merong wider understanding, sabi nga, di ba? Ang role talaga natin is tayo yung maging guide talaga na kailangan hindi natin sila yung nagkakamali ang mga kabataan. Syempre nagkakamali pa din naman tayo even though we're at a certain age na iisipin responsible na dapat tayo sa mga actions natin, pero we still make mistakes, right?
0: Oo.
2: So kahit dahil nagkakamali pa rin tayo, syempre hindi din na wala tayong karapatan na mag-judge ng mga pagkakamali nila. Instead ng i-judge natin sila, mas pagtuunan pa nating maigi kung paano natin sila i-guide ng tama.
0: Oo, no? Ang ganda nun, di ba? Na lahat tayo ay may mga inaaral pa din, inaayos, no? Pero mahalaga pa rin na yung awareness din talaga natin, no? Na maging aware tayo sa kalagayan, sa situation, no? At bilang isang kabataan, no, ka-frenzy, Micaela, mahalaga din yung involvement natin na hindi naman sinasabi na, alam mo yun, dapat maranasan mo din yung gano'n na situation. Pero, alam mo yun, affected ka in a way na na-affected ka talaga. Hindi ka naman gano'n na direct ka doon sa situation. Pero syempre, sabi nga kanina natin, iisa lang yung mundong kinakagalawan natin. Mm-hmm. 'Di ba? So natural affected tayo. So ikaw ba, ka-Frenzy, mix, no? Ano ba yung gusto mong sabihin sa mga adults natin na nakikinig ngayon, no? Paano ba sila magiging source of encouragement, ng guidance nila sa ating mga kabataan?
1: So, ano po, message ko po sa kanila, siguro, pag ano po, halimbawa, syempre, ako kabataan, experience ko din po, kapag ano, hayaan po natin yung kami mga kabataan na ano, maging kabataan din, maging youth, and siguro, more on, ano, nagsisik po kami ng support and love from sa inyo po, and minsan po talaga, matigas po talaga ulo namin, mga kabataan. Aminado na ako doon. Mm-hmm. Pero, syempre, kailangan pa rin na po namin kayo. Kailangan po namin kayo and para mag-guide po kami ng maayos.
2: Mm-hmm. Wow.
0: Oo.
2: And before tayo ay makalimot, meron tayong isang Frenzy na nag-reply sa ating zoning question. Sabi niya, sa mundong ginagalawan natin ngayon, masyadong nakakapanlumo ang mga nangyayari. Ang mga batang nagiging marahas, korupsyong hindi marisolba at mga daily necessity na mahirap bilhin dahil lahat ay nagmamahalan. The only thing giving me hope is my family. As the eldest in a broken family, I have to persevere and work hard, even if it's really hard to survive in the world we live today. So, di ba, malaking role talaga ang pamilya sa buhay natin in this hopeless situation, seemingly hopeless situation ng ating buhay. Kaya, bilang mga adult, di ba, kailangan natin talagang maging hope. Kung tayo ay humuhugot ng hope, tayo din dapat yung maging sandalan, maging hugutan ng hope para sa ating mga kabataan.
0: Yes. At saka, ano ba yung, ano, yung nakikita nyo sa generation ngayon? Ano ba yung gusto nyong makita sa generation ngayon in the coming years, no? In the future? Ikaw ba, ka-Frenzy Mix?
1: Ano po yung future?
0: Mm-mm. Ano ba yung gusto mong makita dito sa generation ngayon? Kasi ngayon, di ba, halos negative yung nababasa natin about this generation. So, ano ba yung parang nilook forward mo? May vision ka ba sa generation ngayon na in the coming years, ganito na si generation ngayon, 'di ba? Mga youth ngayon. Ikaw ba, ano ba yung naiisip mo?
1: Naiisip ko po na ano, parang nagtutulungan yung mga kabataan na mag-angat sa bawat isa. Syempre, wala na yung mga nangyayari ngayon. More on na lang tayo sa ano, pagtutulong sa isa't isa, and syempre, pagtutulungan, babayanihan ba?
0: Mm-hmm. Oo. Uy, maganda 'yun na vision, no, na yes. In the coming years, in the future, yung generation ngayon na halos makita ng ilan na sobrang dark, mm-hmm. 'di ba? In the coming years, ito ay magiging punong-puno ng ano, ng liwanag.
2: Yes.
0: 'Di ba? So there is always hope. Ibig sabihin lang nito, yung mga na-experience natin ngayon, maybe, no? It's, alam mo 'yun, nasa ano siya, nakaangkla siya sa plano, mm-hmm. no? And in the coming years, iba yung magiging pwedeng expectation natin, yes. Nakakaharapin natin, yung outcome ba, di ba?
2: Mm.
0: So, yun, hindi naman ibig sabihin na nag-fail si generation ngayon,
2: yes.
0: Di ba? Kasi
2: hindi
0: yun
2: pa.
0: Yung...
2: Hindi pa natatapos ang era nila.
0: Oo, yun kasi yung halos nababasa ko din eh, na sobra silang, alam mo yun, na-discourage
2: mm-hmm.
0: sa generation ngayon. Kasi nga, ganun nga yung mga nangyayari, 'di ba? So wag naman nating ano,
2: yes.
0: lahatin. Pero of course, it's a wake up call talaga, no, na maging mas maingat din talaga.
2: Yes, kumbaga meron lang challenges per generations.
0: Yes,
2: sa generation ng mga nakaraan, meron ding challenges. So in this generation, ganito rin yung challenge. So bilang kabataan, 'di ba, kung tayo ay nag-hope na magkaroon ng magandang future, dapat sa atin din nagsisimula yung pagbabago, di ba?
0: Yes.
2: So kung gusto natin magkaroon ng magandang future, dapat meron tayong ginagawa sa ating present. Hindi lang tayo yung makikireact lang, makikibash lang, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kundi tayo din meron tayong action. Hindi lang tayo puro emotion, kundi meron tayong call to action. Para naman meron tayong ambag sa pagbabago ng mundo, 'di ba?
0: Oo, 'di ba? Oo, totoo 'yun. Na alam mo 'yun, as a youth, no, ha, parati nating sinasabi na may role tayo din na kailangan gampanan.
2: Mm-mm.
0: Ikaw ka Frenzy Mika, ano ba yung masasabi mo, mensahe mo sa ating mga ka-Frenzy ngayon, sa mga kabataan ngayon na nakikinig?
1: Para po sa mga kabataan, sa mga youth na cute, wow! ang mensahe ko po sa inyo ay, bilang kabataan, need natin maging teachable. Meron dapat tayong teachable mind and teachable heart. Yes, and yun lang kasi pag ano tayo, pag masunurin tayo, syempre, wala naman, di ba, mangyaring masama kung susunod, di ba, tayo. Mm-hmm. And magiging mabait tayo sa ating kapwa.
0: Oh,
2: yes. I love yung sinabi ni Mika na we should have a teachable heart.
0: Mm-mm.
2: Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng teachable heart, kahit anong payo, kahit anong guidance sa atin ng mga nakatatanda sa atin, kung hindi tayo marunong magpaturo, wala ding mangyayari.
0: Oh,
2: bale, wala din yung magagandang advices nila.
0: Oh,
2: So, kailangan maging teachable yung puso natin, na marunong tayong makinig, sumala ng mga dapat salain.
0: Yes, para lang yan na sinabi dito sa kabilang tenga, tapos lalabas
2: yan
0: sa kabila, no? Diba? So, talagang ano eh, baliwala din kung ganun yung magiging behavior din, no, natin.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Basahin ko lang tong comment ni Ante Ruby. Sabi niya, hello mga ka-Frenzy! Ako po as a youth. Oh, wow. Sabi niya pa, ha ha ha, eme. Ang hope ko even as an adult is yung kindness pa din na meron ang isang tao. And dahil I believe na may kindness pa din, I am praying for people na magpapatuloy na maging mabuting gabay ng mga kabataan papunta sa love-centered and God-honored direction. Someone who will confidently correct and not tolerate the bad. Yun lang, hehe, pag-greet po pala ng happy birthday kay Lodi Cakes Majo. We miss her so much. Oh, happy happy birthday Ate Maj.
2: Ayan, hello Ate Majo.
0: Birthday niya pala, di ba?
2: Hindi na kita nakikita.
0: We miss you Ate.
2: Yes.
0: Ayan, oo. Oh, oh.
2: Ayan, may nagpapa-shoutout din sa ating comment section. Hello, shoutout kay Earl Jan, ang aking katrabaho. Hi guys. Andami mo naman.
0: Oo. Hello. Thank you for watching sa hashtag friendzone. Eto, may nakita pa ako ditong nag-comment sa ating zone in question. Eto, sabi ni Ariana Nicole Manjares from Barangay Taladong, Kamalig-Albay. Sabi niya, for me, true faith requires humility. It means trusting God's authority even when we do not fully understand His plans. He reminds us that faith is not about winning arguments or protecting our image. It is about having an honest and open heart before God. Sabi naman ni Kuya Mark Zamora. Hi Kuya Mark. Sabi niya, for me in this generation, what gives me hope is that everyone still merong change. Just like Jesus sees endless chances to us, so as this generation. We are once a sinner, but we are forgiven, not once, but many times. So let's not be discouraged by the future of this generation. Because everything needs to happen. Because it has a purpose.
2: Mm-hmm.
0: I still believe that God is still in control. Diba? So, napakaganda nung sinabi niya dito na let's not be discouraged by the future of this generation.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
2: And,
0: so, huwag tayong ma-discourage kung ano man yung mga nangyayari ngayon sa generation ngayon.
2: Mm-hmm. Sabi nga niya, ano nga pangalan niya? Basta si Kuya. Sabi niya, diba, ano daw, everything happens. May purpose kung bakit nangyayari yung mga bagay na to. So, kung ano man yung nangyayari sa ating generation, part yan. I mean, although nakakalungkot talaga siya, na hindi natin siya dapat i-normalize, no?
0: Oo.
2: Hindi natin siya dapat i-tolerate. Pero, yun na, nangyayari na siya. So, kumbaga, pagkuhanan na lang natin siya ng magandang lesson. And, tayo na rin yung kumilos para magkaroon tayo ng maganda pang marami pang mangyayari sa atin, di ba? Hindi pa to nagtatapos. Wala pa tayo sa exciting part.
0: Yes, ako naman ano, iniisip ko na sobra nang bigat yung mga nararanasan ngayon ng kabataan. And nakakalungkot no, kung paulit-ulit na ganun yung mababasa natin online, sa mga news, ba? Diba? So ako, hoping, no, na hindi na maulit.
2: Mm-hmm.
0: Kasi, yun nga, sobrang bigat. And, sana hindi na siya maulit kasi hindi naman talaga siya magandang basa-basahin no, online.
2: Yes.
0: Hindi rin siya magandang panoorin, di ba? Mm-hmm. Sobrang nakakadurog talaga siya ng damdamin. Mm-hmm. Kaya, yun, hoping na hindi na siya paulit-ulit na mangyari.
2: Yes.
0: Na mag-end na.
2: Mm-hmm.
0: Yung dapat mag-end, di ba? Alam mo yun, na nangyari ngayon, wag nang maulit pa o masundan pa.
2: Yes. Diba? At hindi lang syempre sa mga kabataan, di ba? Kundi sa lahat ng aspect ng buhay natin. Kasi kung ano yung nangyayari talaga, di ba nga, kung ano talaga yung nangyayari sa mundo, affected talaga tayo. Kung ano yung nangyayari sa mga adult world,
0: mm-mm,
2: mararanasan din ng mga young ones. And magagawa din nila, possible na magawa din nila in the future.
0: Oo.
2: So let's stop it.
0: Yes. At saka may mga susunod pa sa atin na generation,
2: mm-hmm,
0: di ba? So kailangan natin na ngayon pa lang inaayos na natin kasi 'di ba may susunod pa sa atin, maging
2: yes,
0: concern tayo,
2: mm-hmm,
0: doon sa mga susunod pa kasi affected din yung mga susunod.
2: Yes, wag na diba? Tayo mag-YOLO kasi oo, yung buhay natin matatapos ngayon pero meron pang mabubuhay sa susunod.
0: Yes, ka-frenzy me kasi may gusto ka pa bang pahabol no na sabihin sa ating mga ka-frenzy.
1: Yun lang naman po, siguro more hope na lang since tayo, alam naman natin lahat, kahit ako, naghahangad din ako ng hope, pero syempre tayo yung hope pa rin naman.
2: Mm-hmm.
1: Maging hope din tayo sa iba.
0: Yes. Maraming salamat ka-frenzy Micaela Sabat from Cotmon National High School. Thank you, Mix, at sana ay makasama ka pa namin dito sa hashtag friendzone.
2: Yes.
0: Thank you! At sa puntong ito tayo po ay dadako na no sa ating Devozone.

Araw-araw, napapalibutan tayo ng mga balita, problema, tungkol sa mga krisis, sa mga karahasan, at iba't ibang hamon na kinakaharap ng ating mundo, maging ng ating mga kabataan. Madaling isipin na puno ng problema ang mundo at wala ng pag-asa. Pero hindi lang ang headlines ang nagsasabi kung sino ang ating henerasyon. Marami ring kabataang patuloy na nangangarap, nagsusumikap, at pinipiling gawin ang tama. Bilang kabataan, maaaring hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari. Ngunit, may magagawa tayo sa paraan ng ating pagtugon. Ang tunay na pag-asa hindi lamang nakabatay sa ating mga pinagdadaanan, sitwasyon, nararanasan sa buhay, kundi sa ating Panginoon. At habang tayo ay nagpapatuloy, tayo din ay patuloy na magtiwala. Maaaring tayo ay maging isang liwanag at pag-asa sa ating pamilya, sa paaralan, at maging sa ating komunidad na kinabibilangan. Bilang isang kabataan, huwag mong hayaang ikay hamakin ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, pag-ibig, at kadalisayan. Sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let us pray. Lord, we thank you for this afternoon. Sa muli, Panginoon, ay ginamit mo ang programang ito to enlighten us, to encourage us, to correct us, to remind us na truly, there is always hope. Marami mang pinagdaanan at pinagdadaanan ang generation ngayon. Pero kami ay patuloy na aasa na balang araw, lahat ng ito ay aming malalampasan. Balang araw, ang generation na ito ay hindi na lang trending dahil sa mga negative na nangyayari, kundi magkakaroon ng positive impact sa aming mga classmates, sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, maging sa community na aming kinabibilangan. We pray, Lord, for this generation. We pray for the youth na patuloy mong i-guide. Ikaw ang maging light nila sa bawat gagawin nila sa kanilang buhay. We pray also, Panginoon, for our adults na sila ay patuloy mong gamitin instrumento, maging vessel ng iyong love na i-guide ang ating mga kabataan. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. And this is our prayer. In Jesus' name, Amen.

0: Yun nga po ay ang Love Breakthrough ni Toby Mac. Wow, nandito na naman tayo sa oras ng ating pamamaalam. Pansamantalang pamamaalam.
1: Grabe yung pamamaalam.
0: Yes.
1: Oh, my dean. Yes. At syempre, no, bago tayo magtapos, gusto nating pasalamatan ang ating ka-frenzy na nagsagot sa ating zone-in question, nakipagkwentuhan sa atin ngayong hapon. At syempre, sa ating ka-frenzy na si Micaela M. Saba.
0: Yes. And we would like also, we would also like... Ayan, gusto rin namin pasalamatan, yun na lang nga ha. Gusto rin namin pasalamatan ng ating napakapoging tatay, si Don Alfonso Apinado sa ating technical side.
1: Dinatawanan ka ni Tek. Hindi mo daw kasi masabi. Diba? Oo, maraming salamat sa lahat ng sumama sa amin ngayong hapon. Sa muli, ito po ang Barkadahang nagpapaalala that friendship is the heart's greatest gift. Ako po ang inyong ka-frenzy ay...
0: At ako po ang inyong ka-frenzy na Ara. Magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado.
1: Yes! At ito po ang hashtag Friendzone! Susunod na ang Let's Connect! Happy Saturday, mga ka-frenzy!
0: Paalam!

0: Have you been inspired and felt you belong here at Hashtag Friendzone? Let us know by reaching us through our contact information, 0998-843-0573, or message us on our FB page at Care 104.3 The Way FM. Looking forward to another time with you next Saturday here at Hashtag Friendzone. Simula.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
4: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
5: Bakit? Apo, ano meron?
3: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
4: Ah, ganun ba?
3: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
5: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
3: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
4: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
3: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
5: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige. Simulan mo na ngayon.
3: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hey, isa na namang magandang hapon sa ating lahat mga kakonek.
1: Yes.
0: At kayo ay nakatutok at nakikinig at nanunod sa FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At kami sa ngayong hapon, kami ang inyong mga kasama. Mm-mm-mm-mm. Sa ngalan ni Auntie Robs, ako si Grace Mata.
1: At sa ngalan po ng atin pong co-host, yan, si Ate Grace Mata, ako muna po ang magiging co-host ngayon for this episode, Kay Barciliano. So, parang machi-machi na naman.
0: Yes, nawala na naman yung intuto. Machi-machi na naman. Ganyan man nag-uuron kang bado.
1: Oo nga eh, no?
0: Okay, so ayan. Yes, kung kayo ay young adult, mm-mm, millennials, or kung kahit anong generation ka pa man, welcome na welcome kayo dito sa amin. Kaya tara,
1: let's connect.
0: So let's connect sa mga usapin naman na mm-hmm, talaga namang napapanahon para sa ating mga young adults, mga tentahin, mga sumasakit na yung liko, mga tuhod, at ano pang mga sumasakit
1: from head hanggang,
0: yes, from head, shoulder, knees and toes. Yes, at sa mga gusto makipagkulitan sa atin sa hapong ito, Auntie Kay, sarap, pwedeng.
1: So, bukod sa ating Facebook page na FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM, nandyan po ang ating comment section. Pwede po kayo dyan mag-comment at bumati sa inyo pong mga kaibigan, sa mga kaano po natin, katribo, mga trentahin, ha? Yan, pwede po kayo dyan. Or sa ating pong contact number na 0998-843-0573. And we have official GC po dito sa ating pong himbilan. Kung nais niyo pong mag-join, mag-PM lang po kayo or mag-text sa atin po at para makadagdag po kayo sa ating Carians official GC. Mm-hmm. Kamusta pala parang mapapasabi akong Auntie Robby.
0: Tapos pag andito naman si Auntie Rob, masasabi naman ako Auntie Kay.
1: Nalilito na. Pero kamusta ka po, Ate Grace? Mm-hmm.
0: Yes, ako naman ay okay naman.
1: Mm-hmm.
0: Naka-adjust na sa mga bagay-bagay.
1: Yes.
0: Nakatulog ng mahimbing, though kahit kulang, pero maganda na yung tulog ko, mm-hmm, compare sa mga nakaraang linggo.
1: Wow, yeah. Sana all.
0: Yes. Pero ano mo, di ba, nung last Saturday, nakatulog ako ng 8 hours before, mm-hmm, Saturday program. Kasi nga, yun nga, nag-holiday. Holiday nung last Friday doon sa kabilang bangsa.
1: Oh, nga.
0: So ayun, oo. Pero back to ano naman tayo ngayon? 2 hours tulog.
1: Yes. Oh. Minamaster mo yan, ate, ah.
0: Yes. Ano lang naman, 2 hours tulog before the program.
1: Oh, hindi naman okay. Hindi na yung ano talaga, yung whole day.
0: Oo. Yung maano na tayo diyan, tatagos na tayo diyan sa panel.
1: Hirap yan.
0: Yes, oo. And ikaw, kumusta ka naman, Auntie Kay?
1: Thankful na lang ako, though kahapon kasi walang pasok dun sa school namin. Pero hindi naman thankful dahil sa yung hangin ba? Yung parang inaano tayo, talbo baga.
0: Kumusta man ako, kuya, nakalito.
1: So yan, since mahangin, sinuspend yung klase. So walang pasok doon sa amin. Pero napansin ko sa iba, hindi naman. So nagkaroon ako ng time na hindi naman makatulog ng mahaba kasi hindi naman natulog. Pero at least na nagkaroon ng pahinga yung katawan. Yun yung cravings ng katawan,
0: yes,
1: ko kasi.
0: Mga cravings talaga natin yun.
1: parang tagapagmana ng earth.
0: Yung dati, no, gustong-gustong umalis ng bahay, ngayon gustong-gustong uwing-uwi na.
1: Oo, uwing-uwi na. Nasaan na yung pahinga? Nasaan na matulog? So, yan. Okay naman, kahit papano.
0: Mm-hmm. At yan, related dyan ang ating mga kakonect for sure.
1: Yes.
0: So, kayo po, kamusta naman po kayo? Mm-hmm. And salamat sa pag-sama sa amin sa hapong ito. Kami po ay uwian na. Joke lang.
1: Kayo na po.
0: Okay, so yes, sa mga gusto makipagkulitan sa atin, yun, mag-message lang kayo dun sa mga contact numbers na naipa, sa mga contact information na nasabi ni Auntie Kay kanina. At dahil dyan, tuloy na natin ito sa ating next segment, ang Anong Say Mo?
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: Para po sa anong say mo, kakonek ano ang mga bagay na nagpapatatag sa'yo para sabihing I will never quit kahit gusto mo nang sumuko sa trabaho. Once again, para po sa ating anong say mo, kakonek ano ang mga bagay na nagpapatatag sa'yo para sabihing I will never quit kahit gusto mo nang sumuko sa trabaho. Wow, napaka-personal naman ng tanong na to, Ante.
1: Napaka-relatable.
0: Yes. So, sa mga nais pong sumagot sa ating anong say mo, pwede niyo po yan direktang isend sa ating comment section sa ating pong Facebook page na FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, or sa mga kakayans natin na nakikinig via online streaming and of course sa ating mga PM radios, pwede pa din po kayong mag-send ng inyong mga kasagutan sa ating smart number 0998-843-0573. At yan po ay babasahin namin po maya-maya lamang.
1: Mm-hmm. Yes, at sa syempre dahil baba lang ng iyong katanungan. Yes. So, maghintay pa tayo ng sagot ng ating mga kakonek. Mm-hmm. Pero, syempre, hindi mawawala dyan ang mga commenters ni Auntie Rob sa kanyang post. At ito ay tumataginting na, no? 20 plus comments.
0: Kami naman talaga yan ang Auntie Robs namin. Yes. Nabigla ko ah. O nga, no?
1: Oo, at magugulat ka at matatawa ka sa unang nag-comment.
0: Ako na ba magbabasa, ikaw?
1: Eh, syempre, ikaw.
0: Syempre, ang pinakauna sa ating comment section dito sa post po ni Ate Ruby, ang sagot niya po doon sa anong say mo, yan ni Uncle Alvis Ray Aison, na kung nasaan ka man, ingat sila sa'yo. So, sabi niya dito, kayo, ye. Parang nakakagam siya masasayin. Ikaw ba to? So, marami naman ditong nakaano.
1: Sino ba tong kayo?
0: Oo nga, uncle. Be specific uncle, diba? Kasi ang dami naman. Ikaw ha, parang nagpapasimple na to sa mga mga comment section.
1: Sino ba yung pinapaaring ganito ni Angkor?
0: Wala tayong dyan, ebidensya, kaya we will see that. So yan, thank you so much Uncle Alvis Ray Aison sa iyong pamalakasang simple pero nakaka-curious na kasagot. The next, again.
1: Siyempre daw yung ating mga kakonek, ang sabi si Angkor.
0: Yes.
1: Ako bang magbabasa na ito sa ang...
0: Kasi na, nung mga nakaraang episode ng Let's Connect, yan, nakikinig din ako pag may time, no? Kasi may ginagawa ako sa time na yan, which is conflict. So, napapansin ko, pag binabasa mo, Ate Grace, yung comment ni Ate Tutsi, may mga ano yun eh, with emotion.
1: Hindi ko pa nga ito na ba perfect. Malalagot ako nito kapag ka nagkita kami.
0: Pero ikaw na magbasa.
1: Anyway, sabi ni Tutsi, mga bagay daw na nagpapakatatag sa akin para dili mag-quit sa work.
0: Dami
1: ay
0: nito,
1: meron siyang walong nilapag na mga
0: sige,
1: nasa listahan niya. Una daw, grabe talaga, relatable talaga ito. Una sa kanyang mga bagay-bagay. Sabi niya, una, di ako mayaman. Oho. Second, may anak akong need buhayin. Mm-hmm. Third, maarte ako sa
0: ano sa sabon natin?
1: Maarte ako sa sabon. Ano ipapambili ko? Di ba? Yung wala yung sabon mo dito sa store. Naubusan ng stock. Talagang nilipat ka dun sa
0: hanap ka talaga kung saan yung available.
1: Oo. So, fourth is, paano ako makakabili ng damit? Fifth, paano na lang ako makakapag-matcha niya. Sixth, wala akong pang-load. Paano na lang ang road to content creation ko niyan?
0: Madami to eh. Like, everyday may mga posts sa ating.
1: Wala. Pang-load or pang Wi-Fi. Wi-Fi. And seventh, magugutom tayo pag sumuko sa work. Nakakatiwi talaga ining work.
0: Work.
1: Okay. And yung pang last sa kanyang listahan, saan ako kukuha pambayad sa monthly bills?
0: Si Anna Bills and Judith. Yes,
1: Judith. Sino pa ba? May mga iba-ibang...
0: Oh, iba-iba yan. No.
1: Ang tawag yan.
0: Nakakatakot yan.
1: And sabi niya, basta ako po ay nasa team Aliping Salapi, so I will never ever quit.
0: Oh.
1: Relate tayo dyan.
0: Yes,
1: nasa pasok sa aming listahan ang yung nasa listahan. Hindi ka dyan nag-iisa, Tutsige. And thank you sa paglagpag ng iyong walong pangmalakasang bagay-bagay.
0: Yes.
1: Para wag tayong sumuko sa buhay.
0: And sunod, si Ma'am Anna Ruth Liao ba to?
1: Yes.
0: Yeah. So sabi naman niya, hindi ako sumusuko dahil alam kong na nandyan para ako gabayan at may pamilyang umaasa sa akin. May luho na dapat tustusan at sasakyan na dapat bayaran. Yan, may haha kasing emoji itong comment ni Ma'am Anna. Or Ma'am Anna. So thank you so much po. Ano pa kaya?
1: Yes, ang sino naman to? Okay, so may side comments dito si Anterob sa unang tatlong
0: yes,
1: comments
0: yes.
1: Sa atin. Thank you sa inyo. And sabi naman ni Ana Ara Quincinas, una, pangalawa, katapusan. Pero may kasunod sa statement for now. Hindi ko mag-gets. Quincinas, katapusan for now.
0: Tapos, pero may kasunod daw yun na dapat na statement. For now.
1: Oh, di ba?
0: Nalang din ako. Sige, mamaya, babalikan namin to na Ara at aalamin namin yung dito, yung humor behind.
1: pag sinaara talaga yung nag-humor, talaga,
0: kakaiba talaga
1: ako makasabay. Parang gusto ko siyang naara pag kita nakita.
0: See you soon. Yan, thank you so much.
1: Parang pag sinaara yung nag-humor, parang feeling ko ang nakapaka-out of ko.
0: Out of
1: outcast mo siya. Okay, ano talaga to?
0: Sige. Ito may baliktad eh. How to yan, I don't know kung si Ma'am or si Sir tong Redness. Hindi ko mabasa. Baliktad kasi yung pero hello po. Yan, sabi niya, may crush ako sa office. Yan yung inspiration niya. Yan, may hinahangaan siya sa workplace niya. Kaya, hindi siya susuko. Wow. Sana all may inspiration sa opisina.
1: Tinatry kong basahin yung kanyang pangalan na pabaliktad. Hindi ko talaga, talaga ito mabasa. Anyway, hello po sa'yo.
0: Yes.
1: Kung ikaw man ay babae, Redness. Feeling ko to, ay lalaki kasi nag-comment si Auntie Rob.
0: Yes,
1: sabi niya,
0: thank you po, kuya.
1: Classic answer daw, kuya. di ba? May crush daw siya sa office.
0: Lakas maka high school days.
1: Ikaw ba may crush ka sa iyo? Sa office niyo?
0: Wala.
1: Ay, wala. Ay, sa labas.
0: Sa labas, wala din. Ito, paano naman ito? Pa-showbiz naman ito. Sa labas kasi ng school, lahat naman dun, Macau. Yung, may, baka may ungoy dun.
1: Ay, niliteral mo pala na sa labas ng school.
0: Oo, masyado ka na.
1: Sige na nga.
0: Yeah, sige. Pahupain mo na yan na nasa isipan mo. Dito na tayo sa next comment.
1: Okay, sino pa ba yung nag-comment ng sa atin? Si...
0: Bernal.
1: Yes, Bernal Lori. Sabi niya, simplihon man sana madam ang sagot dyan. Ano pa man? So, financing ito. Oo. May nakapag-loan siya sa isang financing company. Talagang kanyan.
0: Puspusan.
1: Babangon ka talaga. Masabi ko, hindi pa ako pwede mag-resign.
0: Kailangan tapos to.
1: 12 months pa. 11 months.
0: Every month may
1: Oh,
0: okay, sige po. Thank you po.

0: feel ko nang sumusuko na ako. Kaka-start ko lang.
1: parang mali naman yung nabasa mong ano ngayon, episode.
0: Parang masamang ano to.
1: Mag-ano ka na muna. Mag-ano nga yun, replay. Ay, mag-replay. Oh, mag-replay kasi yung episode.
0: Sabi ni Messi, babalikan niya tong ano post ni Auntie Robs kapag ka, ano feel, nafe-feel na niyang sumusuko na siya kasi kaka-start pa lang daw niya. So worried.
1: Baka maano eh. Malanganin to si Messi. Yan. Be inspired muna, Messi. Yan. Hanapin muna mo yung mga nakaka-inspire na bagay sa buhay mo. So balikan mo na lang to after years.
0: Oo, sana umabot ng years.
1: Yes. Mm-mm. So, anyway, and thank you sa pag-comment, Messi, dito sa ating anong say mo. Then, sunod, yan, kay Sir Arnold Aton, hindi ko maano yung ano, Rio Dike. Ito naman yung sagot niya, mga bagay na nagpapakatatag sa akin para di ako mag-quit. Una, hanggat hindi tumitigil si Blanca kapatay sinti. Kailangan ko magpakatatag dahil kung si Blanca nga consistent, dapat ako din. So alas sa tatlo niyang sagot, yung isang company, yun yung dahilan bakit siya hindi nagkikwit.
0: Bakit so, kaya ito? Na. Bakit kaya siya ang naiisip niya?
1: Siguro, kasi may mga nakikita din ako sa ano ante Facebook na biglang tumaas yung bill. Nung baga, hindi naman yung usual nilang binabayaran. Kaya, siguro ito yung comment ni sir. So, magpakatatag ka lang po, sir.
0: Oo. Sa amin din, tumaas din. Sa inyo ba?
1: Oo, tumaas din.
0: Akala ko kung hindi i-report namin yun.
1: Times two na.
0: Oo, di ba nagagisip ko yun, June?
1: So,
0: kasi unfair.
1: Yes, unfair naman. Nag-grunt dito. Sorry na po, sorry, nadala lang.
0: Okay, sabi naman ni Sir J.M. Caliada, secret, bakit ko sasabihin? E di malalaman nyo. Alam na namin yun kung sino. Nga, chinita yun.
1: Chinita yun. Grabe naman.
0: The work.
1: So, hello po, Sir J.M. Then, yan, meron din kasagutan si Sir Christian Alda, sabi niya savings and due date. So, ito talaga yung nagpapaano sa atin eh. Nagpapataas ng ating blood pressure. Then yan, meron pa si Sir Sonny Arevalo. Sabi niya na maputulan yung kuryente garo na Christmas light. Nawara ng pambayad sa tubig na ang minaluwas clay. Lalo naman kung wara ng pambayad sa wifi. Paano na makakonek? Oh.
0: At dahil yan, tagalugin mo yan.
1: Oh my God. So, yun yung sagot ni Sir Sunny.
0: Mm-hmm. Yes, yung nagpapakatatag daw siya. Ano ba yung ano natin? Yung tanong natin?
1: Ano yung mga dahilan?
0: Ang dahilan.
1: Bakit kumbaga hindi ka mag-quit?
0: Mm-hmm. Ang sabi niya is, na maputulan ng kuryenteng
1: parang Christmas light
0: na wala ng pambayad sa tubig na ang lumalabas ng clay.
1: Bro,
0: sana'y okay ka lang po, Sir Sunny, sana'y hindi. Nalabas na yung sama ng loob na
1: Sir Sunny. Oo nga eh.
0: Okay. And lalo na daw kung wala ng pambayad ng wifi.
1: Yes.
0: So, hindi na siya makakakonect sa atin.
1: Mm-mm.
0: O, diba?
1: Kaya grabe talaga.
0: Mm-mm. Thank you sa iyo, Sir Sunny Arevalo, sa patuloy na pakikipag-connect sa amin, pakikipag-ulitan. Isa talaga to sa avid commenters ng Let's Connect.
1: Okay.
0: Yeah, sabi naman ni Mikmik, sahod, pag-ibig sa bansa at kapwa.
1: Mm-mm.
0: At higit sa lahat, ito kasi pinapagawaan ng Diyos sa buhay ko, kaya dapat panindigan. Kahit madalas ayaw na talaga, all the glory to God. Masustain naman kapag galing talaga sa Kanya ang work na meron tayo. Yes, legit na legit yan. And yun, thank you mga ka-connect sa inyong mga kasagutan. And sa live, wala pa naman, no?
1: Wala pa po.
0: Go.

0: Dahil dyan, quick ano sa atin, quick kasagutan para sa ating dalawa naman, sa'yo, Auntie Kay, ano ba ang nagpapatatag sa iyo para sabihin mo, I will never quit?
1: Oh, grabe. Siguro ano na lang, dalawa yan, family and responsibility. Yan yung pinaka, syempre, nandun na din yung faith mo kay Lord. Pero kapag, di ba, yun naman yung pinaka nag-i-ignite sa'yo kung bakit ka nagpapatuloy. Yung family mo and responsibility. Kasi hindi na tayo mga bata. So, syempre, iiyak ka at mapapagod, pero tuloy-tuloy pa din. How about you, Ate?
0: Yes, reality speaking talaga yung ano. Yun yung, kumbaga, as a tao, yun yung talaga yung nagpa, yun yung nagpapa, ano sa atin, nagpapa, ka, nagpapakatatag.
1: Yes.
0: Sabi, may side comments dito si Auntie Robs. Sabi niya, kala ko pulis yung damit natin, pulis tayo nakablo.
1: Huhulihin ka namin.
0: Sabi niya, pulis daw kasi si Mikmi, kaya pag-ibig sa bansa.
1: Oo, napansin kaya, ko nga yung makabayan yung ano niya.
0: Kaya naman. Okay, ako naman, I second the motion na sasagot mo. Yan din naman sa akin.
1: Wala nang ito.
0: Wala
1: iba.
0: Oo. At dahil dyan, ayan, susunod na ang Let's Connect. Pero bago yan, Let's Connect, di ba?
1: Connect Talk.
0: Connect Talk. At bago yan, makakarinig muna tayo ng isang magandang awitin ang pamagat ay Shoulders by King and Country. Diyan lamang po kayo makakonek at kami ay magbabalik.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.

0: At kayo po ay patuloy na nakikinig at nakatutok dito lamang sa FBC Bicol, KR104.3 DWAY-FM. At tayo ay dadako na sa ating huling segment na Connect Talk. Yes. At ang topic natin sa hapong ito ay pinamagat ng Before Burnout and Quitting, 5 Questions Worth Sitting With. Yes. So ito yung napili namin ang topic sa hapong ito or sa this episode, kasi karamihan naman sa mga adults or yung adults ay nagtatrabaho. Yes. At syempre sa totoo lang, halos lahat siguro dumaan na tayo sa puntong or napasabi na rin, di ba? Napasabi na tayong ayoko na. Tama na. Gusto ko nang mag-resign.
1: Oo. Minsan may din pa yan.
0: Maggagawa na ako ng resignation. Ano pa ba? Yung mga ano natin, mga impulsive. Alas, di ko na bukas. Ganun. Tapos sinabutan mong gina-rining ano. Isang taon. Okay. So, yan ay dahil maaring dahil sa pagod, yes, stress, workload, boss, katrabaho, or kung ano pa mang ano, sitwasyon natin sa trabaho. Mm-hmm. Pero, hindi naman namin sasabihin sa inyo or sinasuggest mga kakonect na huwag kayong mag-resign. May mga sitwasyon talagang tama ang pag-alis. Mm-hmm. And ang gusto lang natin dito, di ba, pag-usapan ay bago tayo gumawa ng desisyon na pwedeng maka-apekto sa career, pamilya, at kinabukasan, baka kailangan muna nating umupo, huminga ng kaunti or pwede rin marami.
1: At matagal.
0: Yes, mag-reflect. So, may isang magandang quote si Albert Einstein. Ang sabi niya, "If I had an hour to solve a problem, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution." So ang ibig sabihin na mas mahalagang maunawaan muna natin ang tunay na problema bago tayo agad maghanap ng solusyon. Oo nga naman, no? Kasi minsan nauuna yung ano eh.
1: Oh, decision agad.
0: Nauna muna yung decision pero hindi pa naman alam. Hindi mo pa man dinigdip yung ano. Ano pa talaga ang problema mo?
1: Oo, basta nag-decision na, gano'n na yun.
0: Oo. Yes. So, madalas gano'n tayo. Kaya kapag napapagod tayo sa trabaho, ang una natin iniisip ay mag-resign na lang. Yes. So, yun. Baka hindi pa natin lubos na naiintindihan kung ano talaga ang ugat ng nararamdaman natin. Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ang 5 tanong na makakatulong sa atin na makapag-isip-isip ng mas malinaw bago tayo mag-desisyon. Yes. So, itong 5 questions na to ay galing sa Facebook post ni Sir Jonathan Yabut. Yes. Siya po ay isang motivational and business speaker. Na ang title ng sa photo caption ng post niya ay "The 5 things to ask yourself before you quit your job." Yes. At ngayon, yan ang ating pag-uusapan. At una sa kanyang listahan ay natabunan. Okay, sabi dito, una daw na itatanong natin sa ating sarili bago tayo mag-quit o mag-decide na mag-resign sa trabaho ay, do you have enough savings to buffer potential unemployment?
1: Nice.
0: Grabe naman ito, no?
1: Grabe, no? Parang ito yung pinakaunang aray ko.
0: parang tanong mo sa sarili mo tapos yung sagot. Kung ano, baka ano, wala kang back up. And ang palagi nating isipin, may mga follow-up questions kasi yan eh, na pwedeng paano na lang kung nag-resign ako ngayon tapos hindi pa naman ako, 'di ba, nakahanap ng trabaho agad-agad. So kailangan bago tayo mag-decide na mag-resign, kailangan meron muna tayong, at 'di ba, parang na-discuss na namin dito sa Let's Connect, yung at least meron kang 3 3 to 6 months emergency yes. funds para 'di ba in case na mawalan ka ng trabaho
1: masusustain pa din yung ano
0: mm-hmm, or hindi ka agad maka-apply meron kang ano meron kang backup so may mga additional questions ka pa na pwede mong itanong sa sarili mo mm-hmm. Pwede kang magtanong ng ano kung mawalan kaya ako ng trabaho bukas hanggang ilang buwan kaya ako ilang buwan kaya ako kaya kong matustusan yung gastos ko, yung bills, yun nga, diba? So, kung ikaw pa ay nagtutulong sa family. So, maraming dapat na i-consider. And yun, kailangan natin na merong emergency fund at itong magbibigay sa atin ng kalayaang magdesisyon na hindi dahil sa takot.
1: Yes. No?
0: And yun yung unang ano natin, tatandaan natin, unang papasok sa isipan natin kapag tayo ay nawawala na ng gana Mm-mm. or may nakapag-trigger sa atin na gusto ko nang mag-resign. Ask yourself muna, kakonek, do you have enough savings to buffer potential unemployment? Yes. Yun.
1: Mm-mm. Paano lang ako at, kasi di ba, pag yung emotion talaga natin yung nangunguna, so... Most of the time, yung decision na, yung final decision natin, palya talaga siya. And this one gives us a reality na yung savings natin ay hindi lang nagbibigay ng financial security in terms of magre-resign ka. Kundi it gives you freedom na makapagpili, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung wala ka naman na buffer, so bakit ka magre-resign, di ba? So parang... naiipit ka din sa pag-choose kasi alam mo naman na wala pang magba-buffer or mag-ano sa iyo eh. So,
0: yes.
1: Maganda.
0: And add ko lang, Mm-mm. yung savings nga, hindi dapat siya yung ginagawa nating buffer kasi savings yun.
1: Oo.
0: So, iba yung savings sa emergency funds.
1: Yes.
0: Yung minsan kasi nakakadagdag din siya ng parang decision na mag-resign ako. May savings pa naman ako.
1: Mm-mm.
0: Diba? Dapat hindi pala yun. Yun yung natutunan ko sa mga nakalipas na program natin na dapat meron tayong ano, aside from the from savings, dapat meron tayong buffer funds.
1: Yes, and, yes.
0: Or yung tinatawag nating
1: emergency fund. So, para clear naman siya. So, yan. Para sa pangalawa, ang mga katanungan no, na dapat mong isipin bago ka mag-resign is what's your next plan or job after this? Yan. Mm-hmm. So, minsan kasi pag, di ba, yung pinakamalakas nating reason para mag-resign ay pagod na tayo. Pero may tanong na madalas nating nakakalimutan din na sagutin mga kakonek. So, pagkatapos nating umalis sa ating current work, sana po tayo pupunta. So, merong big difference po doon between sa pagtakas and sa pag-move forward. And sabi nga, some people resign because they want relief. So, sabi nga ni Ate Grace kanina, maraming reason naman bakit tayo nagre-resign. Pero ang tanong, saan ka pupunta talaga kapag umalis ka doon? So, para ba yan sa relief? Or tatakas ka lang? So, di ba? Saan ka na?
0: Yes, baka tatakas ka lang dun sa emosyon na meron ka ngayon.
1: Yes. Mm-hmm.
0: So, ang mahalagang, yun pala yung mga mahalagang katanungan. And meron pa dito, di ba, mga additional ano katanungan. Backup questions Mm-mm. na pwede mong itanong kapag
1: yes.
0: Natanong mo sa sarili mo, anong plano ko?
1: Mm-hmm.
0: Kapag, what's your next plan or job after this?
1: Yes.
0: So, mga pwede mo pa daw itanong sa sarili mo, what kind of work do I want? What skills do I need? What Mm-mm. industry fits me? What do I hope will be different in my next job? If you can't answer those questions daw, baka you may find you may find the same situation again doon sa
1: parang doon hindi natapos linipatan.
0: Oo, parang naka-experience ka naman ng same situation
1: yun naman gagawin nalipat ako
0: and it's not ano sign of maturity
1: yes.
0: pa ganun no parang sige mo na sa nang ano, dahil nagde-decision ka nga dahil sa ano mo,
1: emotions.
0: Yun pala yun. Be, mag-ano na tayo. Mga ka-connect, tayo ay mag-decision based sa ating.
1: Mag-matured na tayo.
0: Ano, mga pangangailangan.
1: Yes.
0: Oo, mga professional ano goals. And hindi dahil sa emotions. Mm-hmm. Yan, ang ganda naman nito. And next sa ating listahan ay, have you exhausted all means to resolve your issue? Napaka-ano. Interesting questions, yes. Diba? Baka, yun. You can ask yourself daw, ano ba talaga ang dahilan kung bakit gusto mong mag-resign? Bakit gusto kong mag-resign?
1: Ano ba talaga?
0: Ano ba talaga yung ano, yung pinaka-root cause? And then, sabi dito, bago natin daw isipin kung paano maayos ang problema, mahalagang malinaw muna sa atin kung ano talaga ang ano, kung ano talaga yung problema.
1: Yes.
0: Kasi nga 'di ba nabanggit natin kanina, baka dahil sa emotion mo lang, baka may hindi lang, may baka pwede pang ayusin.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan muna nating exhaust, meaning gawin mo muna yung ano ba, yung tanungin mo muna yung dapat na tanungin sa sarili mo, i-consider mo muna yung dapat na i-consider. Kung may problema ka, nagkaroon ka ng conflict sa work, nakapag-usap na ba kayo?
1: Yes.
0: Kung sino yung nagkaroon ka ng conflict. So, kailangan muna, wag tayong mag-resign na. Wala man tayong ginagawa. Wala man naman tayong ginagawang actions. So, ano muna natin? Diba? Sa mga, yan yung mga human or mga, ano ba yan? Tawag na dito. Yung mga kaparaanan natin. And
1: yes.
0: Wag natin kakalimutan. Itanong natin, diba, kay Lord, ito ba yung, ito bang feeling ko ba ay ang nasa tama pa? Ito ba ay, gusto mo na ba akong alisin dito sa work na to? Kasi siya, naniniwala na naman tayo na sa kanya, diba? Siya ang naglagay sa atin, sa ating
1: yes.
0: workplace. Siya din yung mag-aalis sa atin. Mm-hmm. Natanong mo na ba siya kay Lord? Baka decision mo yan at hindi niya decision. So,
1: yes.
0: mahalagang i-maximize natin lahat muna ng, ano, ng
1: ways.
0: Means mm-hmm. or ways to resolve the issue bago tayo mag-decide na mag-resign.
1: Mm-hmm.
0: So, ito ba, meron dito pang mga sample questions. Have I talked to my manager? Have I asked for clarification? Have I communicated what I'm struggling with? Have I sought advice for someone I trust? Diba? May mga ganda tayo, diba?
1: Mm-hmm.
0: And thank you dun sa mga taong binibigay ni Lord para, diba, para makapagtanong tayo, makapag-rant tayo kapag ang bigat-bigat na. And sila yung ginagamit ng Lord para, di ba, ma-encourage ka din, magbigyan ka ng encouragement, maalan yung thoughts mong medyo napapalayo na sa kanya.
1: Yes.
0: So, ayan, thank you sa mga taong yun. Mm-hmm. Alam nyo na po yun kung mm-hmm. sino kayo sa side ko.
1: Shout out sa kanila.
0: Oo. So, additional pa dito, sabi, kapag malinaw na sa atin ang concern na iparating na natin ito, minsan inaasahan nating alam na ng manager o ng mga katrabaho natin
1: parang
0: ang nararamdaman.
1: Na nag-expect na tayong alam ng lahat, magigets na tayo ganun.
0: Yes, so yun, take ang kumbaga sa ano na to, sa points na to, bago ka umalis, ka-connect, siguraduhin mong nagawa mo na ang mga hakbang na kaya mong gawin.
1: Huwag kang tatakas, harapin mo ang iyong problema.
0: Parang kanta yun.
1: Hindi ko alam yun.
0: o baka nagka-rhyme lang.
1: Yan.
0: Parang doon lang sa harapin mo ang iyong problema. Parang narinig ko na talaga yan.
1: Hanapin ko mamaya. So, ayan. Sa atin pong, meron pa ba atin, no?
0: Meron. Pang-fourth?
1: Pang-fourth, no? Yan. Sa pang-apat, is quitting really the right solution? So, diba? Kung bukas naman, isipin mo, kakonek, kung bukas mapalitan ka ng boss mo, yan. Magre-resign ka pa rin ba? So, parang iniiba nito yung sitwasyon, yung parang hindi ikaw yung nagnanais na mag-resign, kundi kung nasa sitwasyon ka na mapaalis ka, yan, sa tingin mo ba sure na yung ano mo, yung decision mo na yun. O baka, yun nga, babalik na naman tayo doon sa pinaka, anong, baka na-trigger ka lang ng emotion mo. So, yan yung nasa ika-apat. Is quitting really the right solution? So, kung mataas ba yan? Another question naman, kung tumaas ang sweldo mo, aalis ka pa rin ba? Gawin, no?
0: Ang dami talagang ano, ang nagbabago yung decision kapag
1: may mga okay, ano,
0: umalis mo na, ano, may rate increase ka. Nakalimutan ka yung mga
1: yung mga hinaing.
0: Yung mga hinaing, yung mga muto-muto, mga MMGG.
1: Kasi naman ate, yan. Minsan kasi, di ba, pag nakikita lang natin yung isa, dalawang dahilan na kumbaga hindi tayo satisfied, parang kung di ba, kung nagbe-base ka lang sa emotion mo, kung dalawa lang o tatlo o isa yung ano mo reason, parang damay na yung lahat sa trabaho mo. Pero kung decision mo talaga yun, firm na lilipat ka, kahit siguro, di ba, bigyan ka ng madaming option, kung talagang decided ka na, wisely mo na yun na napag-isipan, kumbaga yung from 1 to 3 na question, okay ka na, so quit talaga yung pinaka-ano mo, kasi in a greener pasture ka, so wala na akong problema. Pero, yun nga, yung ano natin dito, pinag-uusapan. Paano kung sa emotion natin tayo nagbe-base? So, it's really quitting the yun yung right solution mo sa lahat ng bagay.
0: Nakapag-isip-isip ako dun sa ano, no? Dun sa yung tanong mo kanina na kung bukas mapalitan ka ng ano, ng boss mo, magre-resign ka pa rin. Parang okay, parang ano, i-paraphrase natin. Paano kung natanggal ka? Paano kung bigla kang natanggal sa trabaho? Diba, yung thinking mo na dahil sa sama ng loob mo ay ano ka, parang gusto mo na mag-resign, gusto ko na mag-quit, ayoko na to. Mm-mm. Kaya ko pa namang mag-survive or maghanap na ako ng ibang ano. So, biglang ikaw yung natanggal. Biglang ikaw yung ano.
1: Ano, answered prayer.
0: Answered prayer o baka hindi ka talaga ready, di ba? Alam kaya yung ano, yung
1: parang iba yung iisipin mo atin, no?
0: Uy, wait lang, hindi pa naman ako nakapag-draft na.
1: Pumutang-utang-asan ako. Wala sa sinasabihin.
0: Nadag-usap.
1: Ibang usawa.
0: Paano kayo, no? Parang hindi mo maisip yun. Parang bigla kang binuhusap. Wait lang.
1: Totoo na ba to? So, pero sa mga ganong, di ba, sitwasyon, dun mo makikita din talaga kung yung decision mo ay firm talaga yun or nadala ka lang ng emotion. So, dito sa mga tanong kasi ate sa atin, binabalik lang tayo dun sa core na ano natin thinking na sigurado ka na dyan.
0: Ano ba talagang gusto mong takasan?
1: Kaya... Baka kailangan mo lang pahinga, matulog ka na muna, ganito, gano'n yan, di ba?
0: Alam mo, may naalala ko, may nakapag-advise sa akin yan. Mm-hmm. Hindi naman sa pag-quit sa work, pero last time nung, ano, nung sabi kong, parang may dapat akong pag-desisyonan, may mga nakapagsabi sa akin, baka kailangan mo ng rest.
1: Yeah, oo, di ba?
0: Baka minsan kailangan mo lang kausap, mm-hmm. O tara doon sa sawang.
1: Sino kaya yun?
0: Na-reveal tuloy.
1: Na-reveal. Huwag ka naman ganun. Pero diba, minsan kailangan din talaga natin na i-priority yung ano natin. Health, mentally, physically. Kasi nadadamay din naman talaga kung paano tayo mag-isip. So, natural yun sa tao. So, baka kailangan lang din natin ng rest. Na may makakausap. Kasi minsan diba ate, kahit ako, madami ding times na parang one way lang yung inisip kong ito yung gagawin ko kasi pagod na tala ako eh. Pero pag may nakakausap ka, nagbabar down yung thoughts mong negative. Mm. Parang doon ka critically nag-iisip.
0: Yes, kasi nga sabi nga natin, yung mga friends natin or mga kung sino yung pinagkakatiwalaan natin sa kung ano man yung pinagdadaanan natin, yan ay ano din, way ni Lord. Para, di ba? Para ipaabot yung kanyang mensahe sa atin. Diba?
1: Yes.
0: So, yun, napakagandang ano, napakagandang reflection itong pang four.
1: Yes.
0: So, kapag, sabi dito, Kapag mali daw ang diagnosis, kahit tama ang solusyon, hindi pa rin mawawala ang problema.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Okay. And sa pang ano naman natin, last, sabi dito, are you quitting your job at the right time?
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Itong tanong na to ay talagang mapapag-isip ka. Nasa tamang panahon ba? Tamang panahon ba na ako'y aalis na? Ako'y magre-resign na? So, dun sa apat na naunang tanong, nasagot na ba lahat yun? Kung parehas pa rin yung ano mo, yung feelings mo, and na-pray mo na, lalo na, nahingi mo na ng wisdom kay Lord, yun.
1: Yes.
0: Baka nasa tamang timing ka na din to quit your job. And pero may mga mahalagang katanungan na pwede mong itanong pa, follow up questions sa sarili mo. Am I emotionally calm? Ayun, baka nag-pray ka nga ni, pero ano ba ka? Yung nasa peak ka ng emotion.
1: Yes.
0: Sinasabi mo pa rin yung ano. Talagang yung mga ano natin is mga relate,
1: yes,
0: ano, mm-mm, by experience. So ito ba yung mga pwede mong itanong daw kakonek sa mga pwedeng itanong natin sa ating sarili kapag tayo'y nag-iisip-isip mag-resign? Have I fulfilled my responsibilities? Am I financially prepared?
1: Mm-mm.
0: Is there an upcoming opportunity or commitment I should consider? So, ayan, ang ganda ng mga ano pa. Mga katanungan pa. May ano pa dito.
1: Pahabol.
0: May pahabol pa. Sabi dito, kung ang boss mo daw ang maunang magsabi na tapos na ang trabaho mo ngayong araw, ano daw ang una mong mararamdaman? Gagaan bang pakiramdam mo? Mag-aalala ka ba? Malulungkot ka? So yun, minsan ang mga sagot daw natin sa tanong na to ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan kung handa na ba talaga tayong umalis o dala lang talaga ng emotion natin sa kasalukuyang sitwasyons.
1: Mm-hmm.
0: So when emotions are high, our judgment can become clouded. Ayun, take note ko to.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat hindi ako magdesisyon kapag ako'y galit.
1: Mm-mm.
0: Hindi ako magdesisyon kapag ako'y malungkot.
1: Oh, or super saya.
0: Dapat emotionally calm pala.
1: Yes.
0: Okay, ang ganda naman ito. So sabi pa dito, giving yourself a little time doesn't always change this decision, but it often improves the way you make it.
1: Yes.
0: So ang tamang decision daw kapag ginawa sa tamang panahon, mas nagiging maayos ang resulta. And sa ano ba, diba, sa Ecclesiastes, sabi doon, Ecclesiastes tells us na there is a time for everything.
1: Yes.
0: And malalaman mo yan, kapatid, kakonek, kapag ka may ano ka, may constant communication ka kay Lord.
1: Yes.
0: Diba? Kahit ano man yung mga pinagdadaanan mo, kapag ka naka-align yan, kapag ka palagi mong sinasama, take away ko na din to, kapag ka palagi mong sinasama or hindi sinasama, si Lord talaga yung una mong tinatanungan sa lahat ng decisions mo sa buhay. Natatakot ka man, i-align ka niya. And yun nga, nasabi ko, na ulitin ko ulit, na may mga tao na ginagamit si Lord para kung may mga mali, may mga hindi man tama sa thoughts mo, iko-correct ka na,
1: yes,
0: sa pamamagitan ng mga tao na yun. So, don't be afraid then to seek advice dun sa mga people na pinagkakatiwalaan mo. Ayun, ikaw ba, Auntie Kay? May additional ka? May quick takeaway ka ba dyan?
1: Yan, dun sa pinag-usapan natin, ito yung pinaka takeaway ko. So, we should always find a way forward. So parang ano yan eh, parang talihagin na naman tayo. So find a way forward even the train's tires have burst. So parang yung trend, di ba? Like me na isang empleyado. So kung may mga conflicts akong may encounter, mag-iisip ako calmly. Ganun yung advice sa atin ng ating pag-uusap ngayon. Mag-iisip ako ng way para, di ba, maka-move forward ako. Hindi yung parang matakasan lang yung journey ko ngayon. So, para tuloy-tuloy pa din yung ano ko, yung goal, 'di ba? So, para ma-reach mo yung final destination mo. So, hindi sa pagtakas, kundi dapat as an adult, we need to be fully responsible sa kung ano yung magiging consequences din ng pinili natin. Kasi lahat naman ng pinipili natin may consequences. So, we should find more ways para ma-clear yung kung ano man yung mga conflicts natin ngayon na time na to. So, kasi di ba sabi dun sa ano natin, kahit tumakas ka, babalik at babalik, cycle lang siya. So, find a way forward. So, yun yung pinaka takeaway ko, Auntie Grace.
0: Yes, muntik mo naman masabing Auntie Rob.
1: Sorry. Ayan.
0: Thank you so much, Auntie Kay. At thank dahil dyan, minsan ka lang namin makakasama dito sa Let's Connect.
1: Yes.
0: I request ka na din namin na ipag-pray mo kami.
1: Sige po. Yan, let's pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa episode na to na tinulungan mo po kami, Lord God, na makapagmuni-muni sa mga limang katanungan na ito na as an adult, Lord God, as a worker, ay maging mature kami, Panginoon, sa pag-handle ng mga decisions sa buhay. Salamat, Lord God, sa privilege na makapagtrabaho kami, sa gift na ito, na mai-provide yung mga pangangailangan namin, Panginoon, sa araw-araw. And Lord God, kung sa mga panahon ito, sa mga tagapakinig na meron pong unresolved issue, may mga kabigatan, Lord God, na dinadala while they are working, Lord, we are praying, O God, na bigyan mo sila ng peaceful mind, peaceful heart, at Lord, bigyan mo din sila, Panginoon, ng circle na makapagtutulong sa kanila na makapagdesisyon, Lord God, ng maayos. And Lord, sa mga trabaho namin, may we do our best na, Lord, sabi mo sa iyong salita na mag-work kami, Lord God, na hindi kami, Panginoon, nagtatrabaho para sa ibang tao, kundi, Lord God, ito ay isa sa mga pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang trabaho namin ay maging maganda, Lord God, na blessing sa aming mga kamay. At Lord, may we be productive, Panginoon, at maging pagpapala din, Panginoon, sa mga katrabaho namin. Alam namin, O Diyos, na kailangan namin, Panginoon, na maging asin at ilaw, Lord God, sa aming mga workplace. And indeed, O God, saan mo man kami, Lord God, dinala, ikaw po ang tunay na may rason kung bakit kami nandoon. So Lord God, help us to do what you need us to do, Panginoon, sa place namin na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito na patuloy mo kami, Lord God, ginaguide. Lord, maraming salamat sa mga blessing na though undeserved namin, Panginoon, pero indeed, lagi mo kami, Panginoon, pinoprovide, Panginoon. Lord, I am praying din, Panginoon, sa mga kakonek namin na naghahanap ng trabaho. Dalayan ko, O Diyos, na itong episode na to ay hindi, Lord God, maging katisuran, kundi, Lord God, ma-open, Panginoon, ang kanilang mga isipan sa pagdating, Lord God, sa corporate or sa trabaho, O Diyos, na hindi ito, Lord God, isang fairy tale na kwento, kundi ito, Lord God, ang katotohanan ng buhay, na kahit sa trabaho, may mga blocks, but indeed, Lord God, dahil sa iyong gabay, Lord God, mapagtatagumpayan namin ang lahat ng bagay. Lord, this is our thanksgiving. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. Yan. Thank you, Auntie Kay. Salamat po. Magandang panalangin. And salamat mga connect sa pagsama sa amin sa hapong ito. May mga pahabol ko ang nag-comment dito sa ating live.
1: Shout out lang kay Messi.
0: Oo. Shout out kay Carmela. Sabi niya, hi ate kong mga magaganda. Hi, hindi namin... hindi namin tututulan niya.
1: Yes, thank you.
0: Sabi niya, hear me, nakikiverde. Ikain mo na lang kami.
1: Yes.
0: Shout out. Yes, kay Messi. Oo, nagtatanong siya bakit wala daw si Auntie Rob. So, hello sa inyo. And wala naman na nag-comment, no?
1: Yes, sila lang po. So, maraming salamat.
0: So, salamat mga kakonek. And magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Thank you din kay Kuya June sa ating technical side.
1: Yes.
0: And ako po, si ako po muli si Auntie Grace Mata.
1: At ako naman po si Ate Kay Barciliano.
0: Ayan. Susunod na po ang Campus Connect.
1: Bye-bye!
2: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Learning never stops. Kaya kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.
1: Mga ka-campus, welcome to Campus Connect. Parang na-miss ko itong ano na to. Hello Sir Jason, good afternoon. Welcome po rito sa ligtas na espasyo, masiglang talakayan at boses ng mag-aaral at gurong may puso. Isang mapagpala at punong-puno ng enerhiyang araw sa lahat ng ating mga ka-Campus Connect. Ako si Irene Ruga at ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines, at ito ang FEBC Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platforms, sa FB Care 104.3 The Way FM, sa YouTube Care 104.3 DWAY FM, and sa IG at Care 104.3. Or sa mga nasa Carians Official GC, ay pwede po kayong mag-chat. Yan. Sa mga gustong mag-text o tumawag, meron tayong contact number sa Smart 0998-843-0573. Ngayon, sa ating mga listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy ang saya at balita. Kaya tutok na sa Campus Buzz.
2: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
1: Para sa ating Campus Bus, mas ligtas at mas organisadong simula ng klase, matagumpay na isinagawa. Naging katuwang ng paaralan ang iba't ibang stakeholders mula sa mga magulang, barangay officials, at iba't ibang stakeholders. Yan at lokal na organisasyon sa isinagawang Brigada Eskwela upang masigurong malinis, maayos at ligtas ang kapaligiran para sa ating mga mag-aaral. Isang maayos na simula para sa isang matagumpay na taong panuruan. Ngayon naman, dumako tayo sa Talas Isip.
2: Kaisipang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Isip.
1: Hello mga ka-campus. Yan, dito na tayo sa Talas Isip. Pero bago yan, babatiin ko muna. Siyempre, nandyan ang grade level chairperson ng grade 10. Sir Janjan, pa-share naman sa mga grade 10 ang ating Facebook Live. Thank you so much sa panunood. At siyempre, ang mathematics teacher sa grade 9 at ang tawag kay Ma'am Nels ngayong kanyang designation? Coordinator ng Numeracy. Yan, sa Numeracy Program. Ma'am Nelda Lorin. Hello po, Ma'am Nels and Sir Janjan. Magandang hapon. At syempre, babatiin ko ang aming school principal, si Ma'am Anna V. Maravilla, ang aming school OIC Assistant Principal, si Sir Mike Angelo Delgado. At syempre, ang nagpasimula ng Campus Connect natin, si Ma'am Sally Masinas. Good afternoon po sa inyong lahat. Yan, pa-share naman sa mga ating mga campus dyan, Sir Janjan and Ma'am Nels. Dahil napakaganda at napakahalaga na mapakinggan ng ating mga ka-campus ang sasabihin ng ating guest ngayon. Yan, para sa Talas Isip. Yan, dahil nagsisimula po ang ating taong panuruan 2026-2027, ito ay isang malaking paalala, ang 30-minute screen rule. Sabi daw po, subukan na i-off ang ating mga personal gadget 30 minuto bago matulog at 30 minuto pagkagising sa umaga. Gamitin natin ang oras na ito para i-condition ang ating isip. Tandaan, ang protektadong screen nagbubunga ng mas matalas na isip. Ngunit ano nga ba ang siyentipikong paliwanag sa likod nito. Bakit ba natin ito kailangan gawin? Ayon sa pag-aaral sa Neurological Health, ngayong 2026, ang mga gadgets natin ay naglalabas ng tinatawag na blue light. Kapag tumitig ka sa cellphone bago matulog, nililin lang ng blue light ang iyong utak. Iniisip nito na umaga pa rin, kaya pinipigilan nito ang paglabas ng melatonin. Tama ba yung pronunciation ko? Melatonin. Ang hormone na tumutulong sa atin na makatulog ng mahimbing. Ang resulta, mababaw na tulog at pagod na utak kinabukasan. At kapag naman pagising mo sa umaga, ay cellphone agad ang iyong hinawakan, binibigla mo ang iyong utak ng dagsa na dopamine mula sa mga notifications at social media. Sinasanay mo ang iyong isip na ma-distract agad, kaya nahihirapan kang mag-focus. Kaya naman sa pamamagitan ng pag-iwas sa screen, 30 minuto bago matulog at pagkagising, binibigyan natin ang ating utak ng sapat na espasyo para mag-reset, magpahinga at maghanda. Niyan, ngayon naman ay dumako tayo sa Teacher's Voice segment.
2: Tinig ng ating guro, gabay ng kabataan. Teacher Talk!
1: Siyempre, babatiin ko din ang aking dating grade level chairperson at ngayon ay literacy program coordinator ng English Department, si Ma'am Arlene Gesta, Teacher 6. Yan, Ma'am Arlene. At siyempre, ang aking friend sa Buyuan National High School na ka-Filipino department, si Sir Dennis Carido. Sir Dennis and Ma'am Arlene, pa-share ng ating Facebook Live. Magandang hapon, Sir Dennis. Yan. Sir Dennis, i-share mo yung aming Facebook Live para makita ng mga taga-Buyuan ang ibabahagi ngayon ng isang registered guidance counselor. Yan. Mga ka-campus, aminin natin, 'di ba? Nagsimula na yung ating opening block na tinatawag. Ngayong taong panuruan 2026, ang pinakamalaking competition ng guro sa atensyon ng mag-aaral ay hindi ang katabi niyang kaklase, kung hindi ang screen ng kanyang cellphone. Kaya naman, para sa ating episode ngayong araw, bitbit natin ang isang napakahalagang advokasya, proteksyon sa screen, focus sa aralin. Paano nga ba natin puprotektahan ang ating mga estudyante laban sa cyber threats, screen distraction, at ang peligro ng oversharing? Naku, parang nandun ako sa oversharing. Gusto kong mapakinggan to upang maibalik ang kanilang 100% na focus sa pag-aaral. Upang mabigyan tayo ng gabay, narito si Sir Kurt Esa Rastrullo. Mga kakampus, salubungin natin si Sir Kurt ng Virtual Club. Yan, magandang araw, Sir Kurt. Welcome po sa Campus Connect.
3: Magandang araw, mga ka-Campus Connect, at magandang araw sa iyo.
1: Hindi ko pa sinabing bumatik. Joke lang, Sir Kurt. Nung una mong guesting dito, hindi tayo nakapag-live, ano?
3: Oo nga.
1: Kaya ibang-iba yung feeling, di ba, Sir Kurt?
3: Oo nga, parang na-tense ako, pero okay lang.
1: Mm-mm. Hindi ka na 20. Na-tense hanggang tense ka lang.
3: Parang pang teens talaga to.
1: Opo, yan. Narito tayo sa Teacher's Voice segment, Sir Kurt. Sige po, batiin mga ating mga ka-campus.
3: Ayan, magandang hapon sa lahat, lalo na sa mga taga-Kabaangan High School, sa mga magulang at mga mag-aaral ng Kabaangan High School. Pero sa tingin ko, itong pag-uusapan natin ngayon, para sa lahat ng magulang na nanonood,
1: yes,
3: no? Para mas maintindihan nila ang mga pagbabago sa ating policy sa school.
1: Yes. Kumusta naman po, sir? Simula ng ating grade 7 assessment hanggang brigada eskwela. At noong nakaraang linggo nga, sir, itong nakaraang linggo ay nagkaroon tayo ng opening block na tinatawag natin. Ano po, kumusta po ang iyong pakiramdam? Ikaw ba ay nakakaramdam pa ng excitement para sa mga darating na linggo?
3: Nako, Miss Ay, nakakapagod pero nakakatuwang maraming mga parents at mga estudyante ang nabahagian natin ng paalala at mga dapat gawin bago magsimula ang ating instructional block.
1: Mm-hmm.
3: No? So, napakahalaga nito para ma-achieve natin or makuha natin yung mga kailangan na matutunan ng mga mag-aaral ngayong school year na to.
1: Yes, batiin muna natin Sir Kurt. Nandiyan na si Sir Mike Angelo. Nanunood na siya at syempre ang Master Teacher ng Science Department, si Ma'am Ella Mesa. At sabi ni Sir Dennis from Buyuan, pang guidance counselor ang atake. Yan, at nandiyan din si Sir Mark Arive ng Bangkarwan National High School. Pinagpalang hapon, Ma'am Ay. Sir Mark, pa-share ng aming Facebook Live para marinig ng inyong mga parents and students ang tungkol sa bagong policy natin. Diba, napakahalaga nitong sasabihin ni Sir Kurt sa atin ngayon. Diba, Sir Kurt, bago tayo nagsimula, nagkaroon tayo ng parents orientation.
3: Yes.
1: Na ipaliwanag na doon. Pero ngayon, eto talagang parang specific lang na pag-uusapan natin. Oh. Kung paano ba, ano ba yung mga parang, anong tawag dito, Sir Kurt, sa sobrang paggamit ng screen?
3: Oh. Siguro mahalagang paalala ito para sa lahat, no? Sa orientation, ginawa na natin ito. Pero gusto kong sabihin, lalo na sa mga parents at sa mga estudyante, na mahalaga na maintindihan natin ang nilalaman ng DepEd Order 006 Series of 2026, no? Kung saan napapaloob yung mga bagong school policies na dapat ay susundin, hindi lang ng mga estudyante, hindi lang ng mga magulang, ngunit kasama lahat tayo,
1: lahat
3: kasama
1: tayo,
3: ang
1: opo.
3: Mga teachers at Mm-mm. staff, no? At yeah. doon pinapahalagahan talaga ang focus sa pag-aaral.
1: Mm, mas magandang marinig nila ito, 'di ba? Kasi yes. syempre pag sinabi lang natin DepEd Order 006,
3: Uh-oh.
1: Ano nga yung DepEd Order 006 circular?
3: Itong DepEd Order 006 Series of 2026 mm-hmm. ay tinatawag na guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment, kung saan ang ibig sabihin nitong guidelines na to ay tulungan ang lahat na maging safe at maging kaaya-aya para sa lahat ang pag-aaral. So kailangan ng mga mag-aaral ang suporta galing sa magulang, galing sa guro at lahat ng tao na tumutulong sa eskwelahan.
1: Ayan, kasi pag sinabi lang natin na DepEd Order, syempre sa kabisihan hindi na hindi natin nababasa masyado, 'di ba? Pero kung makikinig sila ngayon, mauunawaan nila kahit papaano ang nilalaman noon.
3: At tinatawag din 'yan na para may shortcut, no? ESMLE.
1: 'Yan. No? Ah, may L pala. Akala ko ESME lang.
3: ESMLE. Ensuring a safe and motivating learning environment.
1: Yan. So yun po ang DepEd Order 006 Series 2026 ESMLE. Yan. Sabi ni Sir JD Buendia, good afternoon po sa inyong dalawa. At nandyan din from Orosite High School, si Sir Anbert Lazarte Orlain. Yan. Pa-share din, Sir Anbert. At sabi ni Ivy Miley, good afternoon po Ma'am Ai and Sir Kurt. Good afternoon. Yan, Sir Kurt. Ano po ang gusto nating makita ngayon ng ating mga listeners at mapakinggan ng ating makita ng ating mga viewers at mapakinggan ng ating mga listeners?
3: Oo, kanina na nagsisimula tayo, napansin ko napag-aralan mo talaga or nag-research ka, Ma'am Ai, tungkol sa pag-uusapan
1: natin.
3: Oo
1: nga, kinabahan ako masyado. Hindi ako naghanda, pero medyo nagbasa ako ng kaunti.
3: Pero mahalaga kasi na maintindihan muna natin bakit kaya meron itong ESMLE at bakit may policy na ganito. Kanina nabanggit mo na na dapat hindi maging distraction ang gamit ng cellphone.
1: Pero alam mo ba, Sir Kurt, naisip ko yun. Sabi ko, nako, sa opening block ba, na-feel ba ng mga bata na safe sila sa akin nung nabanggit ko yung topic na i-discuss mo? Kasi parang part din yun, di ba? As teacher.
3: Opo.
1: Sige po.
3: Mahalaga na ngayon na nagsisimula tayo, parang messaging ba na lahat tayo, hindi lang yung estudyante, tayong mga teacher, ay sumusunod din doon. Dahil nga nabanggit mo na kanina ang epekto ng cellphone. Siguro, para mabigyan natin ng konting nung background or ang ating mga nakikinig at nanonood, ang cellphone, dalawang bagay, pwedeng makatulong, pwede rin na makadistract. No, hindi lang cellphone, lahat ng klase ng gadget, no? Sabi mo nga, nabanggit mo yung mga dopamine and all na nakakaapekto. Yeah. Pero sa simpleng pag-analyze, no, tingnan lang natin kapag ang isang tao, tingnan, halimbawa, ikaw or ang adult person, may dalang cellphone. Example, papunta ka ng opisina.
1: Mm-mm.
3: Papunta ay maayos ang iyong iniisip. Mm-mm. Excited ka sa ituturo mo.
1: Yes.
3: Pero minsan, kapag dala-dala mo ang cellphone mo at may nakita kang hindi magandang balita, nagbabago ang iyong pakiramdam.
1: Exactly.
3: So, kung kanina ay pagpasok mo, excited ka, baka pagpasok mo sa classroom, nag-iba na yung mood mo. Ganon minsan yung
1: epekto
3: nangyayari sa mga estudyante. Kaya itong pag-uusapan natin, pupuntahan natin, ano nga ba talaga ang mga hindi magandang epekto sa mga estudyante kung kaya't sa ating DepEd order ay pinagbabawal ang pagdadala ng mga cellphone or gadget habang nasa instructional time. No? So, habang nagtuturo. At hindi lang yung mga
1: estudyante. Ah, instructional time, sorry.
3: Yes. At hindi lang yung mga estudyante, pati ang mga guro.
1: Yes.
3: No? Habang nagtuturo, ay hindi rin

0: sa emosyon nila, nakadepende doon. Kaya nga mahalaga na makikita natin kung bakit crucial itong depend order, no? Kasi mahirap tanggalin dahil generation nila yon. So, gusto ko maunawaan ng lahat ng mga guro na mag-aaral na naiintindihan natin ang struggle ng mga estudyante ngayon, ay kahit na nga tayo na mawala-wala lang yung cellphone, hahanapin
1: natin.
0: Oo,
1: naiwan mo lang sa bahay pagpasok mo, di ba?
0: So, doon ko lang gusto kong ipakita na marami ang risk, no? Marami ang risk ng paggamit ng cellphone. Kung bakit mahalaga itong depend order. Meron tayong picture na ipapakita, Miss I. Una, ayan, no? Ito yung sad fishing. Sa sobrang kaka-cellphone, siguro, Miss I, narinig mo na ba itong sad fishing? Tinatawag na sad fishing?
1: Hindi parang pa. Parang narinig ko na, pero parang hindi pa masyadong nauunawa.
0: Yan. Siguro sa atin, lalo na sa mga edad natin, no, Miss I, ang sad fishing...
1: Pagka-edad ba tayo, Sir Kurt?
0: Hindi naman siguro.
1: Pero bago pa dyan magpatuloy, Sir Kurt, sa sad fishing, batiin natin, may marami na tayong nanunood, 8 million na. Nandyan si Ma'am G. Amor. Sabi niya, good afternoon si HS Family. Nanunood din si John Christian Welva, ang great job student. Yan, si Jan Babasa. Good afternoon po, Ma'am Ruga and Sir Kurt.
0: Ayan, oo. Maganda at marami nanonood, Miss I, no? Para maintindihan nila to. Itong sad fishing na tinatawag, alam, familiar dito ang mga teenager ngayon. Ito yung pakiramdam. Example, gumamit ka ng cellphone, marami kang makikita magandang nangyayari. Example, di ba, kahapon, bakasyon, dahil Independence Day, pwedeng yung ibang pamilya ay nag-outing or pumunta nag-bonding moment, kung saan pumunta, kumain na masyal.
1: Yes.
0: Di, syempre, yung ipopost nila yung mga magagandang nangyayari. Samantalang ikaw, halimbawa, hindi ka naman lumabas, nagtrabaho ka sa bahay, naghugas ka, or kung ano-anong mga gawaing bahay lang ang ginawa mo, di, mararamdaman mo na, ay, mabuti pa pala sila, lumabas, nag-outing, samantalang ako, nandito lang. So, yung sobrang pagsi-cellphone, nagsasuggest ng hindi magagandang pakiramdam. Yun yung tinatawag na sad fishing. Wala naman, or karamihan na nagpo-post ay yung mga gandang nangyayari sa buhay nila. So, isa ito sa risk, no, ng mga kabataan na mayroong pinopost na maganda at ikaw mag-reflect, hindi, lalo na kung hindi maganda ang nangyayari sa'yo, di lalong magiging negative ang emosyon mo. So, isa tong risk, no, Miss I. Meron pang isa, meron pang susunod. Maliban dito sa sad fishing...
1: Diyan ba, kasama ba, Sir Kurt, sa sad fishing, kung yung friend mo sa Facebook, nakita mo nag-post, tapos parang yung mga patama. Yung parang, hindi naman patama, or... nag-share lang ng ganitong post ngayon na parang negative.
0: Nang negative.
1: Tapos pag nabasa mo yun, mainit yung ulo mo.
0: Pwede. Pwede sa sad fishing. Kasi parang nadala ka din doon sa negative na rant, no? Ng mga kabataan. Like, example, makikita mo, sasabihin na...
1: Kahit yung mga kumare, kumpare ng ating mga kakampus dyan, di ba?
0: Example, sa estudyante natin, Miss, ay yung mga negative na nangyayari. Like, ano ba yan? Ang daming ginagawa dahil sa bagong ganitong sistema. Tapos yung iba makaka-relate. So, madadagdagan yung pakiramdam nila. Tinatawag din yun na sad fishing.
1: Buti lang yun yung mga sa teachers, nakakatawa, no? Yung mga meme ng opening black. Okay. Yan. Imbis na magagalit ka, parang ano ka na lang, tatawa ka na lang, mawawala yung pagod mo.
0: Kaya gusto ko maintindihan nila to, na ito ang isa sa mga negatibong epekto kapag parating hawak ang cellphone.
1: Nag-Facebook na nag-Facebook kung ano. Yan. So, paano nila ito maiiwasan?
0: Isa po ito, no, nakasama doon sa ating guidelines sa depend order na during instructional block ay hindi talaga muna nagsi-cellphone ang mga bata. Iiwasan muna. Liban na lang kung kailangan sa subject area, may kailangan na puntahan na gamitan ng cellphone, then that's the time na pwede. Yes. Pero kapag hindi, ay hindi pwede. At meron, alam mo ba, Miss I, na meron ng mga disciplinary sanction or like consequences. No? Una, sa unang beses na ginamit ang cellphone, example, sa first subject, i-confiscate po yan ng teacher. Meron, dun sa DepEd order, opo, nakasulat din po doon, meron tayo ng confiscation form. Kung saan fi-fill outan yun ng teacher na nakapag-confiscate. Pero sa first offense ay ibabalik after the class.
1: Yes.
0: No? After, bawa, English or science class,
1: yes,
0: after the class, ibabalik mo. Second time, na-confiscate or gumamit ng cellphone at na-confiscate, ibabalik sa end ng klase within that day.
1: Ah, okay. Di ba tayo shifting?
0: Oo.
1: O, kung na-confiscate ko during my Filipino period, first offense, bago ko umalis ng classroom, ibabalik ko.
0: Yes.
1: Pero second offense, kukunin yung cellphone, hawak ng subject teacher,
0: yes,
1: dadalhin niya. Kung ang uwian ay 12:15, ibabalik, kukunin ng bata kay subject teacher 12:15.
0: Yes. Opo.
1: At ang third offense,
0: kapag third offense naman ay hindi na ibabalik sa estudyante.
1: Ah, sa teacher na, para mangonfiscate ako nito araw-araw.
0: Hindi ibabalik sa estudyante, pero kailangan pumunta ng magulang,
1: yes,
0: para sila yung kukuha. Hindi lang sa third, sa mga susunod pa na offense.
1: Okay.
0: No? Pero, nung
1: paano pag hindi pumunta si parent?
0: Yan ay nakatago sa principal's office or sa guidance office.
1: Okay.
0: Doon natin itatago. Kaya nga, sabi ko sa mga magulang noong nag-orientation.
1: Paano kung nagreklamo si parent? Halimbawa, hindi nag-attend ng orientation, hindi nag-attend ng HPTA meeting, hindi nanood sa CARE 104.3 at hindi nakinig.
0: Oo nga.
1: Magreklamo siya. Bawal nga yan, ganito, ganyan. Paano ba natin yun i-handle, Sir Kurt?
0: Siguro, kaya nga mahalaga, Miss Ai, talaga yung orientation. Kaya nga, ngayon din ay sinikap natin na magkaroon nitong sa CARE FM na ating orientation about
1: it. Ating partner.
0: Oo, para mas maintindihan ng mga magulang. Pero sa pagkakataon na hindi sila nakapag-attend, siguro mahalaga na mapaintindi natin sa kanila ng mahinahon din.
1: Yes.
0: No, kung bakit meron tayo. Ang importante, matatandaan natin na ito ay policy ng DepEd. No? Kaya nga
1: hindi yung ginusto ng teacher, hindi ginusto ng kabangan o na kung anong school.
0: At gusto kong makita natin yung importance nito. Kaya nga dinidiscuss ko ano yung mga negative effect kung bakit kailangan natin na sikapin na wag muna mag-cellphone during instructional period.
1: Hindi
0: ang mga
1: lang
0: bata.
1: Basta pinagbawal, di ba? Ang kasi after si DepEd sa magiging epekto sa bata.
0: Correct.
1: Katulad nito ng number one na sinabi mo, yung sad fishing.
0: Yes.
1: Para nag-reflect agad ako, Sir Kurt. 'Yun pala yung sad fishing.
0: Oo.
1: Di ba? Ako din kahit gaano kakasaya nakita ko yung post ng isa kong friend, tapos parang negative ang post, di ba? Apektado ka talaga.
0: Yes.
1: Kaya minsan talagang malaki ang epekto kapag kapalagi tayong gumagamit ng ating mga gadget. Yes.
0: Lalo na siguro Ms.
1: Tapos yung mga balita, Sir Kurt, 'di ba? Yung nangyari sa Senado, apektado din tayo doon, kasama ba 'yun sa sad fishing?
0: Yes. Ms. Ai, gusto ko lang i-highlight kung bakit nagbabago sa sad fishing, apektado yung emosyon. Gusto kong maalala ng mga magulang at ng mga teachers na itong mga teenager natin, itong mga estudyante, lalo na ang mga high school student, grade 7 to grade 12, ay nasa edad ng adolescent. No? So,
1: okay.
0: 14 to 16. So, dito, shifting ang kanilang emosyon, pabago-bago, dahil developmentally, ay nandun talaga sila sa estado na yon. Kaya, mahalaga din po na matulungan natin sila. Sabi ko nga, parati ko itong sinasabi, no, na desire plus opportunity equals crime. So, yung desire nila ng pagsi-cellphone, pero wala naman ng opportunity, edi walang crime na mangyayari.
1: Mm-mm.
0: Parang ganito din po, yung desire nila mag-cellphone, tapos tatanggalan natin ng opportunity na mag-cellphone, edi walang sad fishing. Wala din ng distraction. No? So, isa po ito sa mekanismo na ginawa ng Department of Education para mas matulungan na ma-maximize yung learning ng ating mga mag-aaral.
1: Napakaganda ng sinabi mo, Sir Kurt. Kasi sasabihin lang na mga, bakit ba kailangan pag may emergency, paano namin? Ngayon, malinaw na sa kanila kung bakit ipinapatupad to ng Department of Education.
0: Miss Ai, may sagot ako doon sa sinabi mo, sa tanong mo. Kasi maraming parents na ganyan ang tinanong ng orientation.
1: Opo.
0: Na, Sir Kurt, paano po kapag pag-emergency, mm-hmm, paano po namin kukontakin yung aming mga magulang?
1: Po.
0: Dito po magsisimula ang ating maayos pagbibuild ng maayos na relasyon,
1: yes,
0: sa mga guro,
1: mm-hmm,
0: lalo na sa advisor ng anak ninyo at, mm-hmm, sa eskwelahan. Kasi po, kagaya ng Kabaangan High School, meron po kami ng landline number, ng cellphone number, mm-hmm, meron ng number ang guro, kung saan sila ang dapat una, no, na makakaalam kung may concern tayo.
1: Si
0: oo, kasi minsan, 'di ba Miss I, may hindi natin namalayan na ay nandiyan na pala yung magulang sinundo na,
1: yes,
0: kung hindi natin nakikita.
1: Opo.
0: So isa din, actually makikita mo isang mekanismo din to make sure yung safety, security and safety ng ating mga mag-aaral, mm-hmm, na mamomonitor natin kung nasaan, ano, mm-hmm, nang ginagawa at anong pangangailangan ang meron sila.
1: Yes. Napakaganda ng sinabi ni Sir Kurt. Mga ka-campus, maglagay ng inyong gustong ibahagi o itanong sa comment section. Batiin natin Sir Kurt, dumadagdag na ang ating mga viewers. Nandiyan si Ma'am Leslie Botin, si Ma'am Cez, ang aking friend, syempre. Good afternoon po, Ma'am I and Sir Kurt. Oh, she is watching.
0: Miss
1: at
0: I?
1: Nandiyan ang asawa ni Sir Dan, si Ma'am Liz Liarena.
0: Oh, wow.
1: At si Sir Edge Bismonte from Bicol University.
0: Miss I, gusto,
1: yes,
0: ko rin batiin yung mga kanuk ko sa guidance office. Sila
1: sige.
0: Sir Raymond, Sir Smith,
1: mm-mm,
0: si Sir Pooch, si Sir sino pa ba? Baka may makalimutan ako.
1: Si Ma'am Nels at si Sir
0: Janjan. Si Sir Janjan, mm, oo. At lahat ng mga nasa guidance nook,
1: yes,
0: no? At ang ating dalawang guidance designate,
1: yes,
0: na masipag, si Ma'am, mm, Tin at si Ma'am Sherry Ann.
1: Tutulong para maunawaan itong DepEd Order 006,
0: yes,
1: ng ating mga parents and other stakeholders.
0: Miss I, meron pang susunod,
1: okay,
0: no? Maliban sa sad, mm-mm, fishing. The next one, ito po yung tinatawag na risk of oversharing.
1: Oh, diyan ako gusto kong mapakinggan, Sir Kurt.
0: At alam mo, grabe yung kung makikita mo dyan sa ating pinapakita sa screen, meron, mm-hmm, ng epekto itong risk of oversharing. Pwedeng magkaroon ka ng anxiety, ng feeling of isolation, feeling of loneliness.
1: Mm-hmm.
0: Ano nga ba kasi talaga itong risk of oversharing, no? Kung mapapansin nyo, lalo na ng mga magulang, tayong mga Pilipino, lalo na daw tayong mga Pilipino, mahilig mag-share ng mga ginagawa natin.
1: Mm-hmm.
0: Without thinking kung ano yung magiging epekto nito sa manunood or makakakita ng post natin. Example, Miss I, no, ngayong umaga, binigyan ka o niregaluhan ka, wow, ng, mm-hmm, iyong asawa ng isang bracelet or syempre dapat
1: sabihin
0: mamahal.
1: Sabihin mo gold.
0: Dapat mamahalin
1: para marinig
0: yun.
1: Niya, nakikinig, oo, yun.
0: Oo. Parang nagpaparinig tayo, naregaluhan ka ng gold na bracelet. Tapos sa sobrang saya mo, pinicturan mo at sinend mo, mm-hmm, at parang nag-story ka, sabi mo, thank you hubby for this gift. O, mm-hmm, diba? Ang intention mo ay maganda.
1: Yeah.
0: Dahil masaya ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi lahat ng makakakita nun ay masaya. Example, mm, lang nga, Miss I, di ko alam kung may utang
1: paano,
0: ka or whatsoever.
1: Ah, okay. Doon
0: example,
1: risk,
0: nag-post ka na. Tapos meron nang bash, nag-comment, mm-hmm, sabi sa'yo, uy, Miss I, magbayad ka na nung utang mo nung 2024 pa yun.
1: Uy, hindi ah, salary reduction ang utang.
0: Oo. O mga ganun, di ba maganda yung intention mo sana,
1: uh-oh,
0: just to share.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi natin alam kung paano magre-react yung maraming tao.
1: Mm-mm.
0: Kaya gusto ko i-highlight sa mga...
1: Halimbawa, nag-post ako, thank you, hubby, for this gold bracelet. Mamaya-maya,
0: yes,
1: nag-comment na si Ma'am Metz Altabano, hindi ka pa bayad sa pinabayaran mo sa aking bill sa Aleco.
0: Ganyan.
1: Kaya,
0: oo,
1: isang lamo na yung bracelet mo at magbayad ka,
0: oo,
1: na.
0: Imagine,
1: yun yung risk of,
0: oo,
1: oversharing.
0: Di ba tayo, ikaw din na nag-post, iiba ang pakiramdam mo.
1: Mm-hmm.
0: Tayo ang adult, nag-iiba.
1: Opo.
0: Much more pa
1: sa
0: mga
1: bata,
0: estudyante natin.
1: Mm-hmm.
0: Example, madalas, di ba, nagpo-post sila about their relationship,
1: mm-hmm,
0: or kung ano nangyari, tapos mababash sila. No?
1: Papasok ba dun ang cyberbullying?
0: Posible, no? Mm-hmm. Kaya napakahalaga nito na example, kaya nga kahit hindi yung presence ng mga tao na gustong manakit sa ating mga estudyante, merely using their cell phone can really harm, no, sa mental health ng isang estudyante. Example, ikaw masaya ka na naglalakad papunta ng school, tapos mababasa mong may ganun, may mga nambabash sa'yo. Example, pinost mo lang yung mansari ninyo, binigyan ka ng flower, tapos nakita mo ang post ng isang kaklase mo, sabi, magbe-break din kayo. Diba, mag-iiba ang pakiramdam mo na makakaapekto kung ready ka sa academic challenges at academic activities na gagawin for that day, biglang, naku, baka manlumo ka at hindi ka na makikinig. So, napakalaking risk.
1: Paano naman kung yung mga accomplishments ng mga ano mo, anak mo kunwari, or proud ka sa students mo, ipopost mo?
0: Wala naman yung problema?
1: Oo,
0: wala naman masama doon, Miss I. Kaya nga lang, no, mahalaga na na mapag-iisipan natin na hindi lahat kasi na manunood or makakakita nun ay matutuwa. No?
1: Ayan, posible Sir Kurt, mag-comment. Nanunood sa'yo, si Ma'am Charms Oropesa Vivar from Gugon High School. Sabi niya, good afternoon, Miss I and my dear friend, Sir Kurt.
0: Yes. Hi, Miss Charm. Ayan. Sana po ay nakikinig
1: talaga. Ano yung nandito, Sir Kurt, yung mga nasa ano mo?
0: Yan ang magiging epekto ng oversharing.
1: No? So, isolation,
0: kaya minsan,
1: anxiety,
0: loneliness, depression. Ito yung mga mental health. No? Mental health issues and concern na pwedeng maramdaman ng isang tao after na nag-overshare sila. Minsan nga, ang concept nitong oversharing natin, no, minsan napakasimple lang, like nagsimba, kaya lang maraming basher.
1: Alala ko, Sir Kurt, si Cassie. Kaya, di ba sabi ko, Cassie, ipopost, sabi niya, Mami, huwag ka nga ganyan, huwag mo nga yan. Ano ko, minsan inaantag. Sabi ko, bakit? Akala mo ba natutuwa sila sa'yo? Yung ganyan. Parang papasok din talaga yung dyan, ano.
0: Totoo po yun. Kaya ako ang sinasabi ko lang sa mga bata, lalo na kapag hindi rin ready emotionally sa mga feedback, lalo na sa hindi magagandang feedback, kung hindi naman kailangan i-share at hindi naman mahalaga, wag na lang kung hindi ka ready na tumanggap ng mga negative comments. Kasi lalo na sa social media, no, na kahit saan nakakarating ang ating mga post, lalo na kung marami kang kaibigan, alalahanin po natin ng mga parents.
1: O kahit nadi-delete yan, Sir, paano kung na-screenshot na spread pa din yan, di ba?
0: Alalahanin natin mga parents na minsan yung mga anak natin, kung sino-sino yung friend. Kahit hindi kakilala, hindi pa man nga nakita personal, naging friend. O hindi natin na alam kung ano yung rest nun na pwedeng i-bash sila, no? So, yan po. Napakahalaga nitong mga konsepto para maintindihan natin kung bakit ginagawa ito ng eskwelahan ngayon.
1: Lalong-lalo na sa ating mga kabataan ngayon.
0: Yes.
1: Ayan. At meron pa.
0: At meron pa, Miss I. No? May next. Ayan. Yan yung tinatawag na screen dependency disorder. Sa ngayon, hindi pa siya nakalagay sa DSM-4. No? Yung DSM-4 Diagnostic statistical manual ng mga psychologist, pero pinag-aaralan nila ito yung mga maraming epekto ng pagsi-cellphone.
1: Parang ganyan ngayon yung ating mga Gen Z baby, Sir Kurt.
0: Oo. Kasama yan doon sa mga indoor generation, no? Yung mga Gen Z and Gen Alpha, no? So, kung makikita mo, sabi ko nga, hindi ko na siya iisa-isahin, Miss I. Parang gusto ko lang i-flash na ito yung sa screen natin, na yan yung screen dependency disorder. Minsan, tayo nga, di ba, pagka hawak-hawak ang cellphone, hindi natin maiwan. Parang tulog ka na. Na-experience mo ba ito, Miss I? Yung parang patulog ka na, pero biglang magigising ka, hinahanap mo yung cellphone mo kung hawak mo ba.
1: At ganyan ang asawa ko ngayon, Daddy, makinig ka kay Sir Kurt.
0: Doon, yung nagiging dependency.
1: Kino-confiscate ko na ang cellphone niya.
0: Ang worst, kasi ganito minsan ang nangyayari sa mga bata. Dahil hindi sila sanay na hindi hawak ang cellphone, kahit mali-late na, babalik sa bahay para kunin lang yung cellphone.
1: Hindi ako ganon. Pumapasok ako.
0: Oo. So, para maiwasan
1: hindi
0: natin.
1: Hindi totoo yun, Sir Kurt. Kasi ako bilang nanay, na-observe ko yan sa dalawa kong anak. Kapag wala silang ibang gagawin, talagang maghapon yan, nakahawak sa cellphone. Tapos sisitahin mo, maghapon na kayo dyan kunin. Galit na galit sila. Kaya dapat tayo mga parents, meron tayong nakahandang go activity para sa ating mga anak.
0: Alam mo, maganda yun na nabanggit mo, Miss I. Mm-mm. Kasi nagpapakita talaga siya ng dependency. Parang kung papapansin nyo po, lalo na sa mga parents, sa mga guro, mm-mm, itong policy na ginawa natin, very intentional. Mm-mm. Parang dahil may policy, tinuturuan natin at tinutulungan, yes, ang mga younger generation na makadevelop ng control, mm-mm, sa paggamit, yeah, ng gadget.
1: Yan na yung sagot, Sir Kurt, na hinihintay, correct, natin. Di ba dati sa ano mo, talk mo sa DWCL, sa parent?
0: Totoo.
1: Ay, parang iba yung nagsabi, hindi ikaw na nag-ano sa parent. Kayo ang nagbigay ng cellphone. Kaya kayo ang may karapatang kumontrol.
0: Yes.
1: Pero hindi, correct, na natin kayang kontrolin ngayon, 'di ba? Kaya ito na ang sagot natin na matutulungan, totoo, tayo ng Department of Education. Education.
0: Kasi tingnan mo, Miss Ai, kung hindi nila hawak, mm-mm, at hindi sila magse-cellphone during instructional hours, di ilang oras 'yon sa isang araw, mm-mm, na hindi sila magse-cellphone.
1: Yes.
0: So makakatulong 'yon para maka-develop sila na ay kaya ko din naman pala pag may ginagawa akong mas, yes, mahalaga, kaya kong hindi gumamit ng cellphone.
1: Imbis na cellphone, ang hawak nila ay libro, di ba, yes, ballpen, papel, magsusulat, magaganyan, baka muling ma-develop ang kanilang study,
0: totoo,
1: habit.
0: Oo. So, kasi makikita mo na itong dependency, kasi makikita natin ang karamihan na features, no, ng cellphone. Ito, mm-hmm, pansinin mo lang, Miss I, lalo na siguro sa kung may anak kang nag-ML or nag-CCO. Ito yung mga laro sa cellphone, mm-mm, no? Karamihan ng mga bata, ang sagot sa inyo ay wait lang.
1: Yes.
0: Pag inutusan mo, "Ma, wait lang, wait,
1: naku,
0: lang, wait
1: ganyan
0: lang."
1: Ganyan si Kier.
0: Sobrang
1: nang binalik niya ang ano sa cellphone niya.
0: Nadama yung mga anak, ikaw
1: talaga.
0: Alam mo
1: ba, tulog na siya, tapos kinukuha ko yung cellphone niya. Ano yung parang sa laro na reaction niya?
0: Oo. So, kung mapapansin nyo, yung wait lang na yan, mm-hmm, dahil yung mechanism ng paglalaro, wala nung, hindi ko maalala mo, diba, noong time natin, mm-hmm, na nag-PlayStation, ganyan, mm-hmm, meron ng pause.
1: Yes.
0: Napupause ang laro, mm-hmm, pero dito
1: ito
0: hindi.
1: Pala wala.
0: Tuloy-tuloy.
1: Yes.
0: Kung titigil ka, kasi may gagawin ka, di mamamatay ka. Tapos, parang meron ka kasi ng personality doon sa laro.
1: Mm-hmm.
0: So, kung nag-stop ka, parang nakatayo ka lang, wala kang ginawa,
1: yes,
0: wala kang tinulong. Eh, parang, di ba, labanan yan sa ML. Parang, mm-hmm, meron kayo ng challenge. So, parang magiging mahina ka. So, mm-mm, kaya maraming bata ang nahuhook up sa laro dahil walang pause.
1: Tapos, hindi nila alam ano ba yung negative effect noon sa kanila.
0: Yes. Oh, kasi tuloy-tuloy, hindi ka titigil hanggat hindi natapos.
1: Mm-mm.
0: So, kaya meron ng addiction. Doon papasok, no? Nagkakaroon ng component ng addictive component, mm-mm, itong paglalaro.
1: So,
0: dahil
1: isa yan
0: ganun
1: sa ina-address ng Department of Education.
0: Dahil dyan sa policy
1: dahil
0: natin.
1: Dahil sa policy natin.
0: Oh, yes. At yan. Meron pa, Miss Ai.
1: May isa pa. Bago yan, nandito si Patrick Mangampo. Siyempre, ang aking inaanak. Makinig ka dyan, Patrick. Dahil ito ay talagang mga mahihilig mag-ML kasama ang kanyang mga pinsan. Sina Nathan. Yan. At nandyan si Ma'am Mary Joy Alzaga from Bagong Bayan East Washington National High School. Good afternoon, Madam I and Sir Kurt. At nandyan na ang ating friend na ayoko makita ang post dahil naniningin. Joke lang. Ma'am Mets. Good afternoon. Ayan. Sabi niya, good afternoon, my friend. Yan, oo, meron pang isa.
0: Meron pa. Mm-mm. At ito, at sa tingin ko, ito ang napakahalaga, Miss I. Itong suicide, according sa isang news, no, suicide is the second leading cause of death among generation. Ngayon, Generation Z.
1: Mm-mm.
0: So, napakahalagang usapin, no, na, mm-mm, ganun pala. At malaking epekto ang cellphone kung paano din natin hinaharap itong crisis na to.
1: Isa sa mga factors.
0: Yes. Dahil nga simula sa simula ng pag-uusap natin, Miss Irike, yung ating list of oversharing,
1: opo,
0: yung sad fishing, napaka-suggestive nung mga nakalagay doon, no?
1: Mm-mm.
0: So, kung ikaw ay malungkot at dadagdagan pa ng malulungkot yung nakikita mo, eh di lalo kang lulungkot.
1: Totoo.
0: No? Although, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, minsan may maganda ding tulong ang cellphone pagdating dito sa suicide dahil nagkakaroon din sila ng avenue to release. Pero maliban doon sa positive side, mas marami din tayo nakikita na hindi maganda dahil dito sa cellphone na nagkukos. Yeah. Example, yung mga teenagers natin na merong hindi magandang mga, di ba, usong-uso ngayon yung, anong tawag dyan, yung mukha, tas ini-edit, no, Photoshop, mga or mga AI, ganyan. No? So, minsan nagkukos yun ng kakaibang pakiramdam sa kanila na pwede din na maka-apekto sa mental health nila. No? Lalo na ang ating mga teenager na napaka-conscious sa kanilang itsura, no? Dahil nga nandun sila sa stage na yan. So, kaya kailangan po talaga natin bantayan. Although, sabi nga ng, ano, ng EDCOM, no? At ng World Health Organization, makikita natin na pataas pa rin ang pataas ang cases of suicide, no, sa buong Pilipinas. Kaya nga mahalaga na nababantayan at namomonitor natin. Kapag may time sila to really stop, to really pause, wala masyadong cellphone, baka mas makita nila yung sarili nila at mas maintindihan, mas maiiwasan itong isa sa mga crisis na kinakaharap natin, which is the suicide.
1: Yes, nakakatakot naman yun. Parang nalungkot ako nung bigla. Pero minsan, totoo yung sinasabi mo kasi hindi natin... As parents po, guardians, hindi natin talaga nakikita kung ano yung mga nababasa nila, napapanood dyan, na nagkukos. Kung sila ay nakakaranas na ng anxiety o depression, mas lalong natitrigger. Diba? Hanggang sa umabot na nga dyan sa suicidal na sinasabi ni Sir Kurt.
0: Pero alam mo, Ma'am Ai, ako may paalala sa lahat ng teachers, lahat ng parents, at lahat ng estudyante.
1: Opo.
0: Alam nyo, help is always available. Yung mga bata, tao, kahit ko-teacher mo man yan, or like staff yan sa school, or estudyante yan, kapag may nakikita kayong mga senyales na hindi maganda, na mukhang parang depressed na siya or nahihirapan siya, pwede po natin siyang tulungan na malink sa mga professional na kagaya namin. So, siguro gamitin ko na tong platform na to para i-promote na meron tayong mga registered guidance counselors sa school divisions of Legazpi.
1: Yes.
0: Like sa Kabaangan High School, nandun ho ako, at sa mga katabing schools, no, nag-a-assist din po ako. Sa Orosite, nandyan si Ma'am Catherine Alsaga. Sa Legazpi City National High School, si Ma'am Sheila.
1: Ay, ang dami nyo na.
0: At si Ma'am Nancy Orgas sa Humapon. No?
1: At meron tayong partner sa Kabaangan High School, ang Sirungan.
0: Ay, oo, Miss Ai. At ang Sirungan Wellness Center ay tumutulong din kahit sa mga guro or sa ibang mga stakeholders na kailangan ng tulong pagdating sa mental health nila at counseling.
1: At itong Care 104.3 The Way FM ay nag-o-offer din po ng ano yan, service doon sa mga nangangailangan ng tulong na nakakaranas ng hirap.
0: Yes. O,
1: kaya,
0: ayan.
1: Pagdating sa marami. Pag-iisip.
0: Oo.
1: Diba,
0: kaya marami.
1: Napakaganda ng ano, usapan natin ngayon.
0: Yes. Maraming pwedeng magbigay ng tulong. Kaya po, kapag napapansin natin yun, wag natin hahayaan lang. Kailangan mag-refer.
1: Mm-mm. Kaya sa akin, thank you kay Ate Mel Manzanilli. Ang araw-araw pinapadala ako ng Bible verse. Isa sa nakaka-inspire, di ba? But kapag ka nag-send, na-open ko, hindi ko pa nabasa, pero binabalikan ko. Kapag ka nakikita ko yung message, actually yung mga Bible verses, yung pagbabasa, no, napakaganda din ng epekto sa atin. Imbis na mag-ano, kahit sa cellphone circuit, di ba?
0: Yes, yes.
1: Pwede mo yung gawin.
0: Actually, nakaka-nourish nung sarili, no?
1: Gusto ko yung nakaka-nourish ng soul.
0: Oo. Lalo na, nakakatulong talaga siya,
1: yes,
0: no, sa ating mental health.
1: Yes, maganda. Dapat gawing sentro ng buhay ang ating Panginoon para always happy and positibo sa buhay ang ating pagtingin. May gusto ko, napakaganda ng ating usapan. Mga ka-campus, kung may nais kayong i-share, pwede namang ilagay sa comment section. Kung may nais itanong, mag-iwan po kayo dyan. At kapag ka nabasa yan ni Sir Kurt, kahit tapos ang ating live, ay sasagutin yan ni Sir Kurt dyan sa comment section. Tama ba, Sir Kurt?
0: Yes, Miss Ann.
1: Yes, may gusto ko pa bang batiin. Maraming salamat sa napaka... produktibo episode, napaka siksik liglig ng kaalaman tungkol dito sa bagong pulisiya ng Department of Education sa DepEd na nakapaloob sa DepEd Order 006 Series 2026. May nais ka pa bang batiin, Sir Kurt?
0: Wala naman, siguro gusto ko lang i-highlight talaga na sana maintindihan nating lahat kung bakit meron tayo ng policy na ganito. Mm-hmm. Dahil lahat ng to ay makakatulong sa atin, sa guro, sa mag-aaral, at sa mga magulang, kasama na din sa buong Department of Education para makabuo tayo ng isang produktibo at mahusay na mga mag-aaral.
1: Wow,
0: at mga mahusay na mga manggagawa.
1: Yun ang layunin ng K-10 sa binagong curriculum. Makabuo ng isang ganap na Pilipino na ano daw, future ready and globally competitive. Yan. Thank you, Sir Kurt, sa pagpapaunlak at sa pagbabahagi doon sa kahalagahan ng bagong pulisiya ng Department of Education. At para sa ating baon ngayong araw, tandaan natin ang ubod ng proteksyon sa screen, focus sa aralin. Ang paglilimita sa paggamit ng gadget sa loob ng klase at ang paggabay laban sa oversharing ay hindi pagpaparusa o pagkakait sa kalayaan ng ating mga mag-aaral. Ito ay isang anyo ng kalinga. Yan, doon tayo sa sirungan, may kalinga. Sa pamamagitan ng paglalagay ng proteksyon sa kanilang mga digital screens, binibigyan natin sila ng isang safe space, isang ligtas na kapaligiran na malayo sa ingay ng social media, toxic trends at cyber risks. Kapag ligtas ang kanilang emotional at mental na kalagayan mula sa online world, doon lamang natin makakamit ang tunay na focus ng aralin. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli, ako si Irene Ruga at ang aking kapartner si Sir Jason Ekal, ang iyong ka-campus na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon dito lang sa Campus Connect. Paalam!

Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, CARE 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: ulat kayo manggi, si Jesus ay walang itinatangi. O, madali lang kantahin, diba? Aralin mo ito, Rich, para bukas sabayan mo ako na ituro itong kanta sa Sunday School.
1: Yes po, tita. Matanong ko lang, ano po ang ibig sabihin ng iba't ibang kulay na nabanggit sa awit na yan?
0: Ibig sabihin, mahal na mahal Jesus ang lahat ng mga bata. Kahit na ano pa ang iyong itsura, laki o kulay, maitiman, maputi o kayumanggi katulad natin, mahalaga ang mga bata kay Jesus.
1: Ah, di ba po sa Bible, may time na lumalapit ang mga bata kay Jesus pero pinigilan sila ng mga disciples ni Jesus?
0: Correct. Kaya sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit ang mga bata sa akin dahil ang katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Amen!
2: Masayang Sabado mga kiddos! Ako si Ate Michelle Tolentino. Hello naman sa aking mga cute na cute at talented kiddie co-hosts.
3: Hello Ate Michelle! Hello kiddos! Ako si Angel Faltado!
4: Ako po si Cepas Halmasco!
5: Happy Sabado mga kiddos! I'm Rich Gabriel!
6: Good morning kiddos! Ako po si TJ Tagorda. Tara kiddos, magkwentuhan at magtawanan tayo ngayon sa Sabado dito sa
7: Okido the 414 Kid Show!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami, hindi rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan through Care 104.3.
4: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Bagong buwan, bagong topic. Excited na ba kayo?
4: Yes na yes po, Ate Michelle!
2: Ang pag-uusapan natin ngayong buwan ay puso na katulad ni Jesus. Gusto niyo ba kiddos na maging mas mapalapit kay Jesus?
3: Opo! Si Jesus ay may pusong mapagmahal, mapagpatawad at puso na laging gusto na sumunod sa Diyos Ama.
7: Amen!
2: Correct ka dyan, kaya meron din tayong bagong memory verse na matatagpuan sa Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Pakirecite nga ulit, Rich, ang ating memory verse.
5: Kiddos, sabayan niyo ako ha. Open niyo ang inyong Bible sa Book of Ephesians o sa Tagalog ay Efeso. Ready na ba? Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Efeso chapter 4 verse 32.
7: Amen!
2: Alam niyo ba kiddos na ang topic natin ngayon ay patungkol sa pagiging mabuting halimbawa ni Jesus. Palagi kapag tayo ay nahaharap sa isang sitwasyon at kailangan nating magdesisyon o pumili ng panig, palagi ang iisipin natin ay WWJD o What would Jesus do?
6: Magandang reminder po yan. Kung si Jesus ang nasa sitwasyon natin, ano kaya ang kanyang gagawin?
3: For sure po ay lagi niyang gagawin o pipiliin na gumawa ng tama.
2: Kahit bata pa kayo, maganda na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos upang mas nakikilala natin si Jesus. Gustong gusto ni Jesus na lumapit sa kanyang mga bata. Gaya nung nasusulat sa Mark chapter 10 verses 10 to 15, ang nangyari noon ay lumapit ang mga bata kay Jesus.
5: Ah, pero pinigilan ng mga disciples ang mga bata na makalapit kay Jesus. Pero sinuway sila ni Jesus at sinabing, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata dahil katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos.
2: Tama, mahalaga yung sinabi ni Jesus na ang katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano nga ba maging bata? Ano ba ang ugali ng mga bata?
3: Mapagtiwala ang mga bata.
6: Mapagkumbaba ang mga bata.
4: Walang pagmamalaki at mapagpatawad po.
2: Tama ang mga sinabi nyo. Yung nangyari na yon nung panahon ni Jesus ay nagturo ng kahalagahan ng pagkakaroon ng puso na kagaya ng sa mga bata. Puso na merong lubos na pagtitiwala o faith at pagpapakumbaba o humility.
7: Amen!

0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang paboritong kanta ng mga pulis?
2: Ano daw po?
1: Police heart, hear me calling, stop before you start calling.
0: Just kidding!
1: Sino ang superhero ang palaging nagtataka?
3: Ano daw?
1: Si Wonder Woman!
0: Just kidding!
2: Sinong superhero ang magaling magplantsa?
4: Sino daw?
2: Si Iron Man!
0: Just kidding!
1: Usapang superhero pala to, meron din ako. Sinong superhero ang laging nasa toilet?
3: Mahilig po ako manood ng mga superheroes, pero hindi ko po alam yan. Sino po?
1: Si Red? Si The Flush?
0: Just kidding!
5: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan. At maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
6: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Kiddos, ano ang magandang katangian ng iyong best friend na kiddo?
2: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Pag-uusapan natin ang mga paboritong laro ng mga kabataan noong araw. Nung wala pang mga cellphone at computers, masayang naglalaro ang mga bata sa loob at labas ng bahay.
6: Una ay patintero. Mas maraming naglalaro, mas masaya. Dalawang grupo ang maglalaban. Babantayan ng mga taya ang daan. Goal ng kabilang grupo ang makatawid ng hindi natataya ng kalaban.
3: Meron ding laro na tumbang preso. Merong lata na babantayan ng taya at patumbahin ng mga bata ang lata sa pagbato ng kanilang mga tsinelas.
1: Ang saya noon, naglalaro pa kami ng luksong baka, taguan, sipa, habulan at marami pang iba.
4: Amazing!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
7: Ha? Tubig? Oh, ito.
2: Pwede po bang makahingi din ng tinapay?
7: Una, humingi ka ng tubig. Tapos, tinapay naman. Oh, ano naman ang susunod? Baka naman gusto mo na tumira dito sa bahay namin, ha?
2: Pwede po ba?
7: Aba, nakakatawa kang bata ka, ha? Nako, humingi ka na nga sa inyo. Alis.
2: Nanghihingi lang naman ng maayos. Tapos nagagalit ka na.
7: Ay naku, malis ka na nga. Istorbo ka dito sa tindahan ko. Alis na.
3: Tito Sergio, bakit po nagagalit kayo dyan?
7: Kasi may bata na pumupunta dito. Nanghihingi ng tubig noong una. Tapos nung binigyan ko ng gusto niya, gusto naman, tinapay. Tinapay naman daw. May balak pa yata tumira dito sa bahay.
3: Di po ba wala kayong anak? Baka gusto po niyang magpaampon sa inyo.
7: Ay nako, kung ako ay may anak, hindi ko papabayaan na magpalaboy-laboy sa kalye. Aba dumarami na mga batang pag-alagala dito sa lugar natin.
3: Anya, Bakit ka nandito?
7: Oh, baka isa na naman yan sa mga batang kalye dito, ha?
3: Hindi po siya batang kalye, Tito Serio. Siya po si Anya, anak po na naglilinis sa bahay namin. Oh, ba't nandito ka, Anya?
4: Kuya Jose! Kuya Jose! Tawag ka ng nanay mo! Umuwi ka raw muna!
3: Ah, ganun ba? Sige, susunod ako sa'yo. Sige po, Tito Serio. Alis na po ako.
8: Jose, halika mo na rito at maghanap ka ng mga damit na napaglitan mo na.
3: Eh, bakit po? Saan po ninyo dadalhin?
8: Nandito kasi yung batang si Boyet kanina. Eh, napansin ko na lumang-luma na ang mga damit niya. Kaya naisip ko na ibigay na lang sa kanya yung mga damit mo na hindi mo na sinusuot at maliit na ba sa'yo?
3: Ah, sige po. Maghanap po ako sa closet ko.
6: Ito po, nanay, ang isang kahon ng mga napaglitan ko rin pong mga damit.
8: Salamat, Teresa. O, Anya, halika nga rito at baka may magustuhan kang mga damit dito. Sana ay may magkasya sa'yo.
4: Ito po, tita. Wow, ang ganda po ng damit na ito.
6: Oo nga, bagay sa iyo, Anya. Alam mo ba, favorite ko yung damit na yan eh. Kaya lang, hindi na magkasya sa akin.
4: Ako na lang po ba talaga ang damit na ito? Ate Teresa, tita?
8: Oo, sa iyo na yan. Hanap ka pa ng iba dyan. Baka may magustuhan ka pa.
4: Salamat po. Ang saya-saya ko po. May bago na akong damit.
6: Hindi na nga bago ang mga iyan eh.
4: Pero mukha pa rin pong bago.
3: Nanay, ibang-iba po kayo kay Tito Serio.
8: Bakit mo naman nasabi yan?
3: Eh, kasi po kayo. Masaya kayo nagbibigay doon sa batang si Boyet. Samantalang si Tito Serio, nagalit doon kay Boyet at pinalayas pa niya to.
8: Bakit ko naman palalayasin yung mga batang katulad ni Boyet?
3: Eh, kasi po, baka nakauliton po siya kasi kung ano-ano daw po ang hinihingi sa kanya.
8: Para sa akin kasi ay maliit na bagay lang naman ang hinihingi ng bata. Kung kaya ko namang ibigay ay bakit hindi na lang bigyan? Hindi naman kailangan ipagtabo yan siya.
6: Kawawa naman pala si Boyet. Tinaboy siyang palayo ni Tito Serio.
8: Alam ba ninyo? May isang kwento sa Bible ang nangyari ang ganyan. Noong minsan na may mga batang dinala ng ilang tao kay Jesus upang sila ay may lay hands ni Lord Jesus. Pero nagalit ang mga alagad at sinabi sa kanila na huwag istorbohin ng Panginoon. Tinaboy sila ng mga alagad ni Lord Jesus. Nagalit si Lord Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbabawalan sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos."
4: Nakalapit po ba ang mga bata kay Lord Jesus?
8: Oo, nakalapit sila. At may mga bata pang kinalong ni Lord Jesus.
4: Ay, sana ako din po. Gusto kong kumalong kay Lord Jesus.
6: Ako rin po. Gusto kong makasama si Lord Jesus.
3: Mabait po si Lord Jesus sa mga bata at ayaw niya na sila ay ipagtabuyan.
8: Kaya nga, siya ang halimbawa ko. Mapagmahal siya sa mga bata. Kaya ganoon din ako.
4: Ako rin po. Gagayahin ko si Lord Jesus sa kanyang pagmamahal at pagiging mabait sa mga bata.
6: At hindi lang sa mga bata. Mabait siya sa lahat ng tao.
3: Kaya nga po, di ba? Marami po siyang tinutulungan ng mga tao. Yung mga may sakit, tulad ng mga bulag, pilay, may nakahawang sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, ang mga taong hinahamak ng lipunan, sila ang mga tinutulungan ni Lord Jesus.
8: O sige na, at itabi na muna natin ang mga kahon na ito. Bukas ay babalik si Boyet para kunin ang mga ito.
3: Hindi po ba, nanay, na mas maganda kung pupunta tayo sa bahay ni Boyet para ibigay ang mga to?
6: Oo nga po. Mabigat po ang mga kahon na ito kung si Boyet lang ang magbubuhat.
8: Good suggestion. Sige, bukas ay ihatid ko to kina Boyet.
6: Gusto ko pong sumama.
9: Nagugutom na ako. Ang hirap ng walang nanay at tatay. Mabuti pa ang ibang mga bata, may mga magulang sila. Ako, wala kaya nakikitira lang ako dito sa kamag-anak ko na maliit din naman ang bahay. Pumunta na lang kaya ako dun sa tindahan ni Kuya Serio. Kaya lang, baka magalit na naman sa akin yun. Ah, alam ko na. Pupunta ako sa nanay ni Kuya Jose at Ate Teresa.
3: Oh, Boyet, saan ka pupunta?
9: Kuya Jose, papunta ako sa inyo.
6: Nandito na kami. Saan ba ang bahay mo?
8: O Boyet, may mga dala kaming mga damit para sa'yo. Pumunta muna tayo sa bahay niyo.
9: Wala po talaga akong bahay. Nakikitira lang po ako sa gilid ng bahay ng kamag-anak ng namatay kong tatay. Doon po ako natutulog.
8: Ha? At bakit ganun? Hindi ka ba pwedeng tumira sa loob ng bahay nila?
9: Okay na po iyon sa akin. Maliit din po kasi ang bahay nila at wala na akong lugar sa loob. Ang mahalaga po ay may natutulugan ako. Kung minsan po ay binibigyan naman po nila ako ng makakain. Kaya lang, mahirap din po kasi sila.
3: O sige, munta muna tayo din sa tinitirhan mo.
6: May dala rin kami dito mga makakain mo ng ilang araw.
9: Salamat po ng marami. Nagugutom na nga po ako at maghahanap na nga po ako ng makakain. Buti po ay dumating kayo.
8: Nandyan ba ang mga kamag-anak mo?
9: Wala po ang tiyahin ko. Namamasukan po kasi siya. Mga maliliit po lang pong mga pinsan ang narito.
8: Mabuti pa ay tawagin mo sila para makasama mong kumain.
9: Maraming salamat po talaga sa inyo.
8: Nandito kami dahil alam namin na ito ang gusto ni Lord Jesus na gawin namin. Sinabi niya na huwag pigilan ang mga bata na lumapit sa kanya. Kaya nandito kami para maipakita kung gaano kakamahal ni Lord Jesus.
9: Si Jesus? Yun po bang madalas kong marinig na pangalan kapag nagpupunta po ako sa simbahan?
8: Oo, Boyet. At mamaya, pagkatapos niyong kumain ng mga pinsan mo, ikukwento ko sa inyo kung sino talaga si Lord Jesus. Gusto mo ba siyang makilala?
9: Opo! Gusto ko pong makilala si Lord Jesus!

0: shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwan ng kaarawan at special occasion nila this week. Go Kiddos! Greet na!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs Tolentino. At happy birthday din sa aking tito na si Tito Edgar at si Tita Emma. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays at sa mga estudyante para sa kanilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin ng tamang daan. Lord, we pray that You will continue to shape our hearts at nawa, Panginoon, maging kagaya namin ang Iyong mga gawi, Jesus. Nawa, Panginoon, matuto kaming maging mapagmahal, mapagbigay, kagaya mo, Jesus. Lord, we pray for those who are celebrating their birthdays this week. Maraming salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we ask You for Your favor, for Your blessing to be upon them. Lord, we also pray for our students, sa mga magbabalik po sa kanilang eskwelang, iba po ay nakapasok na. We pray for Your guidance, for Your wisdom, for Your provision to be upon them. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: It's time.
0: Time to what?
3: Time to say goodbye. For now, dahil next week, babalik kami.
4: Ayun! At least may abangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo kaming masyadong mamimiss, mga kiddos!
5: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tito Marvelous Malay Salumbides, ati Favorite Gabriel, Dashing Kuya Puyaters, Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, ati Faithful Fiti, at Mami Lovely Leia Morada.
0: Thank you, Mami Leia, at sa World Vision pa sa ating script at Kwento Kid!
1: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, at World Vision. I'm Ate Michelle.
4: Ako naman po si Angel.
5: Ako po si Rich.
0: I'm Safas!
3: At TJ!
6: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido the 414 Kids Show!

0: para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Tokyo TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
2: Well, you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
3: It goes, sayo way.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos, ang Papuri.
4: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Papuri Radio Show time na naman. Diyan with your host, Junji Marcelo. Maraming salamat, Mario Laharica, sa magandang pa-intro lagi. Napakagandang boses. At siya rin po nag-produce niyan. Maraming salamat, brother. Mario Laharica, isang papuri singer at magaling na composer na ngayon ay nasa Singapore. Isang sa mga successful public speakers at DJs sa Singapore. Balik tayo sa ating programa, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Maririnig via Care 104.3 DWAY The Way FM. Ang mga awitin pong ating papatugtugin ay available din po sa ating Papuri Music Room. Ang website po, papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre, sa ating paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami po iba. Almost 100 platforms. Kaya, sige, pakinggan na natin ang mga awiting ito. Last week po ay Papuri 18, so naturally, progress tayo sa Papuri 19. If I'm not mistaken, ito po yung isa sa mga second to the last album na produced ko for Papuri Music Ministry under the assignment na executive director. At ito po ay, ang kwento nito ay, ito po ay yung mga combined po talaga ito, Papuri 19 and 20. Pero ginawa, pinaghati dahil masyadong maraming magaganda. So yung isa Papuri 19 at isa Papuri 20. Kaya hindi na po nagpatimpalak. Yan po ay trivia nung 2020. Hindi pala 2020, nung Papuri 20. Yan, medyo advanced ang aking thinking. Yan po ay nung taong 2006. Nung 2007 naman ang Papuri 20. Okay, tayo umandar na. Nating unang awitin, Taon ng Pagkakataon. Ikang awitin ang inyong lingkod. Ito po ang theme song, inawit ni Jingle Buena. At susundan ng isang awiting maraming may paborito. Inawit ni Julian Taroha. Composition ni Brother Joey Domingo Jesus. Para sa'yo, nag-arreglo ito. Hindi ako nagkakamali ay si RJ Manese. Yan, kasama si Jonah Kaling. Yan, okay. Tapos naman yan ay susundan ng Alalahanin Mo, Eugene Evangelista. At ito po ay inawit ni Brother Ruben Laurente. Susundan ng Panginoon, Minamahal Kita, JB Akot ang composer. At inawit ng Shine for Jesus champion, Arla Fontamillas. Areglo po yan ni Robert Moret. Matapos yan, kung may oras pa sa segment na yan, magsisingin tayo ng ilang mga papuring awitin, maging Waterwalk Records selection sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy ang mga awitin ng Popuri 19 at ilang pang mga awitin sa ating catalog. Ito po ang Popuri 19 album released noong 2006. Ang title po ng album ay Taon ng Pagkakataon. Hence the title of the first song, Taon ng Pagkakataon. Mapapansin natin from January to December, binanggit po yan. Lahat ng mga posibleng mangyayari sa isang taon. Pero grabe, napakabilis. Lagpas halfway na tayo dahil July na. Pero alam mo, ating Panginoon talagang laging nariyan sa bawat minuto, oras, araw, linggo at buwan, maging sa buong taon. Ang araw-araw po ay araw ng pagkakataon, linggo ng pagkakataon, buwan ng pagkakataon at taon ng pagkakataon. Yan, tuloy-tuloy tayo. Siyempre, shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa Skier 104.3 The Way FM. Ating musika, ang Popuri 19 po available sa Spotify, Deezer at lahat po ng digital music platforms maging sa Popuri Music Room. By the way, mamaya babasahin natin ang mga bumati sa atin last week. Medyo nalulungkot ako dahil kumunti ang nagpadala ng Bible verses. Kaya ngayon pala, nagpapaalala na ako. Bati po kayo at samahan nyo, lakipan nyo po ng Bible verse dahil natutuwa po kami talaga. Kapag may Bible verses, vitamina po yan sa ating kaluluwa. Alright, tuloy-tuloy tayo. Song number 5. Ito po ay napaka-espesyal sapagkat naghalo po ang classical music at ang R&B. Isang classical singer, si Rachelle Herodias, at R&B singer, Gail Dizon. Pinagsanib po sa komposisyon ni Raymond Garcia. Awiting pinamagatang Pagbabalik. Ito ay areglo ni Benji Ijiran. Bakit nga ba? Lilibeth Binoya. Ito po ay inawit ni Naila Bautista. Tanging Sayo, composer Rading Humacio. At inawit ni Jerus Del Socorro. Hanap-hanap, Alter Mulo. Pastor Al, kamusta ka dyan? Ang composer at ang umawit, siya rin po ang nag-arreglo, nag-piano, si Ria Villena Osorio. At matapos niyan, kapag meron pa,

Kunting oras sa espasyo dyan sa segment na yan ay magsisingit tayo ng ilang mga Papuri songs maging Waterwalk Records catalog selections. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo.

0: FTBC Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
2: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
3: It goes, sayawin.
2: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
4: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show. Sa araw na ito, babasahin natin ang mga nag-iwan ng mensahe, lalo na yung nag-iwan ng Bible verses. So shoutout lang tayo sa mga nag-iwan ng pagbate pero hindi nag-iwan ng Bible verse. Nagtatampo na ako. Ay, by the way, ito po yung mga bumate na nagpadala ng Bible verses. Mitch Clamor, yan, lagi maasahan natin si Sister Mitch. Good PM, my Bible verse for today is Psalm 59:17. Oh my strength, I will sing praise to you. You, O God, my fortress, my loving God. From R.D. Alster Abante. Ano-ano kaya siya ni Bishop Abante? Proverbs 14:30. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ako, ayan, may itong tumunog na timer. Ibig sabihin yan, ay hindi kayo nagpapadala ng inyong Bible verses. Yeah, nararamdaman ng system natin na walang Bible verse masyadong pinapadala. Kaya habang nakikinig ka ngayon, maghanap na ng Bible verse dahil yan po yung alarma. Ibig sabihin yan, Bible verse alert. Yan, perfect na perfect ang timer na yan. Habang tumutunog yan, babasahin natin ang pagbati ni Rosalinda Ohano Manzano. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Maestro Junji. At ang kanyang Bible verse ay Psalm 13:5. Ayan, tumigil na ang alert natin. Ibig sabihin, mayroon nang nagiiwan ng Bible verse, pero patuloy lang po magpadala. Kanyang Bible verse ay Psalm 13:5. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Ayan, naalala ko itong version na ito ng Psalm na ito. Mga awit 13:5. Yung buong awit na ito ay galing sa translation na mabuting balita para sa ating panahon. Ay kasama pong aking ina, si Caselia Herrera Marcelo, nag-translate at mapapansin nyo po, naka-rhyme. Yan po ang special dyan sa translation na yan. Basahin ulit natin, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Yan, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Yan, naka-rhyme. Kaya alam kong kasama ang nanay ko dyan na nag-translate. Yan, from the original Hebrew text papuntang Tagalog. Yan. From, natutuwa naman ako kay Brother Epifanio Salvador, lume-level na. Dati, pagbati lang ngayon, may Bible verse na sabihin following instruction. Brother Epifanio, maraming salamat po. Good afternoon, Papuri, sabi niya. Always listening on PM Radio, ang kanyang Bible verse, ang paborito nating lahat, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nakun! Sobrang touch naman ako, Brother Epifanio. Meron kang Bible verse. Ito, top fan natin. Siyempre, lagi nagpapadala at maaasahan. Brother Albert Cubang Treblasi. Sabi niya, bago pa lang hapon, Maestro Junji at sa lahat ng kapapuri, patuloy po ako nakikinig sa radio. Kanyang Bible verse ay Luke 6:28. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ng mga nang-aapi sa inyo. Ayan, tamang-tama yan. Perfect yan. Oh, from Jessica Jeng, sabi niya ay, actually, Bible verse lang ang pinadala. John 15:12. This is my commandment that you love one another.

papuri. Ayan, ako, maraming salamat po. May isa pa pala, Telma Manjares. Mapagpalang hapon, Maestro Junji, God bless po from Calamba, Laguna. Ayan, huwag niyo kalimutan yung Bible verse, ha? Kaya para mabasa natin next week. Yan, asahan ko po yan. Promise niyo sa akin. Yes, ako ituwan-tuwa na. Balik na tayo sa ating last few songs from 9 to 12. Mga papuring awitin from the Papuri 19 album. Ang title Taon ng Pagkakataon. Song number 9, Inako Mo. Likang awitin ni Jong Falsario, inawit ni Larry Ilagan. Kanyang Katapatan. Likang awitin ni Abraham Gorospe Jr., June Abring. Areglo ito, piano arrangement at inawit ni Mitch Tizon. Susundan ng Ako'y Baguhin Mo, Graham Gumilit. Yan. Sabi niya Graham daw ang pronunciation talaga, hindi Graham. Huwag masyadong pasosyalin. So Graham, kamusta ka na dyan? Inawit, siyempre, napakagaling na Dina Armesin. At susundan ng last song, ngayon ang taon, napaka-espesyal ng awiting ito. Nanalo ito ng 2007 Best Rap Recording. Yan. At ang kasama ko po dito, yes, ako po ang nag-rap dyan. At kasama ko po dito nag-rap ay no less than Brother in Christ Francis Magalona, na ngayon ay kapiling na ng ating Panginoon. Yan. At nakisigaw po dyan ang aking misis, ang aking laging binabati sa dulo ng programa, yung taon ng pagkakataon, yung sumasagot sa dulo. Kasama po siya doon at kami po yung nag-enjoy i-record yun. Yan, napakasayang awitin, pero higit sa lahat ang mensahe. Nandyan po yung testimony ni Brother Francis Magalona, kaya pakinggan yung maigi from second verse onwards. Nandyan po yung buong kwento niya bilang isang pinagpala ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. So, matapos niyan, kapag may oras, babagsisingin tayo ng ilang mga awitin sa Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. Napakabilis ng oras when you're having fun at lalo na't pinapagpala ang ating oras dahil mga papuring awitin, mga awiting ng bibigay pugay sa ating Panginoon. Bago tayo magpaalam, syempre, nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at kukuha tayo ng isang Bible verse dun sa mga nag-iwan ng pabate. This time, ang nagwagi na Bible verse ay ang nga pinadala ni R.D. Alster Abante. Yan. Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan. Pag-aralan natin yan. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan po yung NIV version, New International Version. Simulan natin dun sa a peaceful heart. Ito pong verse na ito ay mayroong powerful connection sa mental, spiritual, and physical well-being. Simulan natin sa peaceful heart. Sabihin niyan, calm, content, grateful, laging mayroong pagpapasalamat na puso na nakakonek sa ating isipan. Promotes overall health and vitality. Ito po ay ang key dyan, yung contentment. Yan, it brings life to the body. At ang kasunod niyan, sabi, but envy rots the bones. Yan po yung envy and jealousy. Ay, mahirap po kapag talagang laging meron tayong parang gusto natin yung nandun sa kabila, yung meron sila at hindi tayo nagiging content sa ating for what we have. Yan ay actually destructive po yan. It's like parang poison na siyang nagko-corrode, na siyang nagiging kalawang sa ating emosyon at sa ating from the mind to the heart hanggang sa physical ay nagkakaroon ng decay, no, dahil puno tayo ng disappointments and pressure at wala tayong contentment. Kaya tuloy ang ating buong pagkatao ay affected. Napakabigat na isipin na ito ay mayroong kaibang epekto sa atin, hindi lang pala sa puso, hindi lang pala sa isipan, kundi sa napakaraming bagay. Ang peaceful heart daw ay ang kanyang ibig sabihin, ng kanyang original na Hebrew term ay, ito ay figure of speech na ang ibig sabihin ay healthy heart. Yan. Which is more like a healing heart. Yan. Ito po ay merong nagbibigay ng buhay sa ating buong pagkatao, hindi nagdi-decay, hindi nabubulok dahil laging fresh at laging may magandang vibe, ang tawag dyan, may magandang countenance lagi. Napakasarap isipin na talagang ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng ganitong magandang kaisipan sa atin. At ito ay pinatunayan ng Proverbs 14:30 na sinulat mismo ni King Solomon na pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. At siya mismo ang nagsabi na talagang kailangan merong contentment sa ating puso dahil ito ay magbibigay lamang ng hindi magandang epekto sa ating pangatawan, hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, maging sa buong pagkatao. Ayan, so wow, maraming salamat sa yung pinadalang Bible verse, Brother R.D. Alster Abante, at nagamit natin yan. Kaya padala lamang po kayo ng inyong mga Bible verse, who knows, next time ang inyong namang Bible verse ating pipiliin para talakayin. Alright, and with that, magpapaalam na po ako. Ayan, okay. At bagong lahat, pangatlong bagong lahat na yan. Gusto ko ring batiin ang aking pinakamamahal, my dear human being in the world, my dear Anna, I love you very much. At syempre, hindi matatapos ang programa hanggang hindi kita babatiin. And with that, magpapaalam na po ako, pero isa pang Bible verse, Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, present your requests to God. Ako po si Junji Marcello, lasa ismedya na po, papatugtog tayo ng isang awitin, likha na inyong lingkod, awitin ni Pastora Charisse K. Triel. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music, musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy, at suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

sa buhay na to, wala tayong magagawa. Sa buhay na to, kung wala ang Panginoon, na wala tayong may pagmamalaki. See, yung buhay ni Paul, ito ay nagpapakita yung kanyang reliance at dependence sa Panginoon, no? Kaya nga all the more na pinagmamalaki ni Paul na kahit sa nalalong-lalo na sa kanyang kahinaan, na nararanasan doon niya, nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kapatid, sa gabing ito, kung nasa sitwasyon ka ng kahinaan, mga circumstance ng buhay, this is the best opportunity and situation, no, na i-desire natin na mas lalo nating maranasan ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon. So God uses our weakness to accomplish great things sa buhay natin. That is, paano magagawa yan? When we rely onto Him at hindi sa ating sariling kalakasan. So, when life shakes, may nais na gawin ng Panginoon sa buhay natin. No, it shapes our character. God shapes our character. Pangalawa, mas nais ng Panginoon na i-strengthen ang dependence natin sa Kanya. At ang pangatlo, merong itinuturo sa atin ng Panginoon sa mga oras ng trials and suffering ng ating buhay. And that is for us to persevere. Mas lalo pa tayong magpursige sa buhay na to. At yung trials are opportunity for us to grow. This is an opportunity for our spiritual growth. No? Kaya, alalahanin natin, no? Ano man ang sitwasyon natin sa buhay natin sa mga oras na to, opportunity natin yan para mas grow, mas lalo mag-grow ang pananampalataya natin sa Kanya. No? James chapter 1 verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. So yung trials, it teaches us to have patience and to endure, no, lalong-lalo na yung ating mga suffering. So yung buhay ni Paul, no, kung paano niya naranasan yung kapangyarihan, pagkilos ng Panginoon, yun ay dahil doon sa kanyang dependence sa Panginoon. So faith matters, no? Napakahalaga, mga kapatid, when life shakes, na napakahalaga ng role na gagampanan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Why? Because it refines our character. No, mas lalo nitong pinapatatag ang dependence natin sa Panginoon. Mas lalo na pinapalalim nito ang ating pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. So having faith when life shakes not only sustains us during hardship but also transforms us to align with God's purpose. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. So sa gabing ito, mga kapatid, narito ang isang awitin para sa mga nakikinig sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanunood o sumusubaybay sa ating social media platform. Huwag po muna kayong aalis.

Minsan pa, bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna imanalangin. Panginoong Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat Lord sa mga salita na aming narinig at napag-aralan. Panginoon, tulungan mo kami Lord na mas lalo na mapagtibay nito ang aming pananampalataya. At higit lalo Lord na mas lalo kaming lumago sa aming patuloy na paglakad at pagsunod sa iyong kalooban. Salamat Lord sa mga katotohanan ng iyong mga salita na sa gitna ng anumang sitwasyon o sirkumstansya ng aming buhay, mas lalo kami Panginoon na maging dependent sa iyo. Mas lalo kami Lord na magpaayo sa iyo at mas lalo kami Panginoon na mag-rely sa iyong kakayanan. Salamat Panginoon sa katotohanan ng iyong mga salita. At dalangin ko Panginoon na sa mga pagkakataon na dumaraan po ang iyong mga anak, minsan pa ang aking mga kapatid sa kanilang buhay, anumang kahirapan meron sila, maranasan po nila Panginoon ang pagyakap mo, ang pagkalinga mo at higit sa lahat ang iyong dakilang pagmamahal. Salamat Panginoon sa gabing ito, patuloy po kami Panginoon na nagpapasakop sa iyong kalooban at nais Panginoon namin na mas lalo Lord na ma-align po namin ang aming buhay ayon sa iyong dakilang purpose Panginoon ng aming buhay. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon. At minsan pa, binabalik po namin sa iyo Panginoon ang papuri at pagsamba mula sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, maraming salamat po sa bawat isa na sumubaybay at nakibahagi po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Maraming salamat po sa Praise Assembly Family. Ate Susan, maraming salamat po o Susan Orobia, maraming salamat din Pastora Anibel Samudyo, Anibel Lagria, maraming salamat po sa inyong pakikisa at maging sa Praise Assembly Ginubatan. Pagpalain po kayo sa gabing ito, tandaan po natin yung testings or trials ng ating buhay. Hindi lamang po niyan sinusubok ang ating pananampalataya in comfort, kundi mas lalong-lalo na sa mga sitwasyon o mga sirkumstansya ng buhay. Kaya sa mga pagkakataon na meron tayong mabibigat na dalahin sa buhay na to, mas piliin natin na pagkatiwala ito sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at maraming salamat din sa nakasama ko ngayon sa technical, si Kuya Mon Diaz. Pagpalain ka po ng Panginoon at maging sa kay Guard, no? Salamat din sa iyo, kaibigan. So sa gabing ito, by the way, advance Happy Father's Day sa bawat isa, sa mga kapwa ko tatay. Maraming salamat po at patuloy.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan

isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako, si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Minsan, sa sobrang bilis ng takbo ng mundo, nakakalimutan na nating lumingon sa ating paligid. Nakakalimutan nating ang isang maliit na ngiti, isang basong tubig, o isang simpleng kumusta ay pwedeng makapagbago ng araw ng isang tao. Kailan ka huling gumawa ng isang bagay na mabuti para sa iba nang hindi nila inaasahan?

Ang ating inspiration story sa umagang ito ay pinamagatang ang alon ng kabutihan. Kaibigan, ang kabutihan ay parang isang bato na inahagis sa tahimik na tubig. Lumilikha ito ng mga alon o ripples na umaabot ng malayo, higit pa sa ating inaasahan. Madalas nating iniisip na kailangan nating gumawa ng engranding bagay para makatulong. Ngunit, sa mata ng Diyos, ang puso sa likod ng gawa ang mas mahalaga. Naaalala niyo ba ang kwento ng mabuting Samaritano? Sa gitna ng daan, may isang lalaking ninakawan, binubog, at iniwang halos patay na. Maraming importanteng at reliyosong tao ang dumaan. Ngunit, nilampasan lang siya. Pero isang Samaritano, isang taong itinuturing na kaaway ng mga Hudyo noon, ang tumigil. Hindi siya obligadong tumulong. Wala siyang makukuha kundi abala at gastos. Pero pinili niyang magpakita ng kabutihan. Sabi sa Galatia 6:9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Ang isang random act of kindness ay hindi lang nagpapagaan ng loob ng tumatanggap. Ito rin ay nagpapalambot sa puso ng nagbibigay. Hindi natin alam ang bigat ng pasan ng taong kasalubong natin. Baka ang iyong simpleng pagtulong sa pagtawid o pagbibigay ng upuan sa jeep ang isang paalala ng Diyos sa kanila na hindi sila pinapabayaan. Ang kabutihan ay isang lengguwahe na naririnig ng bingi at nakikita ng bulag. Tayo manalangin.

Panginoon. Salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin sa araw-araw. Dalangin po namin na gamitin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig. Buksan mo po ang aming mga mata sa pangangailangan ng aming mga kapwa. Bigyan mo po kami ng pusong handang tumulong ng walang pag-aalinlangan at walang hinihintay na kapalit. Naway ang bawat maliit na kabutihang aming gagawin ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kaibigan. Oras na parang magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Chini Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.fabc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruthel Ramadizon. Samahan niyo po akong magbulay-bulay ng kanyang salita na matatagpuan sa Lucas 6:28. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Lucas 6:28. Alam niyo po, aking binabasa ang Lucas sa mga panahong ito. At talagang ang Panginoon po, ano, makikita niyo sa kanyang ministeryo that He constantly turned things upside down for those listening. Yung pong mga religious leaders at the time had grown distant from following the laws of God, and yung pong mga teachings ni Jesus helped bring them back to the heart of the law, but He often did so through surprising ways. Siguro po kung tatanungin tayo kung tayo ba ay mapagmahal sa ibang tao, perhaps some of us would say yes. But if we're being honest, most of us probably spend our time loving those who love us back. Minamahal natin yung nagmamahal din sa atin. Kasi mas madali po yun, di po ba? Na mahalin yung mga lovable, mahalin yung mga madaling mahalin. Pero yung mga mahihirap mahalin, parang ang hirap i-apply ng Luke 6:28. Sabi po doon, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Pag tayo ay sinusumpa, pag tayo ay inaapi, tayo po ba ay kayang magmahal? Tayo po ba ay kayang magpala rin sa kanila? Kaya po ba nating ipanalangin sila? Sabi po ni Jesus, that loving those who love us is not enough. Kaya po sa Luke 6:28, tina-challenge po niya tayo to take this even further. He says we're to bless those who speak negatively about us, and we are to pray for those who mistreat us. And if you've been mistreated by someone, or if you had someone speak negatively about you, then you know how hard it is to love that person, di po ba? Kapag may umapi sa inyo o mayroong nagsalita ng di maganda sa inyo, alam niyo po na mahirap silang mahalin. Tama po ba? It's hard to love unloving people. It's hard to love toxic people. And yet, Jesus did exactly that. When we were at our worst, He still loved us. I have to confess, I'm not there yet. It's hard for us, it's hard for me to really love the unlovable, di po ba? We struggle and talagang hindi po madaling gawin. Kaya po kinakailangan talaga natin ng tulong ng Panginoon. Dahil ito po'y kanyang utos, kinakailangan po natin itong sundin. So if you find it hard to bless those who mistreat you, magsimula po tayo sa panalangin. Panalangin po tayo. Padalangin po natin ang ating sarili. Between you and God in prayer, ask Him to help soften your heart. Palambutin ng Panginoon ang ating puso. Ask Him for justice in a specific situation, but also for restoration. Kung ikaw, kapatid, ay hindi trinatong maganda ng isang tao o merong nagsalita sa iyo ng hindi mabuti, alam mo na mahirap talagang mahalin yung taong yun, di ba? Masakit sa damdamin, lalo na kung naaalala mo paulit-ulit yung ginawa sa'yo. Hindi madali na mahalin ang mga taong mahirap mahalin. And yet Jesus did exactly that. When we were at our worst, He still loved us. Alam mo kung nahihirapan ka na i-bless yung mga nagmamaltrato sa'yo, nagtuturing sa'yo ng di maganda, hindi ka nag-iisa. Ngunit mayroon pang pag-asa upang Masunod natin at mabigyang balhati ang ating Panginoon. Begin with a prayer. Magsimula ka sa pamamagitan ng isang panalangin. Begin between you and God in prayer. Ask Him to help soften your heart. Ask God na palambutin niya ang iyong puso upang ito ay maging kaisa ng kalooban ng ating Panginoon at magawa nating magmahal ng ibang tao. Yes, ask Him for justice in a specific situation, but also for there to be restoration. It pays to know that every person who exists is a person Jesus wants to love. At kapag gumawa tayo ng mga steps, mga paraan, upang mahalin natin yung mga hindi sa tingin natin ay karapat-dapat mahalin, pinapakita natin ang pagmamahal ng Diyos dun sa mga taong lubos na nangangailangan nito. As we take steps to pray for those who mistreat us, we become more like Jesus. So kapatid, take a few minutes right now to pray. Yes, pray right now, even as I am talking. Ito pong mga prayer na to ang mga gustong-gustong sagutin ng ating Panginoon. Meron po ba kayong specific person in mind na gusto nyong patawarin, pero nahihirapan kayo? Ask God to help you love that person. If there's someone who has hurt you, ask God to first heal your heart. Pagalingin po ang inyong puso. And say a prayer for that person as well. Ask God to be with them, to help them, and to make a way for their heart to be softened as well. And then thank God that He loved us even when we were unloving. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil at our worst, You gave us Your best. You loved us first. And because You loved us first, we can love others too. But we confess, O God, that it's hard for us to do that. It's hard for us to follow Your example of loving others, most especially those who are toxic, those who continually hurt us, those who seem unrepentant, those who even ridicule and mock us. O Lord, napakahirap pong gawin ito. Ngunit alam namin, Panginoon, na ito ang gusto mong gawin namin upang Ikaw ang madakila sa aming buhay. Pero Panginoon, hindi po namin ito kaya. Kaya Panginoon, nagsusumamo po kami sa iyo. Palambutin niyo po ang aming puso tungo sa taong iyon. Dinadalangin din po namin ang taong ito, taong iyon na lubos na nananakit sa aming puso at isipan, na pagalingin niyo po siya kung ano man po ang kanyang kagalingan na kinakailangan mula sa iyo. Palambutin niyo rin po ang aming puso upang mahalin namin siya. Let there be healing, let there be justice, let there be restoration. But most of all, O Lord, may this be a time for us to obey You and to glorify Your name so that others may know who You are and that we are Your children because we are able to love even the unlovable. And it is only by Your power that we can do that. So help us, Lord, we pray. Help us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang mensahe ng araw na ito ay makatulong upang ating patuloy na maitaas ang ngalan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito

Maori magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga, Korean. Welcome sa Music Kapag Samba at iba pa. Nandito na naman po tayo para magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Sa pamamagitan ng papuring awitin, pakikinig ng salita ng Diyos, ako po si Sis Esmeralda ng Light of Light Laom Church at iniiyahan ko po kayo na makiisa at makigalak sa Music Kapag Samba at iba pa. Worship Service Edition. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito at pagpalain niyo po ang lahat ng tagapagkinig ng programang ito. Kayo lamang po ang madakila sa pangalan ni Jesus. Amen.

Isa mapagpalang umaga pumuli sa lahat ng ating po mga takapakinig. Muli po ako ninyong samahan sa umagang ito sa pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa mga kapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Patuloy, Ama, na kayo lamang po ang aming pong dinadakila sa umagang ito. At kayo lamang po, O Diyos, ang aming maluwalhati. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi sa bawat isa ang mga salita po sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 1, Versikulo 11. At ang sabi po rito, "With this in mind, we constantly pray for you that our God may make you worthy of His calling, and that by His power He may bring you to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith." Puri po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, lahat po tayo ay pinili, tinawag ng Panginoon. At nararapat lamang po na tayo at o ang bawat isa ay maging karapat-dapat sa katawagang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung sa ating pungang mga personal na buhay, eh may mga kanya-kanya po tayong posisyon, no, or katawagan. Marahil, ikaw ngayon ay isang magulang, marahil ikaw isang ngayong anak, or marahil ikaw ay bilang profession mo isa kang guro, nararapat lamang po na ating pong gampanan ang ating pong mga katawagang ito. Bilang magulang, nararapat po na tayo mabuhay bilang isang mga magulang or bilang mga guro. Dapat po tayo'y mabuhay na karapat-dapat bilang isang guro o maging ano pa man po ang ating pong mga profession. Now, ang katawagan ng Panginoon ay hindi lamang po basta imbitasyon. Ito po ay divine purpose. Ito po ay mahalaga. At dito po sa binasa po natin, pinapaalala ni Apostol Pablo, kanya pong hinihingi na tayo pong lahat ay maging karapat-dapat sa katawagan na ating pong tinanggap sa ating pong Panginoon. Napakahirap, subalit dapat, no? Sa buhay po ni Apostol Pablo, marahil isa po siya sa nakasabi. Ano? Pagkat sabi niya po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, ano po ang sabi niya po roon? Sabi niya, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Marahil isa po si Apostol Pablo, ano, sa mga lingkod ng Panginoon na masasabi po nating naging karapat-dapat sa katawagang ibinigay po sa kanya. Now, bakit po kaya nasabi po ni Apostol Pablo ang mga salitang ito? Titingnan din po natin sa kanya pong sulat sa mga Tesalonika. Ano? At ang una, sabi rito, importante na makita po natin para masabi natin, magawa po natin na tayo po'y maging karapat-dapat sa katawagan ng Panginoon, no? Ay una, sabi po rito, nakita po ni Apostol Pablo na siya po ay tinawag dahil po sa biyaya ng Panginoon. God called Paul by grace. At yun din naman po ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa. Ikaw na nakikinig, pinili ka, tinawag ka ng Panginoon dahil sa pamagitan ng kanya pong grasya. Sabi po sa verse 11 ng 2 Thessalonians, "With this in mind, we constantly pray for you that our God may make you worthy of His calling." Ang sabi doon, by His power. Hindi po sa sarili po nating lakas. Hindi po sa sarili po nating kakayanan. Sa sarili po nating galing. Kundi, sabi rito, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. And truly, tayo po ay tinawag dahil po sa biyaya ng ating pong Panginoon. Sino nga naman, diba? Sino nga naman ba tayo, no, para tawagin ng ating pong Panginoon? Sino ba tayo, no, para kilalanin ng Diyos?
Ito po ay dahil lamang po sa biyaya ng ating pong Panginoon. Dahil pinili ka niya, dahil nakikita niya na mayroong kaya kang gawin. At sabi po rito, pagka binasa po natin, no, sa Ephesians chapter 4 verse 11, walk worthy of the calling with which you were called. No? Tayo po ay lumaka daw. No? Nakarapat dapat sa ating pong panalangin. Kaya sabi sa verse 7, sa Epeso pa rin po, ano? Sabi roon, ang bawat isa sa ating nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Kaya kung may pinapagawa ang ating pong Panginoon, magagawa po natin ang mga bagay na yan dahil po pinagkalooban niya tayo ng mga ano, kaloob. At yun po ay according, sabi doon, ano, ayon po sa sukat. Ano? So alam po ng Panginoon ng kung ano ang ating pong kakayanan. Ano? Alam ng Diyos kung ano ang kaya nating gawin sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Now, God call us. No? Para po tayo po ay maging asin at ilaw sa mundong ito. At nararapat lamang po na gawin po natin, sundin po natin ang kanyang panawagan sa bawat isa. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ano sabi rito? He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. No? This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Bago pa man po tayo tinawag ng Panginoon, alam niya na. At ang biyayang ito ay magpapatuloy sa ating pong pagsunod. Ganun po ang nangyari. At yun po ang pagkakaalam, pagkakaintindi ni Apostol Pablo sa kanyang panawagan. Pangalawa na dapat po nating makita upang magitayo po ang karapat-dapat sa panawagan na ipinagkaloob sa atin po ng Panginoon, sabi rito, dapat ma-recognize po natin that we are changed by God's goodness. Tayo po ay binabago. Sabi nga ng isang awitin, binabago mo ako araw-araw. No? Tayo po ay binabago ng Diyos dahil po sa kanyang kabutihan. Ano ulit? Ang sabi po, 2 Thessalonians chapter 1 verse 11, sabi po doon, ano, He may bring to fruition your every desire for goodness. Sabi naman po sa Romans chapter 12 verse 2, Do not be conformed of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kapag ka alam po natin na ang nagbabago sa atin, ang kumikilos sa atin ay ang ating pong Panginoon, ang kanyang kabutihan. Hindi po tayo nakadepende sa sarili po nating lakas. Hindi po natin kayang baguhin ang ating pong mga sarili. Ano? Kapagkat matagal na po nating alam yon na that we are failure on that. Ano? Pilit man nating baguhin, pilit man natin ayusin. Ano? Subalit, sabi po ng salita ng Panginoon, lahat po yan, ano, ay hindi nakaabot, ano, sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Kaya po, dapat makilala po natin, makita natin na tayo po ibinabago ng Diyos sa bawat araw at dahil po ito sa kanyang kabutihan. Kaya po, di ba, sabi ni Apostle Pablo, kami ay, hindi ko kayo nakakalimutang ipanalangin. Di ba? Inaalala niya tayo, you know, yung mga taga Thessalonica, di ba? Sabi niya, nire-remind, ano? Pinapaalalahan ko kayo na tayo maging karapat-dapat sa panawagan na ipinagkaloob sa atin po ng Panginoon. Alam po ninyo, bilang mga Kristiyano at mananampalataya, hindi lamang po dapat tayo, ano, nakakaalam ng mga bagay na ito. Dapat ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng ano po? Nagbibigay ng changes sa ating po. We should be transformed, not only be informed. Ano? Katulad po ng isang sculpture, ano? Unti-unting habang inuukit, habang para mas makita po natin yung masterpiece ng isang sculpture, unti-unti po inaalis yung mga bagay na hindi kailangan. Ganun din po sa ating pong buhay. Maraming mga bagay sa ating pong buhay ang inaalis ng Diyos
No, minsan pride, yung pagiging selfish po natin, yung bitterness, no? Yung takot, no? Yun po ay inaalis ng Diyos at binabago niya po tayo dahil po yon sa kanyang kabutihan. Kaya po yung Romans chapter 12, no, verse 1 and 2. Again, is reminding us that we should be transformed by the renewing of our mind. Dapat nag-iiba yung ating pong pananaw. Dapat nag-iiba po yung ating pong isip sa mga bagay-bagay nung tinanggap po natin ang ating pong Panginoong Hesus. At ang pagbabagong ito ay hindi po para tayo ay mapahamak. Ang pagbabagong ito upang tayo po'y maging karapat-dapat sa kanyang panawagan. Sabi pa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. At dahil po yan sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Lastly, kung bakit po natawag o masasabi nating naging karapat-dapat si Apostol Pablo sa kanyang katawagan, sabi rito, he was commissioned to work by faith. At tayo rin po bilang mananampalataya, ang bawat isa po sa atin ay kinumisyon upang gumawa according po sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya po, napaka-importante, no? Na dapat nagkakaroon ng bunga yung ating pong pananampalataya, yung ating pong pagsunod. Ano po ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 10? Sabi po roon, so that you may live a life worthy of the Lord, ano? And please Him in every way. Diba? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng paraan, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Dapat po malinaw po sa atin po mga kapatid na tayo'y gumagawa ng mabuti hindi dahil para ma-please lang na ma-please natin ang Diyos. Gumagawa po tayo ng mabuti sapagkat ito ay bunga ng ating pong pananampalataya. Ganun din po ang naging buhay po ni Apostol Pablo. At tayo po bilang mananampalataya sa iisang katawan ni Kristo, nararapat lamang po na tayo po ay mamunga, no, sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya kay Kristo. Again, Paul prays, no, nanalangin po siya na tayo po ay magkaroon ng genuine faith, no, that produce action, no. Again, ito po ay bunga lamang ng ating pong pagsunod ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Nawa sa umagang ito, maalala po natin na dapat po tayong maging karapat-dapat sa katawagan ng ating pong Panginoon. Ngunit dapat matandaan natin na tayo po'y tinawag dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Tayo po dapat ay magbago, magkaroon ng pagbago, no? Dahil po sa kabutihan ng Diyos. At tayo po ay inatasan ng Panginoon na gumawa according to our faith. Now, ang panalangin po natin ay mas mai-echo pa natin, no? Nawa maging panalangin natin sa umagang ito na Lord, make me worthy of your calling, no? Fulfill your goodness in me and empower me every work of your faith for your glory. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos sa mga kapangyarihan, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba, niluluwalhati, tunay na kayo ang Diyos sa mabuti, tapat at dakila sa aming pong buhay. Sa lahat po ng tagapakinig sa umagang ito, dalangin ko po o Diyos na kami ay maging karapat-dapat sa pagkatawag po ninyo sa amin. Pinupuri ka po namin, sinasamba, kayo lamang po madakila, Jesus. Ang tanging pangalan nyo lamang, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. To God be the glory and God bless us all.

0: Maraming salamat, Pastor Jan, sa pagbabahagi ng mensahe sa umagang ito. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng church family kung saan mas pwede mo pang makilala si Jesus sa inyong buhay, pwede kang bumisita sa aming church sa Light of Light Laom Church, Puro 4, Barangay 66, Bangkalan, Legazpi City, tuwing Linggo, alas 2 ng hapon. At kung ikaw ay nagnais din na maging isa sa mga church partner ng FEBC Bicol 104.3 D-Way FM sa pamamagitan ng programang musika, pagsamba at iba pa, makipag-ugnayan sa kanilang cellphone number 0998-84-30573 o kaya ay mag-message sa kanilang FB page FABC Bicol Care 104.3 Giveaway FM. Maraming salamat sa iyong pakikisa sa ating music kapag sambat at iba pa sa Worship Service Edition. Hanggang sa susunod na linggo sa ating muling pagsama-sama.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit? Apo, ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon, ha? Sige, sige po.

0: pagising sa umaga.
1: Bitin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
4: Akuin mo na.
3: Diba?

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-isko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, Fivox DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
1: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at

Happy Sunday, everyone. This is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome po sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po si Maria Shelo E. Basco, or simply Ma'am C, ang inyong host, broadcasting from FEBC Bicol Station. Ang pangalan po ng FEBC Bicol Station ay ang CARE 104.3 The Way FM. At ang programang ito ay isang Missions Mobilization Program, Movie Mates. Sa context po ng mobilization, ang ating Panginoon ay nagpo-provide ng mga pamamaraan upang ma-discover ng kanyang church ang iba't ibang role na dapat niyang gampanan upang maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It also involves shifting our worldview so that the church places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong mobilization, ibig sabihin ito, to put into motion. At meron pong nagpapagalaw nito. God is the one who has been putting things into motion. At ito ang tunay na ibig sabihin ng salitang history. His, ibig sabihin, tinutukoy nito ang Diyos. Story, kwento ng Diyos. Kasi from the very beginning, mula pa po sa paglalang, siya talaga yung gumagalaw, siya talaga yung kumikilos. So this is really his story mula pa noon at hanggang sa ngayon. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang gawin ang isang bagay na kasali tayo doon pero hindi natin magawa-gawa. Kahit kailan hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Ano yon? Yung i-redeem tayo, yung iligtas po tayo sa tiyak na kaparusahan dahil nga sa kasalanan. Pero hindi lang i-redeem ni Jesus yung sangkatauhan na maniniwala sa Kanya, kundi pati yung buong creation ay Kanyang i-restore. So, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo patuloy po na gumagawa at kumikilos hanggang sa ngayon, at iniimbitahan niya tayo na makisali sa ginagawa niya sa kanyang mga layunin. Yun naman pong mga nasa mobilization ministry, tinatawag po minsan missions, advocates, mobilizers, and movie mates. Una, we inform you. And then we inspire you. Siyempre, pag na-inform na kayo at na-inspire na kayo, hindi mawawala na i-challenge po kayo to take your part and join in the World Christian Journey. Kung nais po ninyo na makipag-ugnayan sa amin, narito po ang iba't ibang contact information. Meron po tayong cellphone number sa Smart 0998-843-0573. At bukod na nakikinig, napapakinggan po ninyo ito sa radyo, itong programang ito and all the other programs ng station na ito, meron din po tayong 2 social media platforms kung saan pwede nyo pong mapanood ang mga programa. Sa Facebook, simply type FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM, Ang Daan FM. And then sa YouTube po and Instagram, FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY FM. Pero meron din po tayong online streaming. Kasi sa Facebook and YouTube, hindi po buo yung program. Minus na po yung mga songs. Hindi nyo po mapapakinggan yung mga songs because of their regulations. Kaya pwede po kayong makinig sa online streaming. Ito po yung link. Ano? Maliliit na letra po. bit.ly

bit.ly/thewayfm. Tuloy-tuloy lang po ang Daan FM. Bit.ly, The Way FM. At kung nais po ninyong sumali sa ating chat group, group chat ano po, ay mag-message lamang po kayo sa programang inyong pinapakinggan. Siyempre lalabas na doon yung inyong profile name, ano. So, Carians Official GC. So, i-add po kayo sa group chat na iyon. At happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, including the wedding anniversaries o kung meron church anniversary, pagbati po sa inyo. Yung mga patuloy, alam ko itong nakaraang week, may mga schools pa rin, stay tuned, lalo na sa Manila, ano, na nagdaos ng kanilang mga pagtatapos. Abay, pagbati po sa inyo. At kung ano man yung milestone sa inyong buhay, ano po, ay pagbati po talaga sa inyo. Kaya, kung nagtatanong po kayo, gusto naming dumalaw dyan sa himpilan na yan. Asan ba yan? Abay, nandito lamang po tayo. Tabing-tabi lang tayo ng highway. Sakop po tayo ng Barangay Arimbay, Legazpi City. Meron po tayong signage sa labas. Pero sa malayo pa lang, may building po na ang pintura ay white and blue. So every building na nakikita nyong white and blue, tingin kayo. Pero kitang-kita nyo po may signage sa labas. Samantala, eto po muna.

0: Welcome po mga kaibigan sa ating segment na Movie Move. At sa umagang ito, meron ako mga panauhin. Sila po ay kagagraduate lamang sa isang missions school. Sila ay nag-aral sa Bicol Institute for Missions and Evangelism. Ito po ay isang taon na pag-aaral. So, 10 buwan na lecture phase and then sa outreach, short-term mission trip. So, pag-uusapan po natin yung kanilang naging karanasan at yung direksyon na tutunguhin after po ng kanilang pag-aaral. Natatandaan nyo po, naging topic natin dito yung short-term mission trip. At last Sunday din, natalaka yung kahalagahan na kapag ka mayroong missionary nasa field, hawak niya yung kabilang dulo ng tali. Sa kabila namang dulo nito, dapat mayroong humahawak. Yan. Kaya, mga kaibigan, welcome na po natin sa Movie Move at sa Movie Mates ang dalawang binata na to. Binata po itong dalawang to, mga single, ano? Si Elorde Madredeo and Christian Madrona.
1: Hello po. Magandang umaga po.
0: Yan. Welcome dito. Hindi na ito bago sa YouTube channel, no?
1: Yes, po.
0: Pero si Elorde ay first time ni Elorde. So, sige. Pag-usapan muna natin, bakit kayo nag-enroll dun sa Missions School?
1: For me po, nag-enroll po kasi siyempre, bilang Kristiyano po, as long as aligned po sa ano, will ni Lord, go po ako palagi.
0: Ikaw naman, Elorde.
2: Sa akin po, yun nga, dahil gusto kong mas malawak pa yung pagkakaintindi ko po sa patungkol kay God. Nag-enroll po ako doon.
0: Pero yung mga subjects kasi, hindi ito kagaya ng theological school, ano, hindi gaya ng Bible school at saka ng seminary. Ang mga subjects talaga dito ay nakatuon talaga sa mission. So, during the time na nagle-lecture, ano yung ginawa ng Panginoon sa puso ninyo?
1: Sa akin po is, mas, nung Kairos po, nung pag-take ko po noon, nabuksan talaga yung isip ko po about unreach. And mas pinaigting pa po nung mga nakaraang pag-aaral po namin. Kumbaga, mas nakita ko pa ng malalim yung need po ng mga dapat abutin.
0: Ikaw, Elorde, anong ginawa ni Lord sa puso mo o sa buong pagkatao mo during that lecture time?
2: Sa akin po, nangusap ang Panginoon nung sa mga lecture kung paano yung need talaga po ng mga workers para maabot po yung mga hindi pa naaabot na mga mahirap pong abutin ng mabuting balita po. So, yun nga po. Dahil dun sa tinuro is meron na-equip po ako na kung paano po sila abutin.
0: So yung klase, 'di ba, every Saturday morning.
1: Okay. Yes,
0: so kalahating araw lang, pero kahit ang kalahating araw tuwing Sabado, ano yung naging struggles nyo bilang mga students doon during the lecture phase? Meron bang struggle?
1: Yes po, Ma'am Sim, marami din po.
0: For example, kasi baka may nakikinig, ano, o gusto rin nilang mag-enroll, at least inform sila.
1: Sa akin po, naging struggle ko yung sa una sa financial. Minsan kasi nagsa-sideline po ako kasi wala pa po akong ano, permanent job. Kumbaga, naging struggle din.
0: Ano yung struggle mo doon na pag Sabado, sana i-work ko na lang tapos hindi ka nag-work? Yun. Parang nawalan ka ng kita tuwing Sabado. Ganun ba yung ibig sabihin? Sa'yo, Elorde, sa'yo, ano yung naging struggle mo?
2: Yung sa akin din po is, yun nga po, pareho ni Christian. Nagtatrabaho din kami ng minsan lang. nagkakatrabaho. And then yung oras din po sa pagising sa umaga.
0: Oo. Hindi pala kayo gigising ng maaga para pumasok sa school, o, diba? Okay. So, fast forward na tayo. Natapos yung lecture phase and then pupunta na kayo sa outreach o yung tinatawag na natin na short-term missions exposure trip. Ano yung mga preparations na ginawa ninyo dito sa trip na to?
1: Sa akin po, nag-ano talaga ako, ginugol ko yung mga natitirang weeks bago po tayo kami umalis.
0: Tayo na, magkakasama tayo.
1: Tayo. So,
0: ginugol mo saan?
1: Kinuha ko yung mga opportunity po, mga nagpapatrabaho ng bahay.
0: Trabaho
1: talaga ako. Para makaipon po.
0: Para makaipon.
1: Kasi gusto ko may meron din po akong extra money po.
0: Ikaw, Elord, ano yung preparation na ginawa mo?
2: So, yun po. Naging preparation ko po is katulad ni Chande, nagtrabaho din na para magkaroon din ng financial din na magagamit para sa exposure na yun. And then, yung spiritual life ko din po is nilaan ko din po sa pagpapanalangin po yun nga naging mahirap sa amin bago tayo umalis yun nga maraming mga pagsubok na dumating na na-accident po kami.
0: Oo, naalala ko bawat isa, halos bawat isa ay merong nangyari sa buhay that would serve sana na pwede maging hadlang, di ba? Naalala ko din na every Sunday ano nananalangin tayo after the service. Yes. So, yung mga spiritual preparation, prayer preparation, bukod doon sa financial preparation. So, what was exciting for you? Yung hindi pa umaalis, ano yung exciting sa inyo?
2: Sa akin po is yung exciting part is yung makakapunta rin sa ibang lugar. First time po na makasakay ng eroplano. First time po. Papuntang Manila. And
0: first time mo rin papuntang Manila?
2: Opo, papuntang Manila. First
0: daming
2: time din.
0: First pala sa'yo, Elord.
2: Halos lahat.
0: First time sumakay ng bus sa Manila. Opo. First time sa Manila. First time eroplano. Ikaw, Christian.
1: Ako rin po. Yung makasakay din po sa eroplano. First time din. Yung feeling niyo po, ma'am, say, kapag umaangat na. Gusto ko talaga yun maranasan ko.
0: Naririnig yun sa mga kwento-kwentuhan. Hindi kayo maka-identify dati. So, pero, bukod doon, yung purpose ng mission, yung purpose ng trip, siyempre, hinanda tayo ng ating mga teachers. Hinanda tayo, di ba? Binigay sa atin yung dapat nating malaman. So, first destination is Manila. Pumunta tayo sa isang community. Ano yung unang impression nyo? Kumbaga, yung sibuyas, di ba? Yung sibuyas, yung manipis na balat, yung outer layer niya. Ano yung unang naobserbahan nyo dun sa community?
2: Una po is yung pagbaba po namin ay doon sa tricycle papunta doon sa place na pinuntahan natin sa Manila. Maraming mga bata po na sumalubong sa amin na masaya-masaya. Masaya sila po.
0: So, masaya sila. Anong naramdaman mo?
2: So, yun din. Nag-comfort din po ako. Kala ko kasi doon is nakakatakot na lugar na pinuntahan natin.
0: Nakakatakot yung yun na impression. Okay. Kumbaga hinanda tayo sa ganong klaseng impression. Okay. Sa iyo, Christian?
1: Same din po. Siyempre, may kinakabahan din. Pero pagdating talaga namin, super welcoming po sila. And kinuha nga yung bag ko nung bata. Tapos, yun, masayang-masaya sila nung tinanggap po tayo doon.
0: So, sige, lumipas na yung welcoming day, yung unang araw na minelcome tayo. So, nagsimula na tayong maging part ng kanilang ministry. So, paano kayo kinausap ng Panginoon? Ano yung pinakita niya sa inyo? May bagong bagay ba kayong natutunan?
1: Meron po. Yung yung mga bata doon. Para ibang-iba po yung ministry doon, Ma'am C. Kasi, kumbaga, ma-challenge doon yung patience mo, yung availability mo, kung hanggang saan ka talaga tatagal sa ganung sitwasyon.
0: Anong situation, for example?
1: Like, yung mga bata, parang mahirap i-handle, masyadong maingay, tapos ako, parang ma-stress na ulo. Pero, yun pinakita ng Panginoon na kung nagawa ng mga taga doon, possible din po na magawa natin.
0: Sa'yo, Elord?
2: Sa akin po, nakita ko po doon ay maraming mga kailangan doon, lalo na mga workers po talaga kailangan doon ng mga matatag na para mas maging yung pag-spread po ng Word of God sa kanila. Minsan kasi may mga time na dahil nakadepende na lang po sila sa kanilang mga nakikita, mga na gawain. At yung mga bata po dun is need talaga po nila na merong may mag-guide sa kanila, lalo na yung mga nakakakilala na po kay Jesus.
0: Pag para sa mga nakikinig sa atin at nanonood, pag sinabi niyong bata, sila ba talaga yung mga bata sa edad? I mean, elementary school kids ang tinutukoy niyo?
1: Yes po.
2: Opo, mga elementary
1: po.
0: Oo. Walang yung high school, wala yung college.
1: Meron din po ng ilan-ilan din.
0: Oo, meron mang ilan-ilan. Kasi doon sa center ay may mga natutulog.
1: Opo.
0: Oo, pero ang tinutukoy nyo, yung hindi natutulog sa center, yung mga pumupunta lang doon po, yeah, during the day. Oo.
2: Feeding po.
0: So, ano yung nakita ninyo na kung tatanungin kayo na ano kaya ang pwede namin, paano namin ma-improve pa itong gawain dito? Ano yung nakita ninyo? Dahil outsider kayo eh. Dumayo tayo doon, tapos kumbaga nag-spend tayo ng 10 araw. Pero ano yung sa maikling panahon na yun, ano yung nakita ninyo talaga na pwedeng magawa para mas lalong maging maganda yung gawain?
2: Good, Ma'am C. Nakita ko din doon na kailangan talaga may mga na-enhance din po ang mga skill. Kailangan din, Ma'am C, ng mga training, lalo na kung sa mga pagiging coaching, kasi may mga kabataan doon po na mahilig din sa mga sports.
0: Oh, naalala ko nga yan. Naalala ko, sasali sila sa tournament ng basketball. Pero wala silang
2: trainer.
0: Oo, at wala silang, hindi sila talaga naglalaro ng basketball.
2: Hindi po.
0: So, kailangan yung, kasi nakita natin ano, may mga kalalakihan din na nakatira doon sa center. Ano yung nagkaroon ba kayo ng burden doon sa ministry sa Manila?
1: Opo.
0: Ano yung inilagay ni Lord na pasanin sa inyo?
1: Yung kulang kasi sila sa attention po ng kuya. Need po nila ng guidance ng isang kuya. And longing po sila doon. Yun po yung nakita ko doon na malaking o mabigat na pasanin. Parang yung ano po, Ma'am C, magabayan po sila. Hanggat sa kaya nila.
0: Ikaw ya, Lord?
2: Sa akin po is yun nga, yung center na tinutuluyan nila. Minsan po pag umuulan na babasa yun po. So sabi nga po nila na i-renovate po yung lugar na yun. So opportunity po na bumalik kami doon sa lugar na yun
0: para tumulong
2: po. Oo. Na ayusin yung lugar na yun.
0: Well, ano naman yung lesson learned ninyo? Ano yung natutunan yung lesson sa experience nyo dun sa first location? Ano yung natutunan nyo or perspective na nabago? Kumbaga, may akala kayong ganito, tapos, ay, hindi pala.
2: Yun po, yung mga tao doon is hindi naman po sila talaga nakakatakot, kundi kung i-approach mo po sila ng mabuti, nagiging mabait po sila kung po sila mag-approach sa amin.
0: Mm-mm-mm.
2: Hindi sila yung parang nakakatakot or yung parang matalim po magsalita. Oh, hindi naman.
0: Oh,
2: oh. Mabait po sila.
0: Oh, oh. So sige, fast forward na tayo. So natapos na tayo dun sa isang location. So pupunta na tayo sa second location, which is somewhere in Mindanao. Oh, eto na. Mm-hmm. Oh, karanasan nyo sa airport at sa aeroplano. Sige, maiksi lang. Anong feeling nyo?
1: Napakaganda po ng experience na makasakay sa aeroplano.
0: And tapos yung mga...
1: May mga pag-games pala sa aeroplano, ganyan.
2: Pag-games pa.
0: Hindi, yeah. yung mga proseso, pagpasok, di ba? Yung dadaan ka sa machine, ikaw na maglalagay ng sariling tag sa luggage mo.
1: Oh, yun po. Ang bago po sa amin. Ganun pala yun.
0: Oo, tapos
1: maraming process pala.
0: Oo, yung gamit mo, dadaan sa x-ray.
1: Oo.
0: So, sige, punta na tayo dun sa second location, nasa Mindanao na tayo. Okay, ano yung first impression nyo naman doon sa lugar, sa Mindanao?
1: Yung surroundings po, nung nasa biyahe pa, medyo kinakabahan ako. Kasi,
0: bakit?
1: Diba, ano po yun, ma'am, si doon nangyari yung pagpatay sa Sub 44. Kumbaga, naiisip ko.
0: Hindi naman talaga doon sa area, pero kumbaga, dahil Mindanao yun, parang alam mo na ang balita, sinasakop na lahat. Kala mo lahat ng area sa Mindanao, nakakatakot na. Parang ganun, diba? Pero yun ang nasa isip mo.
1: Yes.
0: Oo. So, ikaw, Elord, first impression.
2: Yun po, nakakatakot din po kasi maraming mga checkpoint na mga doon umiilaw. So kakala namin may mga sa isip ko is
0: papahinto
2: sa atin at i-check tayo, and then kung tatanungin kung Christian or
0: kung taga-saan.
2: So, yun ang una.
0: So kasi gabi na tayo gabi dumating na, kasi nagkaroon ng problema sa eroplano. Ano, doon tayo sa pangalawang eroplano nakasakay. Kaya gabi na tayo dumating. So on the way talaga doon sa final destination ay madilim at talagang super dami po ng mga checkpoint. Kahit ako ay hinihintay ko na lang na mayroong gigit na, na may hawak na baril, hintuin tayo, pero wala namang nangyaring ganoon. Wala naman. So, when it comes to ministry, okay, ano yung pinakita sa inyo ng Panginoon? Kung, di ba, merong nagsabi na before you go to a place, God is already there. Meron na siyang ginagawa. So, ano yung nakita nyo na ginagawa na ng Panginoon doon sa lugar or doon sa community?
1: Kumbaga, nag-start na po doon na mabuild yung community.
0: Yung community ng mananampalataya ang tinutukoy mo? Or
1: yung mga bagong mananampalataya.
0: Yung tagasunod ni Jesus.
1: Yes,
0: okay.
1: Po.
0: So nakita mo na meron na. Meron ng community of believers.
1: Opo, meron na po.
0: And then ano pa? Bukod sa meron na kayo, nakita nyo na before we even arrive there, meron na talagang ginagawa ang Panginoon. So ano naman yung, paano naman kayo kinausap ng Panginoon during those 15 days na nandoon tayo? Ano yung mga ni-reveal niya sa inyo?
1: Ano po? Pinakita niya sa amin or sa akin po yung great need ng worker sa ganung mga lugar. Tapos yung mga nag-mention po doon is medyo matanda na din po.
2: Matanda.
1: Parang nakita ko yung sarili ko po.
0: May edad na.
1: Parang sino po ba ang aabot po? Sinong susunod?
0: Alam nyo, hindi nyo ba naisip yung paano pag nagkasakit siya? Para kung kailangang i-pull out siya doon sa community, yung ganun, paano na yung gawain? Yung mga ganun ba? Ikaw, Elord, ano naman yung sinabi sa iyo ng Panginoon? Ano yung pinakita niya sa iyo?
2: So, yun nga po. Maraming mga need doon din na mga workers po talaga na tutulong po kina sa kina Kuya Glenn. yun nga, kasi yung mga needs nila na mga activities, marami pong gagawin para...
0: Sige, bigyan natin ng example yung mga nakikinig sa atin ng sinabing needs. Ano yung need? Magbigay tayo ng particular na need.
1: Example po yung sa support. Nakita ko po na parang yun nga po, ma'am, say, hindi walang support, ano po yung or konti lang
0: anong support? Financial support, manpower support, ano yung tinutukoy mong support?
1: Support po sa missionary.
0: Yung financial need ng missionary.
1: Opo.
0: So hindi sapat.
1: Hindi sapat.
0: Nakita mo yon. Okay, ano pa?
2: Yung mga nagtuturo po is kasi madaming bata po sila eh. So para ati-atiin po sila kasi may mga iba-iba yung edad. Kailangan din na maghiwiwalay at merong magtuturo dun sa mga grupo-grupo. Yun nga po, kung wala pong workers na ganun na magtuturo sa kanila ay mahirap po. Mahirapan po kung lalo na kung makukulit po yung ibang mga bata.
0: Eh, pag sinabi natin bata, normal sa kanila yung makulit talaga. Ganun talaga yung mga bata. So, pero siguro, ang tinutukoy ninyo eh, kasi meron silang scholarship, pero para matulungan yung mga bata, ma-maintain nila yung grade nila at manatili sila dun sa scholarship. So, isa sa ginagawa ng ministry doon is yung tutorial.
2: Tutorial.
0: At sa dami ng mga bata, sa dami talaga, hindi kaya nung tatlo. May tatlong manggagawa doon, tatlo o apat. Yung isa bago pa lang at hindi siya marunong pang magsalita ng wika. So, yung tatlo, fluent na ng wika nila doon. So, sa dami ng bata, ano, at kita din natin na gaya din dito sa atin naman, gaya din naman dito sa Bicol, ano, meron pa rin talaga na kahit high school na ay hirap na hirap talagang magbasa. Hirap na hirap talagang magbasa. So, ano yung inilagay naman ng Panginoon na burden sa inyo o pasanin para dun sa lugar o para dun sa ministry doon? Na ngayong nandito na kayo, paano kayo mag-i-involve pa rin sa kanila kahit nandito na kayo, nakabalik na kayo dito? Ano yung inilagay niyang pasanin sa inyo? Siguro bukod sa patuloy na ipanalangin, patuloy na friendship dun sa mga mananampalataya, kasi sa mga gadget natin, madali na lang naman, diba? So, ano pa yung inilagay sa inyo na paano kayo patuloy na makapagsusupport doon?
2: So, yun nga po. Diba meron po tayo dun sinusuporta na isang estudyante po. Yun nga, patuloy po na anap ng magiging support po para sa estudyanteng yun na makapagpadala po ng ang support sa kanya. And then yun nga po, panalangin. Panalangin po talaga. Kung anong kalooban ng Panginoon kung babalik po dun sa Maguindanao.
0: Kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon, gusto niyo bang bumalik doon na mag-minister uli sa kanila? Kung mag-open uli siya ng opportunity ay ng isang team na pupunta doon, gusto niyo bang bumalik?
1: Yes po.
0: Pero ano yung naging struggle niyo? Ano yung naging struggle niyo? Physically lahat, health concern, ano yung naging struggle niyo dun sa lugar, dun sa community, kung meron man kayo naging struggle?
1: Ako po, inisip ko yung condition po dun pagdating sa tubig.
0: Tubig. Medyo
1: may amoy po kasi, tapos dun po kasi, 'di ba, may yung mga namatay po nilang mahal sa buhay. Is nakalibing lang sa sa bakuran po nila. So bilang ako may skin allergy po. Inisip ko po yun, baka maka-apekto po sa akin. Pero tinawala ko na lang po kay Lord.
0: So anong nangyari?
1: So nagkaroon nga po ng na-trigger din po. yung allergy.
0: Skin allergy skin. Mo. Oo.
1: And wala, yung gamot ko paubos na.
0: Okay.
1: Pero sabi niya ni Lord, okay na po ako ngayon.
0: Okay. So, yun ang naging struggle mo, yung tungkol sa tubig. Ikaw, Lord, ano yung ano mo?
2: Sa akin po is yung malamok lang po sa kwarto po namin. Maraming lamok.
0: Maraming, sabi nung ministry leader ay magdala talaga ng akala ko ay gaya lang dito sa atin na pag magdidilim nandun ang mga lamok, pero pag during the day wala, pero wala. Doon talaga ay maraming lamok. Ano pa?
2: Mainit din po doon. Pag wala pong electric pan.
0: Mainit.
2: Kahit naman
0: talaga saan, 'di ba? Ay ano, pero kasi yung lugar kasi na 'yon ay kumbaga yung swamp niya, no. Ang haba noon. Yung ano nga yung isang term nila doon sa swamp?
1: Marsh.
0: Oo, marsh. Ang haba kasi talaga noon, at ang isda nila doon ay fresh water. So kung baga magtutusok ka ng tubo para sa yung poso, konti pa lang talagang may lalabas na at talagang may amoy. May amoy talaga kasi kung galing sa lupa na maputik, may amoy talaga yung water.
2: May kulay pa, ma'am.
0: Oo, at may kulay talaga siya. So, pero tingnan niyo yung mga nakatira doon na, no. Nandun sila sa community for very long time na at nandun sila. Hindi sila umaalis. Pero ano yung nakita niyo sa culture? Ano yung nakita nyo sa culture na medyo na burden kayo? Bilang hindi taga doon, hindi kasali sa kultura nila, may iba kayong kultura. So, ano yung naramdaman nyo sa naobserbahan nyo sa kanila?
1: Sa nakita ko po yung sa pag-aasawa.
0: Kahit naman saan may nag-aasawa, di ba? Kahit hindi doon. Pero
1: yung burden ko po is parang maaga po sa kanila.
0: Anong ibig mong sabihin ng maaga?
1: Like, yung nasa high school stage pa, dapat nag-aaral pa, is nag-engage na po sila sa ganun.
0: Oo.
1: Which is, hindi pa nga po tamang panahon yun.
0: Pero, Chan, kahit naman dito may mga nasa high school tayo, may mga boyfriend, girlfriend na. Diba? So, pareho lang. Kahit dito sa atin sa Bicol, di ba, yung mga high school natin, nanonood din sila ng TikTok, nanonood din sila ng mga Reels, di ba? Kung ano yung napapanood nila sa mga gadget nila, halos magka...
1: Same lang.
0: Pero, siguro, ang tinutukoy mo is, grabe naman doon yung kaso kasi, kahit pumapasok kasi yung community, yung mga leaders, yung mga magulang, kaya napipilitang mag-asawa ng maaga. Kasi meron silang something sa culture nila at sa paniniwala nila na ipinapatupad kaya napapasok dun sa maagang pag-aasawa, na dapat talaga ay ini-enjoy yung pagiging kabataan, nag-aaral para sa mas magandang kinabukasan. Yes, pero doon, dahil sa kanilang ano pa yung ibang term sa regulation, mga panuntunan ng kanilang kultura, kaya siguro yun ang pagkakaiba na nakita ko. So dito, kahit may boyfriend, wala tayo ditong bihira, dito talaga yung pinag-aasawa ng maaga. Except kung may nabuntis, ano. Okay. Pero doon, kahit hindi naman nabuntis, ay talagang meron silang regulation sa community.
2: Pag nahuli po sila.
0: Nag-holding hands o nag-uusap lang sa madilim na bahagi. Ay talagang pinag-aasawa na kaagad yun. So, ano yung masasabi nyo ngayon sa ating mga tagapakinig at nanonood sa atin? Kayo na nag-engage kayo sa mission trip. Paano nyo, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na i-share yung gospel sa kanila? Kasi mission trip daw kapag talaga nag-share ka ng gospel. Mm. Pero service trip lang kapag kunwari grupo kayo ng mga tao na magtatayo lang ng tubig pero hindi nyo na-share yung gospel, hindi yun mission trip.
1: Mm.
0: So, para malaman natin kung mission trip yung nangyari sa inyo, was there a time, were there times na nakapag-share kayo ng gospel or nakapag-share kayo ng salita ng Diyos?
1: Yes po, Ma'am. Si. Meron pong moment na nakapag-share po. Doon sa Manila and sa Mindanao na isingit po. Isingit ko po yung gospel doon. And yun, tiniwala ko na lang kay Lord kasi siya lang ang gagawa doon po.
0: Siya lang yung gagawa. Whatever the result is, nasa kamay na ng Panginoon. Yes, oo, at yun, merong magpa-follow up. Sa'yo eh, Lord.
2: Yun po. Meron din po na may share din yung gospel sa Manila po. Sa mga kabataan po na struggle, nagkaroon sila ng burden din sa buhay nila na yun nga, inaabuso po siya ng kanyang parent. Kaya yun ang naging time na parang nag-backslide siya. Doon, may nagkataon po na na-share din yung revival po sa kanya, na may share yung gospel muli sa kanya para magpatuloy po siya. And it's doon din sa Maguindanao po.
0: Mm-mm.
2: Na-share din po yung gospel para pinagkakatiwala na lang po namin kay Lord na kung ano po yung magiging sa puso niya po na mangusap ang Panginoon sa kanya.
0: Mm-mm.
2: Sa mga batang yun.
0: Mm-mm-mm. Would you recommend to other Christians na mag-involve din sa short-term mission trip?
1: Yes po. Talaga po, dapat.
0: Kumbaga, is it worth it?
1: Super po.
0: Gagastos ka, mag-raise ka ng fund, pero is it worth it?
1: Napaka worth it po na mag-involve sa ganitong mission trip. Kasi mas mapapalawig po yung experience natin. Mm-hmm. Mas, kumbaga, makikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon po.
0: Mm-mm-mm. So sige, siguro sama-sama tayo manalangin, ano, mag-agree na lang tayo sa prayer ng bawat isa. Ipag-pray natin yung ang mga nakikinig na nanonood sa atin, ang mga believers, na talagang ma-inspire sila dun sa mga naikwento ninyo. Sige, tayo ay manalangin. Sino gustong mauna?
1: Lang po.
0: Sige.
1: Father God, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kapasalamat po kami sa ganong experience sa Manila and sa Mindanao, Panginoon. Napakaganda na makita, Panginoon, ang ginagawa mo sa mga iba't ibang lugar. And yun talaga ang plano mo. Yun ang nais mo na gawin namin. Doon mo kami tinawag. And lahat talaga, Panginoon, ng nangyayari is kayo po ang papangyari, nagpapatupad. Kami lang ang paplano, pero ikaw, Panginoon, ang papatupad nito. Pinupuri ka namin, Lord, sa ginawa mo sa aming buhay. Lord.
2: Yes, Lord, napakabuti mong Diyos. Tunay nga napakadakila at napakalawak pa, Panginoon Diyos, ng gawain doon sa lugar na yun, lalo na sa Manila and Maguindanao, sa Mindanao, Panginoon. At nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay at magpadala ng magdadala ng mensahe sa lugar na yun at mga kakailangan ng mga workers, Lord. Tulungan mo din po, Panginoon, ang mga naroon sa lugar na yon, Panginoon, na magpiprepare para sa mga susunod pa, Panginoon, na magkakaroon, magkakandak ng exposure doon sa lugar na yon, Panginoon. At ikaw ang siyang Diyos na manguna at protection sa bawat isa, Panginoon. At tunay ng at mga gawain doon, Lord, sa lugar na yun, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon.
0: Yes, Lord, dalangin ko po na yung mga nakikinig ngayong umaga ay na-inspire. At kung meron man, Lord, na alam niya na tinatawag mo siya sa mission, nawa ay mag-obey na siya, mag-i-take na yung first step na kinakailangan. Kasi mahaba yung proseso, mahaba ang lakbayin bago talaga mag-end up sa mission field. So, kung hindi gagawa ka agad ng first step, ay madedelay po ng madedelay. Samantalang maraming tao ang ipinapanganak na bubuhay at namamatay na lang na hindi nakakarinig tungkol sa pangalan ni Jesus at sa kanyang ginawa. At dalangin ko po, Panginoon, Diyos, na patuloy na matupad ang mga layunin ninyo and for us, your church, na makisali talaga sa iyong mga layunin. Ang lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Amen. So, maiksi na yung ating panahon. Halos pa-end na tayo. At hayaan natin. Magpapaalam na tayo ngayong umagang ito, mga kaibigan. Sa pangalan po ng ating mga naging panauhin, ano, si Christian at saka si Lorde, yung greatest mobilizer po ang ating Panginoon is calling His church. Tinatawag po niya tayo to work with Him. Pinagpala na niya tayo para tayo ay maging pagpapala din sa iba. Niligtas na niya tayo para makisali din sa kanyang ginagawa sa pagliligtas din po sa iba. Sama na po tayo sa World Christian Journey until all have heard. Let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Cicello Ibasco.
1: Ako po si Christian Madrona.
2: Ako po si Lorde.
0: At sa technical side po, nakasama po natin si Don Ramon at saka si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpadain po tayong lahat ng ating Panginoon.
3: If you want to be a MobiMate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon.